0: registered sa 2021.
1: Kaya paglantaw ko sa mga ano CSC man ha?
0: Oo, kahit ang registered niya ang number sa ID, hindi ka digit ng number ka tropakagawin.
1: Oo. Wait, I think guro 15 digits man, no?
0: Oh. So, can take a digit yun. Pero ang sa research na yan, iyas ang sex, ang muna yung inambal ko nga si S2021, for example, -12345, this is the New World Domestic Corporation registered ko, no? Kaya mostly nga ginagapag sa sex since ang daan pa yan, 5 digits yun man eh. Kaya inaumpisaan ka to sa letter D. No? Yung muna dire ang nabukong pumangkot dire.
1: Doka...
0: Kung ano nang inang ano ginibing ding ginibing matuod din.
1: Okay.
0: Kaya tika ano ariyo company registered number. CN for example lang CN 2021 01127 ting ang tech registered number to sa nabangin ID dalam SGC.
1: Ay, okay. Ay, tsaktugid naman katropang France. Ang company registration number nag-consist siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi, 9 lang. Dasan, 2, 12. 11 lang ka mga numero. Pila na iya kabilog?
0: Aring check register number nga nalang po, 15.
1: Sobra?
0: May dash, ang ito, dash 00 pa.
1: Nasobrahan. Nasobrahan.
0: Tapos, nalilagay pala, nakita ako ko eh. Ting-ting number, bala ko para tama sa ting number. Saka ito, pag remember ko, ito, sining digit, pati sa ting ka.
1: Siyam.
0: Siyam?
1: Oo, siyam.
0: Nalanggit? May dusin sa ako, may duwa, may tatlo pa ka zero mo. Ano ang ako niya, may pwede ko para mabit tin number ng isa sa ID.
1: Oo. May kinapakita ito mga katoro pa?
0: Siya nga, dahil yung atin doon yung dash 00 pag ijaw.
1: May dash 00? Special, guru ni? mga katoro pa, may kinapakita. Kita nga mga sample ha, sa aton nga Facebook. Basta maka-check ka mo. Then, basta mga ara doon sa inyo manaw. Nakapamember mga kamublahaw. Aton nga katoro pa, friends, gina pa balo na natin eh. Ang
0: balaan na rin kung basit pala. Hindi nang daray sa hindi magalo na kasi there are some LGUs pagin ba lang
1: ha
0: e naka-ampit mani
1: katropa France hindi mani magpati ang mga residente hindi mani amuna ka ano mo ka nubo sang ano kaalam sa mga kauturan ta kung wala sang may nagapasalig nga medyo mataas-taas kag may ara sang inog-representar bla might be somebody else nga nagakatuda si ahente ni si sir ang biktima tapos may ara na may ara sa mga tao sa likod ni napasalig kay gamitin guys lako no
0: Ibang yung kanta pang Irwin ka ano ito rin?
1: Oo.
0: Kay... Okay. Ang sa 10-9. Pero ang full code niya is 12 digits. Hit.
1: Ang sa ano? Sa?
0: Ang sa 10 ba lang?
1: O 10. O 12 digits. O 12.
0: Oo. Kaya ang pag-inch hindi na gali. Ang
1: hindi. 9 lang.
0: Ang nga ika-apat na lang sa Prof. Irwin kaya tinusin eh. Ang ika-apat na lang group sa pagtatlo ka numbers. Ang muna gali ang branch code gali. No?
1: Ang ikatatlo, ang last part nga may dash, ang muna isang...
0: Oo, kataparwin, kiti apat, tusing isip. Ang full code is tusing mo.
1: Okay, oo.
0: Ang 10, 11, 12 nga mga digits, ang muna gali ang branch code nga always, kiniya tatlo ka zero.
1: Okay.
0: Pero, ang number na raya sa ID, the core team. Ito Parvin. Kasi nakita na lang ang combination sa mga digits pala. From 0 to 9.
1: Ginatarakay na itong mga katropa ni para sa benepisyo sa base magkadto sa inyo da. Or nakamember naman kamo. You better check no sa authorities naton if authentic ang ini nga mga registration kag ini mga ID KT budlay na basi gulpi lang. May kilala ko katropang France na ano man to grupo sang kadulom, may mga IDs la, 30 pesos kadadlaw. Sus kaluluoy sa mga miyembro. Do kaluluoy sa mga miyembro ka lang isa ka libo kung mag 30 pesos sa isa ka adlaw. Imagine mo, may hara ka na 30,000 ka na bulan. Na.
0: Ang iyan niya ko no, automatic mga ligas siya naman niya ng parking. Mm. Sa bindi, matuyan siya permission pa nga na-receive do, kapamulong siya, tapos kapanukot siyang amoto ng mga amount.
1: Mm.
0: Mm-hmm. Ito na kabalod mo sa organisasyon niya ganda niya po, sa mga pagpamulong niya, pati ang silim sa pulisya, sa organisasyon niya ganda ka propang harbin.
1: Okay. Oho.
0: O, pamati, ano na pala siya, no?
1: Aha.
0: Si Police Master Sergeant Henry Magana III.
1: Mm.
0: Ang investigator ay ang case ang hindi madala na piyan.
2: Nang hindi sa kanya investigation, ma, sa tungkol ni Blasaya, ni nga maglang member ni Blasaya, ni nga
3: grupo.
2: Design group nila.
3: Oo, oh, sir.
2: Kata ano sa gabi sa mata ganang grade so IT kata member sa di sa tungkol siguro sa kadamo na sa member ya basta may sa siyad lang na may kumita sa bla kasi ano lang tubo na mga personal interest ang mga ginalapos na mga mga posible nga nakik bla siya kung nahimit.
3: Okay.
1: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Sir, kaya doon may mga aligasyon, sir, nga do, ano ko na sir, nga do, may nagreklamo na siya ko na sa barangay, bangod sa muna.
2: Mm-hmm. May nagreklamo na siya, pero, mga mga ito na, doon na hariglo na mga ito, wala na ito, na,
3: doon nagdadam yan? Okay.
2: Oo.
3: Mm-hmm.
2: Hariglo na.
3: Okay. Pero sir, doon na, nabalikan niyo ang asawa, ya? Kabustang asawa?
2: Oo, oh, nabalitan nga ako ng asawa, pero wala nito sa mga tinira. Iyagod lang yung tinira ito nga hindi nakabuang tinira.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ako ba ang sabi ko sa iyo na pamilya ito na tinira ay nangagabas.
3: Mm-hmm. Hindi man dira sa banwa?
1: Mm-hmm.
2: Takot na tayo, hindi mo galing.
3: Ah, okay, sir. Pero sir, nang ano ang pagpamangkot nyo sa iyo man? May dumay nambal siya nga posible nga makatudlo sa mga suspect or do previous sina nga insidente may nakaaway sila may namakog sa ila
2: ang pagdugan siya sa ado naman din di mo siya magatagibital di sa ano buturo na lang sa wahay ng pinapuntra wahay ng matabo na pagtamahog
3: oo.
2: Tapos kung sa lingga kung makakita ang isang nabala na mong suspect, iyan ang tayo, ipailan sa ginagkasa ng nagkakaroon sa Obama mo. Pero ang basang asawa, yung isa subong hindi pa sa kabisag kung napasakas. Pero matulbaan, kasarang isang matabo-tubla.
1: Tsindihan ka na, pero
3: sir, suspect yung lagaw. Ano nang matabo, da, hindi man makadeside ang asawa nga mafile gi kaso pero sa natabo to
2: hindi man sa subong to sa subong to malang sa mga yan ang pamukar nga hindi sa mga kasaka kaso
3: okay
2: kung mga nakasabi na perso kasi nga kami tayo sa kaso kung mabalang pagbibang ng perso na interest
3: okay pero so far sir do ay pakamo ano perso of interest na
2: nang right sa kundam mo usan ginimbestigaran ka namin kay kadamos bisan mga kliyente blanga okay. No di natang sa isa ka pa kung sino with blang person of interest
3: okay sir so, pero sir based sa inyo daka record sir ang mga nagparestro ni sa kinakita ko to sa sa do type to blanga may hayaay sa Pilipinas nga monarchial ment divine government damo man sir okay, membro sir
2: sabi rin, dami sila ng bro.
3: Ay,
1: confirm.
2: Pero ang handa sa masawa, why man sila ko nag pilit?
4: Why pilit tayo?
3: Yung magbayad, mag-membro, no?
2: Mag-membro.
3: Okay, sige.
2: Hindi na lang.
3: Mulang na yan.
2: Membro mo man ang handa sa masawa.
3: Mulang na yan. Okay. Tiga, ang posible, ano man siya, why, hindi ba pagpangawat? No, why mas naging kawata, no?
2: So, ayaw kay Katigado nung to sa nila na ano to.
3: Correct.
2: Balay ba yung naman to, gamay na ito, makubo-kubo.
3: Okay. Ti ang Tito, sir, nga ang nagpamembro, may mga ID, gitman?
2: Ano yung ID sila ng ano na mga alak ng Divine
4: Government
2: ID.
3: Okay. Okay, sir. Pero ti, ano ni man, may success ka mo, sir? May witness ka mo so far?
2: Ang witness ko ba, ano, nang nakita, ilang bala ang pagdalagan ng kamotor sa Dua nga Bangga, yun.
3: Ano na daw?
2: Nakita ang
3: tsura?
2: Nasawa lang yun yung nakakita.
3: Naka-identify?
2: Yung mga tabon galing. Pag mga, ano, nang dumidyo, sabi nga mga tao, sa mga five, siguro,
3: mga
2: five,
3: two, okay. Sige, sir. Sir, ang motor, sir, ano po, no? Top down ko ng tricycle.
2: Ang maraming isa sa ano ko, kaya ang number ko sa tricycle, tap, hindi ko yung tricycle, hindi ko yung may effect.
3: Hindi okay. Top down.
2: Tapos may harap sa'yo, kung ito makita, sa CCB, motor, mga ganta sanay.
3: Okay.
2: Sige, hindi naman maano, kung
3: sila
2: tricycle lang balon.
3: Okay.
4: Oh.
2: Yung tricycle, yan, balado, old na blanga physical, kasi hindi ko na ma-determine na magigit ko matata, ano sila, makulit ng payment, tapos physical na daan ang gamit.
3: Gani man.
4: Oh, mas mag-uot pa ito ko yung mga briya to, kundi naglain pa.
0: Yeah.
1: Ang mga criminal, criminal, abig ka na pang France, instinct na sa mga criminal, nga ang getaway vehicle nila, kondisyon yun kayo. Hindi pwedeng gupaton, hindi pwedeng gakabriyabla. Maalang-alang di mga perpetrators yung mga kriminal.
0: Sabo ka nina. Tiga preview pa man sa CCTV.
1: Oo.
0: Ano ka sa Parwin?
1: So kung amo na yung sitwasyon, katropang France, may tricycle, may ara sang the riding in tandem nga style, nga anggulo.
0: Oo, daw ka mo na ka Parwin ng mga suspect eh. Pero though may mga nakita ka pagani, ang kapulisan sa CCTV, but okay lang lang pag review lang ito, Marvin. Kaya may mga nakatabuan man sa mga oras. Kung may mga naglapay niya nagkasaling sa motor. Hindi pagid na sigurado kung tricycle. Kung single yung motor, giniang ginagapin sa mga suspect sa lagyo. Katropa, Marvin.
1: Do ka dalom-dalom sa ni mga katropa. Sa mga kauturan ta sa Ibi Magalona, kabalok kita nga labuot na nga itong signal. Hatag ka mo sa may informasyon para sa kasulbaran. Naluoy ako, katropang friends, naluoy ko sa senior citizen. Kaya sometimes, bala, kapigilohon ta, kapit sa patalim naman lang ta mo, no? Paano ta i-survive ang kabudlayan sa pakabuhi ta? So, they resulted to join some organization. They feel nga makabulig sa ila pagpakabuhi, katropang friends mo. Ario, and Lantontani, ang divine monarchal, divine government, it possesses hope para sa tanan nga makaahon kag kunano gid man matabo sa ulihi, masalbar sila. Yeah. So, amo ginaguro ang pinaka-objective da.
0: Kaya muna ganyan kita parang ganyan. So, tiara na sa atong drang kapulisan nga tingin na ating waman. Yung mga tigaran ang yan sa biting nga premen.
1: At ito is police, for sure may mga anggulo na nga gilalantaw police na ton sa Ibi Magalona nga magatudlo man no, sa mga suspect nga sa pagpatay. At ulang hostisya katropang France na standing sa organization gina-upda nila ang aton da mahatagan hostisya. Balan mo ang aton nga mga ang mga kriminal gihimo ni siya sa mga karakasan because nga ti natansa man nila nga hindi sila madakpan mo. Pero kung madakpan ni siya, it would be a precedence na dress lugar nga lokal ng mga tao. Kaya ti ang police da active kag kaya dakpon sa police sa mga perpetrators katropang France mo.
0: Tabo ganin na. So, well, ti, sila sa Carmen, kung paano na nakatigayulo ng investigation, Kasi nga, may sila naman retrieve ang additional sa mga detalye.
4: Mm-mm.
0: Sa posible mga suspect.
4: Mm-mm. Mm-hmm.
0: So, pwede ka na parang hindi na nabrilling ang pinakaligtas ay gato kung masakaroon ako pulisa sa pag-identify sa sino gano'ng mga persona sa likod ng sininga gano'ng katropa.
1: Alright. Aha.
0: Kamuling ka tayo ako mga wins pa bro, sir Juan, inisip ka talaga ng Frank de Burgos, kilimang pagkakul sila, wala kang tumansi ng Santong Tanto. Para sa nag-aubing ni Pilipinas sa Pilipinas, XFM News. XFM
1: Live Reports. Salamat ka tropang fans. Sa mga update balita mga katropa, ang Philippine Geoterium nga grupo sa EB Magalona ang tinutuyo sa mga katropa magiliusang tanan para sa palabuton nga mga trahedya or mga sitwasyon katulad sang lockdown nga gusto nila nga mas fair sila nga mabuligan sila. May Queen ara pa si Queen ano to gani si Queen nalipat ko sa inyong balde dito pa si Queen ano basta si Queen ah may mapreserbahan sila pagkatapos makagwa sila kung mga lockdown gid man. Way ta kabalo ko na no gid man nga lockdown ang ginahambal nila COVID-19 bala o kung gira bala ang ginahambal ta din nga lockdown. Pero pa kayo to hindi na lang Ang aton lang objective diri mga katropa ang duha ni ka senior citizen why naman ay kadtuan mo why naman ay pamilya kag surigaw ini mga katropa according sa mga residente kag nagpuyo dira temporaryo nagpamulong no and it so happen nakakita sang refuge no sa grupo ng mga katropa believing nga pwede sila maka pwede sila mabuligan sila mga katropa. Amo marang na dibo, no? And pinaka latest ang pinaka update mga katropa ginahambal nga may ara sang koleksyon. Ang koleksyon para sa ID. Pinaka koleksyon taga 100 pesos, no? Ang mahatag sa mabayad, no? For example, gusto mo magpa-member sang in a genuine wealthy association incorporated katropa bayad kasin ang bylaws imo identity no paano tagaan ka ID no kagbutangan kada sa ID ang kadamo na sa mga amoni nga na sumalang tabla mga katropa gakadto malang sa wala abi no sa mga bagay nga daw hindi siya naton ma-explicar nga akadamo sang nagapati bala mga katropa sa mga nga mga organisasyon maybe hambal naton kung amo ganin na sudlan sang duha ka man senior citizen maybe mga katropa they saw something too odd or basta may mga tao nga nagpromisa man bla nga maghatag sang ini nga mga benepisyo sa kada membro. Morning sa kay Eden Perater, good morning, salamat gid ha all members of MAMS, thank you. Alberto Norbing Loreno, naka XFM nakatutok naman sa Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Sakay Maria Lourdes Rosal watching from Punta Taytay. Thank you. Salamat gid Gloria Cuenca nga nakatutok man sa Takuring man. Katropang G Red Alpha. Sa akon alma mater dala sa Handumana National High School. Good morning. Salamat gid Remil Mamilia, may aga. Puy-puy lang sa Remilo, why gid sa nag-comment? Way gida. Rihanna Destro, good morning, salamat gid sa pagpamati mga katropa. Ah, okay, na good morning gid si Rimel. Mayo subong kay Domingo, libre kape sa Rimel. Toto Rimel, may gaga. Thank you. Kay Ma'am Sol Jolito, good morning da barang happy Sunday sa tanan. Lunes naman buwas balik sa eskwela, balik naman sa obra mga katropa. Rico Banago, nakatutok man no. Ang bawa ang alan ko ginggamit mo sumusubo. Good morning, salamat gid sa pagtutok. We have Mary Jane Balioalio, thank you so much. Salamat gid sa pagpamatingan. We have Lilia Lubrado, happy watching watching everyone, have a blessed Sunday. Adriana Gestro, good morning. mga katropa natong dra class sa Southern Negros. Mamahilan mga katropa. Randy Santisas, happy listening to Tonton Tolentino. That's from Randy Santisas. Si Mayna, si Ladora Dumipig, no? Salamat mamang. Thank you kid sa pag-upod. Sa kay Bondura Costa, nakatutok mo, no? Good morning lang kami kay Ivy Alvarez sa Purok Paho, Barangay Dulao, Bacolod Lodge City.
4: Mm.
1: Thank you, Gid. Gloria Cuenca, dura sa Takuling, sa Paring Vincent Arimadi. Happy Sunday sa tanan. Lunes na nan buwas sa balik eskwela. Okay, morning. Salamat, Gid. Katropang Jalwin. Violeta Anonas, nakatutok naman. Thank you. I think doon sa Barangay Filisan eh. Mm-hmm. Maria Lourdes Rosal. Okay. Si Paring Albert Loreno na nag-upod naman sa aton. Thank you, good. Salamat, good mga katropa. Sa mga organization, bala, kuidaho ka mo, but, you know, it's okay to be part of it. Pero, you have to check first. Ang isa ka-organisasyon, kung gin-organisa lang ila ko gringon, wala sang objective, wala sang plano, just to organize para may ara representasyon. Mga katropa, kuidaho ka mo. Huwag na nakabagay. Either kwartahan ka mo o kung gamiton ka mo sa politika. No? May mga organisasyon nga nag-exister tungod nag-exister sila tungod sang ilang pang money-money man. Oh. Pero ang delikado da kung mag ka-problema ka mo. Mag ka-problema sa kwarta. No, kalabanan sa problema sa organisasyon kwarta man mo. No, so medyo budlay, medyo hindi nami mga katropa. So we have to check first, no, kung legitimate na siya, ano ka objective para sa mga nanay bla, no? Ti kung maghambal ka organization, ari may class ta, no? Ara niya, sec registered na. Oh. Why nagapangayo kayo? No? Wala sa mga kunano pa mga probinsya, no? Nga tagaan ka, ma COVID-19, may mga judgment day para may mas fair ka, hindi ka apektuhan, no? Ti may ara sa mga organization nga muna, no? Ang moms Bacolod, no? Kita mo subong nag-exister mga katropa, they're being recognized sa mga tao sa palibot nila. Di ba? So, ti salamat lang ta mga katropa kay ti may subong yaw, way pa man grupo ka nakinto sa ato. So that's why ginambal tayo sa mga kuturan ta. Kudaho gid, bantay gid ka mo mga katropa. I mean, you have to check sa organization, anong track record sini, anong natab, anong nga nag-i-sister ni sila, may mga activity sila, may ginahibo sila daw, no? May mga engagement ang organisasyon, no? Kay kung pag meeting nyo, kolekta naman lang. Pagkatapos ang inyo da president, ang inyo da nga mga founders naghambal pag kada meeting may ara sa kalamutan. Pero sa kilala ko to, grupo man to sang hambal nila, kasanag sila pero kadulong-dulong. Puro mga members. Nag-amot-amot to, pero milang amot-amot, ibang mga members na galing na. Ti, amunap lang mga katropa, you know. These people are trying to just brainwash you to be part of their organization, which ang objective nila para sa personal nila kama interes. Pagdakbo na ba si politika man na? No? Oras natin, 8:28 mga katropa, sa pagpangalagad natin sa atin para tuntunan. Kagmalantaw ta sa pinaka mga update naman sa aton nga pagpangalagad dari sa programa sa Bullseye mga katropa, no? Ano pa mga latest development, latest update mga development sa aton palibot mga katropa. Oras naton 8:30, balik kayo sa Kalkaita pagkatapos ni standby
5: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunfall kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis, nerbiyoso git ko, mas nagani kay nung

0: Stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
4: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: XFM 103.9.
8: The secrets of health.
9: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay, pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig yung maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
10: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
2: Santon Plus Gold.
10: So kung stable ang energy overnight sa Diosil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati istable sige steady ang energy dira sa Diosil nga naghatag sa aton sang manami sining kondisyon kag tayo yon sining pagtulog sa Diosil.
2: Santon Plus Gold.
9: So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
10: Ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
10: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Santon Vitamin C. Mm. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
10: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
2: Santon Plus Gold.
9: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sini ma-enhance pag pagtulog ninyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine.
10: Mm-hmm.
9: Pero ang Santon Gold Coffee Mix kag premium D3 coffee mix may caffeine ini siya. Only that sa Santon Gold Coffee Mix may balunggay da, Dok Leo.
10: Mm-hmm.
9: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
10: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josil, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng bulan na ito nga. Why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josil.
9: Oo.
10: Kati, magluwas ng may glutathione, kag collagen, mga beauty ingredient, Sir Josil, ang isa sa

0: Ang pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na ganyan sa may mga diabetes sa Sir Josile.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Tuli sa nagapulaw, maayo galining Samsung Gold Coffee Mix, Doc Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya malunggay garlic and spirulina. No?
0: Makabuling Sir Josile, kapin pa tindi magin naton manigar, bisan nun na ito ka-discuss diri Sir Josile nga dapat magtulog kita sa gabi.
2: Tao. Oh.
0: Kamu na kinulanon sa lawas na ton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josile.
2: Mm.
0: Adlaw dito, gabi-edari mo. Di gabi-egid sila sa nimatrabaho.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Oh, that's why ginahimo sa iban sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-obra.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada.
0: Mm-hmm.
2: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid kamo iya, Dok Leo.
0: Kagting isa nga daan sang problemaan kung nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josile sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na affectado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon Sir Josile, ang Santhone nga lin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, gamon ng mayor nga sangkap sa nga to sa nga Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health. XFM 103.9 Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Para kita mga katropa, pa oras natin 8:37 na. Ang pila ka mga kutura nato nag busy naman sa ano daw may nag-message ako nito na abo daw gina message ako kasi dayon ang barangay election. Actually, why ko kabalo. Pero I think na naka third reading na sa Kongreso, no? Ang ining postponement sa barangay na elections. Pero why pa man exactly time. Pero what I know, mga katropa, so far is there were 7 congressmen nga nagduso sa ni mga katropa. That includes our 3rd District Representative Javi Vinetes nga nagduso mga katropa sa sining postponement along with 7 members which supported naman sa 63 ka mga kongresista sa Kongreso. May duha na nagduso sa Senado, mga katropa. Juan Sumaca na ni, no? I don't know kung anong pag-takes ang Senado sa nandiyo, mga katropa. Maybe maagi sa mga deliberation or kung dali-dali, okay. One of those senators, mga katropa, na nagduso is Senator Miguel Zubiri, no? Na nagduso sa postponement sa barangay Nesca elections para sa 2020 kaga ang term, no? Ang plano is ipalabaon ang termino sa barangay bow. Dumayo haw.
5: Boy.
4: Damo na ipapadagan barangay kapitan kung magamos ni. No, kung magtaglima-lima katuig ang termino nila. Bow. Hambal sa tiki. Pero way pa sang tulid pa nga tulid niya mga impormasyon mga katropa as to the postponement sa barangay de SK election. Tuloy ang ligaya. So mga barangay, so ang mga tarpaulin tala, doy, sir, boss, oh. Ako nang bala akong kisa daw may mga public officials ta daw ka ano man daw ka way bala patog ceiling way bala tsagon nga mabuto kami ya pung ganyo ya manog buto na gig kami ya pung ganyo ya Ang problema reflection ini sa mga katropa sang na well-controlled politics diri sa atong lugar sa Pilipinas na ang mga elite ang mga lagko nga mga ngalan sa politika ga bulus-bulus lang da ara lang da sila naga halin sa tatay pakadto sa bata pakadto sa mga apo pakadto sa mga paryente. Once nakasulod ang isa ka miyembro sang pamilya sa politika kag makita nila ang oportunidad mga katropa tanan gintra mo singganan and looking at the with this happening there is lugar na ito mga katropa sus ang Negros Occidental isa sa mga highly politicized kag nagalapad yung mga political dynasty political clan there is Negros Occidental, no? Nga nagakontrol sa dalagan sang politika, liderato sang Negros mga katropa. Amo ang istorya sang Onega kag sang Love Negros mga katropa. They dominate the platform in politics. There is Negros Occidental. We saw personalities, we saw names, no? Wanting to run as a governor, no? Congressman, kagiban pa. What we're talking about is ang ining unega kag ang love ni Cross mga katropa. Medyo madalom-dalom ini ng mga away. Kaysa kuna, may ara naman ay nagsigahot mga katropa mo, no? Time ni Governor Marañon ba? No? May mga arrangement dito mga katropa, but may ara gid sa mga grupong hindi magpasupil. Ha? Let the people decide mga katropa. Pero kung once nga amo na ba gentleman's agreement, amo ni sistema. May arrangement nga mayunega malove negros mong, no? Mayunega naman dason. No? Bulos-bulos arrangement mga katropa, no? Sa aton dalagats politika, timon sa Negros Occidental. Kung istorya naton leader ato. Sa aton nga gobyerno probinsyal. Amo rin gusto matabo mas politiko. But once nga ina ka mga gentleman's agreement mga katropa, maguba. That's the start of, medyo madalom-dalom nga away politika, there is Negros Occidental. Karan maaway mo, no? Anong benepisyo na? Di, ang benepisyo para sa mga politiko nga, once yunega ka, once nga love Negros ka, once nga mas settle ini mga arrangement, there is a upper level sa gubernatorial slate or position katropa, all of those members of yunega kag ang love Negros mga katropa will benefit. Why? Why isang kontra mo? Kung may ara sang arrangement, no? Why may mapadlagan to, no? So most probably ang lugar nga dominado sa isa ka political parties, Negros Occidental mga katropa, hindi na mag why na sureball ng pagdaog, no? Sureball ng dinaganay. Sino ga beneficios na di mga politiko man lang, sila lang da. Kitaya nga nagaputoy-putoy, kitaya naga himakas para sa pagpakabuhi na itong mga katropa, kitayang mati mga katropa, mga biyak, no? Sa liderato. That's why, mga katropa, ginambalta, mas mayugi dyan, kami ara kita sa mga lagibla, nga nagaprohibit sa mga grupo, sa mga pamilya, nga magpadlagan sa inataksa ka mga, sa ilang tagsa ka mga lugar, localities. Ha? Kay kita ta, diris Negros Occidental mga katropa, halin sa north kag south, balik-balik mo linda, mga ngalan, magkasawa pa, grabe bla. Why na subong niya, mga Balka Delicadesa, why na na, yeah. No? Basta sa politika mga katropa, why na, ha? Importante, yeah. May posisyon, no? May gahum sa tagsa ka mga lugar. Amo na gusto sa mga politiko, ito subong niya, no? And that's why, bukog sa ilang nga mga tutunlan, ha? Ang ining mga proposals ang anti-political dynasty, no? Because if that passed sa mga sa aton nga manginlayi mga katropa, budlayan sila ka mag uyat sang gahum sa mga malawid na sa mga malawid nga panahon, no? May mga politiko da nga balik-balik ba lang. So kung mapasar ang anti-political dynasty nga bill mga katropa, sila may go di, no? Ti ano manabi nga tundaman, no? Mapalag love Negros, mapa Union Negra man, ano man tundaman, no? Ang tao pigado man Japon, no? Maka-assure nga tund mga politiko nga tapos kay Union Negra pungko da, ha? Maayo pa kabuhi tao. Tapos nga, love Negros pong koda, may pagpakabuhi tao. Amo man Japon, mga katropa, mga biyak, no? Ang political dynasty, ang dynasty as politika, isa sa mga cancer, no? Masakit sa politika, nga sang una pa natin ginbatsyag, nga nagbutang sa kapigilohon sa atong pumuruyo, there is Negros at politika. Nga atong mga dagko, nga mga may landlords, amo man itong ga-dominar sang liderato sa Negros Occidental. Ha? Seldom. We saw naifides, no? Nga nag-interest politika. We have Mayor Gallego of Silay. Kamaan-kalan mga katropa, Mayor Miranda. But nag-intraman sa dynastiya. Having his wife, no? As vice mayor. No? Ang rason is, ingiti, dynasty naman na sila. No? What, one thing, yun ba, pre-sermon kay Mayor Benji Miranda, sige, hindi ko yung dynasty, hindi sa mag-ako yun. Ha? Hindi ko yung dynasty.
2: Ha?
4: Ako ya, na sulod lang sa awa ko because amunin ka na karandi. Ba't kaya na amunin mag-give in? Ha? Nga hindi kami mag-tinungan sa posisyon. No? Willing siya ako na mag-give up sa posisyon mo. Willing nga sa awa yaman mag-give up sa posisyon. Either isa lang na makapungko. And that's what we want. Mga katropa, ang mga refleksyon diri sa Negros Occidental for decades and decades ago, mga katropa, ang mga prominente mga ngalan, ang mga nang nag-balik-balik sa liderato sa politika pa. Sila rin nag-uyat, nag-control sa politika sa Negros Occidental. Those ng mga potential ng mga tao, hindi na makapalaga nga. Wala masineris. Wala sang ikasangkol. Ha? Or, nonetheless, mga katropa, gina-arrange naman lang, hindi na mapadlagan para huwag kontra. Ha? Ti, amo nang siste, dari mga katropa, di na ang esensya sang demokrasya. Nga tarang kita mga katropa, may ara sang kinumataro nga mag-tanay sang aton kaugringon para mag-tanay sang ikasangkolta sa pagpanerbisyo pinagi sa pagpadlagan sa eleksyon. No? Ti, una na, patay demokrasya sa Negros Occidental. Sila mismo gina-control nila ang politika. Sila mismo nag-imo sa management. Sila mismo nag-desider. Nga kaming mauyat. Sila ni bulus-bulus, mga katropa. Anong epekto sa nistao? Ha? Why, hangla lang ta Japon. No. Promisahan ka na ang padagan. Pero, at the end of the day, mga katropa, we saw power being controlled sa mga dlaggo ng mga ngalan sa politika. Kag hindi na healthy. Ha? Responsibly, sa atong eleksyon, mga balta, dapat the more the merrier. Damo na pilihan, the better, mga katropa, because we have options. No? We can check sa kapasidad sa isang politiko para magpadagat, para magtanay, para magsolbar sa problema. There is a negosyo of the time. Why may nagdaog ding mangunguma? Why may nagdaog ding nag-representar sa marginalized sector, mga katropa sa probinsya. Kabalo naman ko kung anong irason da sa mga dagko ang mga ngalan sa politika. Di pwede man sila kapadlagan. Huwag man sila gilpunggan da ang magpadlagan. Ngayon di sila magpadlagan, Abi. Oh. That's really it? Oh. Ang iba na gradlo ka ng padlagan, ipiton man sila. And that's really true, mga katropa. Ang punto sa demokrasya, ang tao dapat may pilian. Ang punto sa demokrasya, dapat taong buto. Hindi pagpunggan. Even to the lowest level sang aton paggobyerno, mga katropa, sa barangay. No? Di, tanobla, sa 3rd district, sa diin, dito sa 4th district, sa 5th district, mga katropa, 6th district, sino ga control na tara? Sila mismo na kaintindihan is politika nila. Ang tao gangla sa problema. Oh. Pagkatapos, ang tao promisahan. Ang tao na may utang na loob pa sa ina. Kaya si Bosto, amo man itong ginatrabuhuan nyo sa kampo na ginaparigyahan sa dlaggo ang mga politiko. Ang istorya sang labor dispute, no? Insakto nga bayad, insakto nga beripisyo para sa ato ng mga trabahantes, kampo, wala na naginistoryan. Nga, giladlukan si trabahante, ibungguon niya si politiko o si tag-iya sang duta because amo ba na, alkalde, konsihal, congressman, gobernador, nila sila tagsa kabarugan. What have you? Hadlukan kay? Kulbaan kay? Diba? Oh. What for? So that's why, ang ining problema sa mga kargata pasta sa matrabante natin sa kampo nga ginapabugal natin sa Negros Occidental, kita ang sugar bowl of the Philippines, kita nagaproducer sang kapin 60-70% sang supply sang kalamay sa Negros Birog Pilipinas. Interest lang niya sa planters ta hindi niya para sa mga trabantita. Ang trabantita, ito puto-puto, Japon, baton sila 150, baton sila sa 200 kada adlaw. Ha? Wala sa beneficyo, wala sa kurano pa ng mga field health or ano pa ng mga beneficyo na nila. Kay contractual basis mo o kung Pacquiao system mo. No? Amo na yung attitude nato sa Negros Occidental. And we say, chimpos muertos. No? I think the termino ni sa mga planters nato sa Negros Occidental, kay kinuripot sila, hindi sila maghatag trabaho para sa mga trabahante, para sa mga manog trabahante sa kampo. Oh. Di ba? So kita naman mga kauturan, kita naman nga pumuruyo, nagambal kita, okay, sige, no, pabayaan tada sila, kung may pinalabot daw mo, hindi man tama kabinipisyo daw mo, tsakto ka ma'am, tsakto ka sir, hindi man tama kabinipisyo mo, kaya sila man na nag-engendiana, isang nila ka politika daw mo. Sila man na mag-engendiana, isang kunano gusto nila matabos sa Negros Occidental, they have the full control sa aton politika sa Negros, makabiyan. And that's really sad. No? Kaya itong mga pumuyo, tanga kinanglan, tabuligan, mga katropa, hindi na matagaan ang, hindi matabunan, bala, ang ilang sentimiento. Until magwa ka. Magwa ka, ati, wataan ka naman, papa, ito. Ang dinastiya, isa ka kanser sa politika sa aton pungsod, mga katropa. There's nothing wrong with politics. The problem is that who is running the politics, who's running behind it, sang dalagan, sa timon, sa politika, sa aton probinsya. And that we have to be free sa sining mga gahom, kamot sa mga politiko, nga ara karon nga nag-uyat sa liderato sa aton nga probinsya, mga katropa. Oh. Amo na ni ang sistema. Amo ni ang nakita ta. And that's why there is Negros Occidental, makapuy, dugo ang pagduso sa anti-political dynasty because sa nagay sister nga dynastiya sa tagsa ka manistrito, sa tagsa ka makarugar mga tao. Diba? So I hope pa pumuluyo ta, mabugtaos ni mga katropa sa mga sitwasyon natin. We are not benefiting sa ilang mga control, sa ilang gusto matabo sa aton nga patag politika, pero sa Negros Occidental and the whole country itself. Mag-utod ara na sa Senado, ti ara man nakuha ko man ang trust and confidence sang pumuluyo nga butuhon ko nila. In fact, ipabalo pa na nila yun niya, I've got 21 million votes nga nagdaog ko sa Senado. Ti mga katropa, mga abyan, kita yung nag-suprerasin ni amo na yung nagabutong sa aton palalom nga si Juan de la Cruz, gusto yung mantani mahatag ang insakto nga pakabuhi sa iya pamilya, mapaiskwela ang bata, makaangkon sang gamay ng negosyo, makaangkon sang oportunidad, mga abyan, no? Nga mag-ayo-ayo man malibantar sa kapigrehon sa Negros Occidental, no? And the sad part is that bisanano nila palak, bisanano nila kagustuhon nga malabot ni mga ginagmay nga may ambisyon, hindi nila malabot nga, limitadong resources, control ang resources, mga tanong. Kaya muna taning aton nga sulbaron, pero ti nadala tada sa kultura nga muna, nadala kita sa culture nga gusto ta, maghangla lang ta sa mga politiko tungod ara da kaldero ta sila. Nga way ta mahimo, no? And place, putting things in the right perspective, it should be parallel, mga katropa. Ang aton nga mga trabahante, kaka aton mga plantadores, tayo. No? Tagayin nyo benepisyo bla? Oh. Tagayin nyo bla sa tsaktong asuldo? Kay para hindi na magreklamo na. Morning! Galing kalayo pagkits ang 2028 elections, mayara sang changes pa, kadamo, pasang pwede nga matabo sa politika. Yes, sir. But we're getting closer. If mag-abot na sa 2027, and that's a year to prepare, ang iban nga mga politiko ga prepare gani. Sir Vincent, thank you. Junibert Fajardo, may aga sa inyo. Salamat kids sa pagpamati. There is programa. Thank you. Morning. sa mga members sa moms naton diyo. Thank you, salamat gid sa pagtutokman sa aton nga palatuntunan diri sa aton programa mga katropa, no. Anyway, wait oras pagpakalagad ta, buwas naman ta matalakay sa mga update kay development kay nagaluntad sa aton palibot. I hope mga katropa we spend time para baka at least makapagmuni-muni kita sa mga sitwasyon ginagyanta mga katropa. Hope ang ininga mga kabudlayan ginagyanta will bring hope and aspiration para sa tagsa-tagsa, para magpanikasog, no, maahon ang aton nga pamilya, sitwasyon sa kapigrahon responsod mga katropa. Oras naton it's 8:58 na sa pagpanganagad natin mga katropa. Sa kanan sa itong technical partner, katropang Jodery Villegano, sa itong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa itong CEO, President Dr. Rimilito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam. Have a nice weekend mga katropa. God bless you.
2: Bullseye XFM 90.3.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
9: Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
9: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingi bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
15: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
18: Wednesday!

0: blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pay.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady, nakabatcha ko sa isa ka si Mama nga kabudlay sa pagpinto sa bragit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
11: Exciting!
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood? Nagaba

0: Glory Properties at Cinnamon Bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Wala ba nakabukas? Kumaan ka rin sa sentro.

XFM Time, it's on 9:34 on the clock. Isang babalikan na naman ang mga ambahanon sa Tinuig Santo. Kaupo naman si Mami G right this time para sa atin niyang Sunday Pinoy Classics. And syempre, si Mami G ang makaupod ninyo until 11 sa mga mga areas tira, ano, nga wala sang kuryente sa karon. Ahay, medyo timing lang Sunday, so pwede gin, makabanding-banding sa sagwa, ano, kaupod ang bugos ng pamilya. But, kung mga friends naman ninyo ang may plano sa karon nga magwa-guwa, why not umpisahan ang inyong bonding pagi sa pagtimpla sa ngatang premium D3 coffee mix. This is a delicious coffee with goodness you can feel. Perfect for your daily coffee moments. And syempre, hindi lamang kape ang sarangyang matilawan sa atang premium D3 coffee mix, kundi ang benepisyo combined sa ang vitamin D3 as well as ang Santone. So piliin ko din nyo ang kape nga makapa-healthy git sa inyo. Himo sa Yes to Health Incorporated, and you can buy this sa mga butika malapit sa inyong lugar or sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP Generica, Rose Pharmacy, as well as Sincere and Grace Drug Stores.

So ana na ang ato niyang Domingo na upisahan sa mga musika nga sadto, no? Ang sarang natin nga mabalikan kag sarang naman nga makaulo istorya paagi sa mga experiences in the past. Ato ni na i-relieve. Kaupod si Mommy G right here. So 103.9 XFM Bacolod para sa Sunday Pinoy Classics.

0: FM.
1: Hala, ka-exciting!
2: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
3: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
4: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
3: Salamat, Han.
5: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May kape nga na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako ay kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sarah, sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent.
15: Permigil ako nagkakamayag tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal nga efekto siya kung sa Sis the Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
16: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
17: Na, XFM, kid how?
18: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
17: Na, XFM, kid.
19: Ay, nami ang music, ah.
17: XFM kid.
19: Ay, wala ka lang music pagkatapos magtaw ka blam. Mayarap kayo sa mga balita. Blam, so nabibigit sa mga DJs na lakad.
14: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
17: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
17: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
14: XFM 103.9.

0: Revolt right here at 103.9 XFM Bacolod para sa atin yung Sunday Pinoy Classics. Go po si Mommy G. Mark a season right there with Make Believe. Sino ang mag-believe, ano? Nga, this song made a hit one day and it changed the life of Marco Season. And silun niya sa iyang istorya, ano? Halin siya sa performance niya abroad bilang exchange artist sa Malaysia, Singapore, and Taiwan. And sa gini siya ang nag-sakay na sa aeroplano, one of the stewardess ang nag-mention sa iya nga kanami-namig ko no sa iya nga song. And kabalo na si Marco Season nga refer siya sa Make Believe, ano? Kag hindi ba sa actually makapate nga kadamo-damo sa mga friends niya ang balik-balik nga ginapamatian ko no. And the song was played over the radio nga although ginamonitor niya pero hindi niya gikuno madakpan. Pero para sa kay Marco Season, ano, saka dugayon, no, bilang isa ka bagong artist, syempre, nagapamisar gid, no, nga san o mag maglabot ang time nga mo inabala, no, nga magasikat siya. And finally, when Make Believe, no, was released, it became his first hit. Although kuno ang ining song was written in English, pero the sentiment was very Filipino. So amoy na ang story behind sa Make Believe ni Marco Season. Just like you, you also have your own story and maybe you can relate that one in isa sa mga ato niya nga mga favorite OPM classics. I'm doing it right now. So either you can reach me sa ato niya nga Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority, or sa ato niya nga text line, it's 0950522218. Nakapangap pinaka mo sa atin yung premium D3 coffee mix. Well, I guess sarang naman ka mo subong yan, no? Maka-relax, maka-feel fresh, and makapulo pahuway. Hindi ka kapahuway kung pilit lawas mo. Kainit pa naman subong, no? Sa atin yung temperatura. So why not magamit ka ron sa imo yung pagpaligo sa atin yung Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap, maka-control pa sa atin yung body odor. Maybe nagreklamo ka kay subong yung kainito. Grabe yung balas, maanhan na masimpunan balas sa bacteria, then nagagawa ang body odor. Well, ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makabulig man para nga maging smoother ang aton nga skin and feeling fresh all day. Lovely. You can buy ang aton nga Santon Plus Herbal Soap sa Yeso Health Wellness Center sa my door number 46 Winko Building, Lizarre Street sa Bacolod. So, dasiling na, no? Pwede ka mo kapadala sa inyo yung mga messages as well as your request and we will play it right here sa atin nga Sunday Pinoy Classics. All original Filipino music can you play nato and let's give it the time na mabalikan man ang mga ambahanon nga nangin sikat sa to kag nangin parte sa kabuhi mo. 9:53 on the clock with Mommy G right here on XFM.
1: XFM.

0: Exciting, bro!
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid!
3: Ay, nanyang music, ah!
1: Nga, XFM, kid!
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ko, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, sun, amin, bigit yung mga DJs, nalakad, blam, blam,
4: wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
4: Simply,
1: may how, kid, dapat?
4: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Di mo!
5: FM 103.9.

0: FM.
1: Hala, ka-exciting!
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi, makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing, may Samson Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game, may free collagen and glutathione ka pa.
2: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samson kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa atong natunan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Samson nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika. Samson Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Samson Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Samson Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod, XFM
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM.
1: Supplus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supplus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supplus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Supplus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Supplus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supplus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si John Maris. Ako construction worker. Always buga itong trabaho pero bisag ka, uy, always hagiha po na yung time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs.
8: And say hello.
9: Gani, isa ka ba

0: nakaglikod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inoms ang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Wala ba nakabukas? Kumaan ka rin sa sentro.

nagsabay-sabay git sila. Aga pa video okay na. Go lang ng go. Amo na pinakamanami as long as ang lyrics dira kompleto, insakto. Hindi ka magpilitla, bla. Kailain-lain ang imo na pamasa, ha? Or na pamasa, ayan. Well, inahanglan mo na siguro nga mag-text ang ato niya nga Vision X Plus. O, di ba't ikaw, makaambal ka gid. Kaya siya, ikaw ang nagmulat ng aking mata. Ayan, namulat gid sa nga insakto ang imo dira yung mata sa imo nga pagbugtaw because naka Vision X Plus ka. Ang ato niya nga Vision X Plus, perfect man para sa ato niya nga mga drivers, ano? Para clear and comfortable ang inyo nga pagbiyahe dira on the road. Plus, ang Vision X Plus, amo ini ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin nga makabulig isuporta sa atan nga daily eye health wellness, especially during long hours of driving. Nag-work man kamubala even on Sundays or even sa inyo dira nga pagtuon. You can achieve, no, a higher grade or hindi gani excellent sa inyong work or perfect sa inyong driving basta naka-Vision X Plus. Vision X Plus, sarangman nga mabaka sa atan Yes to Health Wellness Center. Aral na dira-namtang sa may door number 46, Winko Building, Lizarre Street sa Bacolod. Enjoying much ang atan niyang mga original Philippine

0: XFM。
1: Exciting!
2: Samsung Plus Gold!
3: Landa Paga, sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Samsung Plus Gold!
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
9: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand

0: Draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM. Libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
1: Mga katrupa, exciting!
0: Isa naman kaabyan ang nagpamato sa kanami kag binipisyo sa paggamit sang Zanton Gold Coffee Mix.
2: Ang bago nga Zanton Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Zanton Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami!
0: Zanton Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Zanton Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pizza in mga lugar.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Zanton Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Zanton Gold Herbal Tea.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Zanton Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
7: ng Zanton Plus Herbal Oil.
6: Tanggal ang kati-kati.
7: Zanton Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
6: magaan.
8: Na XFM kid how?
9: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
8: Na XFM kid?
10: Ay, nami ang music ah.
8: XFM kid.
10: Ay, pula ka lang music magkatapos magtaw ka blam. Mayarap kayo sa mga balita blam. So nabibigit sa mga DJs nila kanta.
11: Wala sang konkreto nga sabat.
12: Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, kaka-X. Simply,
8: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
8: Nga, XFM kid how.
13: Tipo!
14: XFM 103.9.

0: makes you feel good, mga katropa. That's your way through lunch. I hope na naka-prepare na da ang tanan-tanan ninyo ng mga gusto ilunod sa inyong linuto sa karon. With this kind of weather, anong pinakamanami isubong niya yung makaon naton, ano, para sa aton nga panyaga. You know what I'm still craving para sa isaya ka tambo nga nagalaway-laway kid. Gutom na ni. Anyway, para nga magtauhay nila ang imo yung kalawasan, ilabi na if tomorrow you'll be back again, ano, para sa isa ka human nga trabaho sa mga kargador nato dira, ano, support or hindi gani sa markets. Namigid karon nga magpamanyos kag magpamasahe sa kay misis gamit ang atin nga Santo Plus Herbal Oil Extra Strength. This is a gentle massage oil nga makabulig gid para nga maibsan, ano, ang sakit sa atin nga kalawasan, and may plus-plus pa na, ano, kay tungod nga pwede man mabuligan kita ma-repel ang ginatawag ng mga lamok nga very delikado sa karon, kay tungod sa nga mga gina-carry sini, ano, like dengue. And it is also perfect for daily use, mapabalay man, mapa-outdoors, and even after a long day. Magamit sa Santa Plus Herbal Oil, himo sa Yes to Health Incorporated. You can buy this, ano, nationwide, available na ni sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug, TGP, Generica, Rose Pharmacy. And sa atin niya mga katropa dira nga gusto naman niya magpahunay-hunay later 12:30 sa inyo yung lunch break, I will offer you some songs nga saranggit nga makapatawhay sa inyo nga mind. You can relax, you can lie down and then close your eyes for a while, because we will accompany you, no? And give you some soothing music 12:30 until 2 o'clock para sa Classic Rewind. Dali lamang sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Sariwain ang musikang sariling atin. Sunday Pinoy Classic.

0: FM 103.9
1: X FM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold, eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali is

0: saan sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One booster sang Santon Gold Capsule. One booster sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One booster sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Mga katropa, ilatalipay na mga ginbalik sa iyong palamatinan ang ating matahong mga drama na gatiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Viernes. Las 10, tugtog Las...

ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban. Yeah! FM.

Arena, ang programa with The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadumong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaing bawas. Magatudlungan sa mga ibid kag natural ng mga pamahagi agad malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-gani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din ano, padayon kita sini nga mag-share sa inyo, magatalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa mga balatian. Pero kung may himo, hindi ba lang aton gid siya, manlikawan. Ati mas manami, ano, nga nagalikaw na nga dang kita sa balatian. Maintain na ron ato ng aton sa maayong kondisyon, kag maayong lawas, kaysa sa magbulong pa kita sa balatian, kung ara nini sa aton sa nikalawasan. Pero ti may mga panahon gid kisa, ano, mga sirkumstansya, mga factors na nag-contribute sa kung anuman nga resulta sa aton ni kayang lawas, mga pangginawi naton. Pag nagresulta ini sa nagkarinlain niya mga sintomas, mga balatian, hindi paborable sa nga pamatyagan sa aton kalawasan. Maghahatag magita sa inyo sa pirasini ka mga suwestyon, pirasini ka mga rekomendasyon, pinaagi sa mga food supplement. Mga natilawan na, no? Damo na nabinipisyuhan. Damo na siniyang nabuligan. Sa suporta sini sa ila sini nagkarinlain niya maginabatsag sa kalawasan.

nag-live gali kita mabatian sa tanan niya mga XFM stations. Sa Bugo sini nga isla sang Panay. Kag sa mga XFM stations dira sa Negros Island region. Welcome, welcome kids sa aton sini nga pagpangalaga da. Kagayhan may mga concern ka mo sini sa ikaayong lawas, may mo nalang isend diri sa aton sini nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Later person na, o kunin sa loot naton sa aton sini pagpangalagad, ang inyo sini mga nagkalinlain nga palamang kutanon, may angot sa ikaayong lawas, or posible may angot man sa tupiko nga pag-istoryahan naton, sining edisyon sang aton sini nga pagpangalagad. Kag live magaling nga mabatian kag makitaan ang aton sa programa sa mga XFM station sa Facebook page. So din mga bahin sa isang kalibutan nga nag-monitor sa aton sa ring pagpangalaga. Danaman nga oras sa inyo nahamtangan. Welcome, welcome gid sa aton sa ring programa. Well, isa na naman ka topiko ang aton sininga pag-aulistoryahan sa negrisyon sa aton sininga pag-pangalagad. Ba may nag-message doon sa aton? At ito pataka-pumko doon sa aton sininga pagpangalagad, no? Nagpasalamat kay kanami gid sa resulta niya. Bawas nyo ka sakit sa aton sininga hawak. Pati aton sininga tuhod, kaya aton sininga likod, masakit nga maalay. Naumpawan di ko no pagkadon. Center dala sa Ehiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kagagwapuhon ko no ang konsultanta. Ba, damya daw. Asa may mga concern sa ikaayong lawas dira. Gusto ka mo sinisang nutritional therapy or mga food supplement nga makabulig sari, no? Payo sa inyo sini nagkarinlain suporta sa inyo sini pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan nun pag-abot iya sa nutrisyon. Pwedeng-pwedeng ikaw mo makabisita dira sa Yes to Health Wellness Center. Suliton ko, Ehiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. At ubang lagi din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Kaya bukas galiin sila halin Domingo, Tub-Tub, Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga, Tub-Tub, alas 5 ang takna sa hapon. Kaga ang good news pagid dira, no? Kaya magluwas ka libre ang consultation dira. Available pagid, kagsarang ninyo mabakal ang tanan niya mga produkto dira ni Yes to Health Incorporated nga makapaayo sa aton sininga lawas. Arang aton sininga Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthon Vitamin C, Visinex Plus, Sunthon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthon Gold Coffee Mix, Sunthon Gold Herbal Tea. Ara man ang natilawan na naton, Sri. Kung damo na nabinipisyuhan, Sri. Pagabot sa pampahamis ang kutis. Claire.

manang damo na binipisyuhan na sa ilas ni mga palanakit sa kalawasan sa ni Assess the Pain. Mga palang alay palamoy po'y pantabog sa lamok ka Sanfong Plus Herbal Oil. Kagte ang ginapangita sa kalabanan niya mga kalalakinhan. Kaya medyo nagahina nila sa ringing performance. Ukon na okay naman niya daan ang kondisyon sa niya sa lawas. Pero may mga time kung isa ginaabot sa kaluya, ginaabot sa niya sa medyo nagabuhi ng gana. Araba na nga atod sa niya Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tanahin na niya mga produkto ha. Available na sa Yes to Health Incorporated or Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kagun dira ka mo siri sa siyudad sang Bacolod sa mga taga Negros Islander Region, pwede makamamahagad doon dira sa Yes to Health. A Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At ubang lagi din sila sang Marayo Bank. Salamat ano sa mga nabenepisyuhan man, nag-feedback dari sa aton sa pagganto ninyo sa mga Yes to Health Wellness

sa nagkaroon lines ng bahin sa Pilipinas. Lakip na din particularmente sa Yes to Health Wellness Center sa Iloilo City na din nahamtang sa Ahyang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo. Ah, ganit may mga sa may mga ginabatsyag dira. Katulog ka mo dira, no? Sa inyo sa mga health concern. Kapin pa kun gusto ka mo sa niya. Sa ginatawag nutritional therapy or food supplementation. Pwedeng-pwede. Welcome ka mo dira sa Tonsri. Nga Yes to Health Wellness Center. Well,

computer, sa inyo sining ginatawag cellphone dira, sa tablet, laptop, desktop man ina dira, atong pagatunan sa edisyon sa atong sining pagpangalagad ang epekto sa sige naton atubang sini sa atong sining screen, ha, sa atong computer, sa atong desktop or laptop man dira, sa atong sining gadget, cellphone naton, tablet, iPhone. Ano ba lang epekto sang sige naton atubang sinidre? Pero ang istoryahan naton subong ang epekto sa sobra-sobra nga pag atubang naton, ha, kun oras nga gina hatag naton dira, gina pertenecer naton sa aton sininga screen o kun sa aton sininga computer. Pero tagon talaga sa aton sininga mga tagparamati, lain man iyang nagatubang kasi mo sininga computer kay kabahin nina sa imo sininga pagtrabaho. Pero may ara man yung nagatubang sa computer nga hindi man nina makortahan.

nga mga platform sa social media nga ti para lang gani sa kung ano nga mga post ra, para sa react, para sa di sa likes or ibang pagida no. Nga masaling nga ton nga pwede man gani gali nga palipas-lipason man din ha, pwede nga hindi man magpatama sa oras para dira. Hindi malayo ng pagatubang sa aton sa niya computer. Hindi malayo ng pagatubang o kung ng paggamit sa aton sa mga tablet, sa aton sa niya laptop, sa aton sa niya desktop, sa aton sa niya smartphone, kung ibutang lang naton sa hustong oras. Kaya nga man, kung sobra-sobra galing oras nga ginapertenisar na ito, nagababad kita dira sa aton sa mga screen, may hindi gali maayong efekto ini sa aton sa mga lawas kung naga sige kapin pa bala ini balang gabi na aga pulaw ka pa kaya tanaw sige scroll sa imo sa nga computer dira or sa imo sa nga cellphone pagalin mo inablang pagalin mo sa imo sa nga laptop. Sulod yun na siya mo sa kwarto. Pagkatapos, imbes nga matulog na, scroll ka lang yapon siya mo sa ringa cellphone. Tapos pagkaaga, aga pagida ang kalibutan, huwag ka pag nakakita sa sanag sa gwa, huwag ka pa kakita sa silak sa adlaw, una mo na ginbuksan kag nakita na, o kung gintanaw na, ang update dira sa mo sa social media account. Ano pala ang mga ginatawag health effect sa aton sa likod sobra-sobrang oras na aton sa paggamit sa nga computer? At tama-tama gini ka rin. Actually, isa man isang rason na gindala na aton kay may mga feedback bala kita nga mabaton sa nidari. Especially sa maginikanan, ngang concern nila ang kabataan daw kasobra na sa ginapertenisar bala nga oras sa computer. Hindi na gani ka himos sa sulod sa balay. Ang ibang ganis niya, ultimo makaon na lang ginatawag, hindi pa madali-dali. Tungod nga, dira nakatutok sila sa mga computer, may negatibo yung efekto sa aton sa ngalawas kung magsigi-sigi sa kabataan, sa mga pamatanon, sa mga hamtong, kag sa mga may edad-edad na. Ari kita sa ginatawag efekto sa ginatawag sobra-sobra nga pagatubang sa computer. Actually, may efekto ni sa aton sa ni physical health. May ara man din isang efekto sa aton sa ring mental health kaga iban pagid no nga problema sa aton lawas kundi naton ini makontrol kay suppose kita magkontrol siri hindi nga ang technology o ang social media ang magkontrol sa aton diri kita sige tag efekto sa aton sa ring physical health. Number one, kung sobra-sobrang oras naton sa pagatubang sa aton sa computer, mahimo nga ginapakapoy naton tuman ang aton sininga mata. Pagkatapos, posible nga magkaangkon kita sinisa kung mag-develop kita sinisa vision problem. Kung magsigi-sigi ang ining pag-inugali naton. Ang dugang, ako na ang tuman ng pagatubang sini sa computer, sang madugay siyempre, nagapakapoy ini sa aton sini nga mata. Problas ang iban ba lang kapoy ng mata, pero pisok-pisokon lang kadali, usog-usogon lang kadali, tapos balik naman, diri sini nagaka-irritate ang aton sini nga mata, nagamala ang aton sini nga mata, nagaburo ng aton sini nga panulukan, gasakit ang aton sini nga ulo, gasakit ang aton sini nga tangkugo, budlay kita sini mag-concentrate, budlay kita sini mag-focus, kaga hindi kita komportable ano, ang aton sini nga mata. Ang iban ganin sini nag-develop sa sensitivity to light, tuman kasilaw. Ang ila sini nga, pamatyag kung may ara sa suga, kaya iban sini tinaanad nga kung nag-atubang sa computer, ginapatay sini nila ang ila sini nga suga. So isa gali sa maapektuhan gid, impact sini no, ang aton sini nga mata, kung dugay ang aton sini pagbabad dira sa computer. Mayo lang kung para siyang kilala na ito. Nga siya, Dok, sunod doon ang inyong sininga panugyan ni katropang Josil, no? Sa kung gatubang ka sa computer, dapat may break time kagit. Pagkatapos, bintahagin man kung nagainom ka sa Visionex Plus soft gel capsule. Kaya nga man, ang ginhimo niya, nakabatsyag na siya nga daw irritated niya sa ninyo mata. Actually, nag-irritable na siya gani. Hindi na siya makafocus niya sa ninyo trabaho sa computer. Pero sugod niya nag-inom siya sa Visionex Plus soft gel capsule 2 times a day. Ginsigisigi, yun na siya tiyagaan doon ganito kay para nga mapanilagan jugid sa una nga duha ka semana nagamat-amat nami kag komportable ang iya sini nga pamatyag kay ang mata niya waay na tanto nagareact kun waay na tanto ginakapoy as nagin sige-sige niya lagi sa kabulan nagnami pagid ang iya sini nga panulok na instead nga daw nagasugod na tong medyo buron niya nga panulukan tungod sa sobra-sobra nga oras sa sini sa pagatubang sa computer na amat-amat man nga na remedyuhan kag na umpawan balamong manami sini sa Visionex Plus gel capsule katikargado ni sa

kargado is kargado ini sa siya sang thin may ara pa ini sa gitawag beta carotene kag may ara man ini sang vitamin E inhumod gid ni himo para protection sa aton sa linga mata nga isa sang ginaigo kun tuman ng oras na aton sa pagatubang sa computer. Number two, kung tuman man o kung dugay ka sini nagatubang sa computer, kung kaysa hindi mo na mabantayan ng imo sini nga posisyon, ang iban sini nagatiko na sini ang likod. Kag iban sini pagtindog o kung pagliso, may mga palanakit na sa kalawasan nga mabatsagan tungod bala nga naunay, tungod nga dugay sini ang mga ginutlo o kung mga inoras sa pagatubang sini sa computer nga waay bala hulag-hulag, waay bala hiwod-hiwod, waay bala nagabaylo-baylo sang posisyon nga makasirkular man kuntani ang dugo. That's why affectado gid sini nung aton sini nga tangkugo, ha? Ang iban pang parte sang aton sini nga lawas kasubon sini sang abaga, likod, bisan pang aton gani sini nga kabut kagbut ko nang affectado man yang iban sini nagapalanakit ang ila sini nga likod pagkatapos gapalanakit ang ila sini nga liog pag tapos may discomfort sila palang alay nga mapatsagan sini sa ila sini nga butkon kapalanig ang ila sini nga kaunuran pila lang ini sa mga mapatsagan kung tuman ang oras sini kung sobra-sobrang oras sini sa pagatubang sa computer na hindi kin makapaayos syempre sa aton sini nga lawas pero maayo ya ang computer kung ginagamit naton sa husto and then isa pagid sini number 3 kun sobra-sobrang oras na doon sini sa computer, makulangan kita sini sa physical nga aktibidades. Hindi na kita masyado sini maka-exercise. Paglakat-lakat dira. Paghampang dira. Kung nung hobby dira, basketball, tennis dira, o kung nanuman. Bisan pa gani. Ultimo pagpanghimo sa balay, hindi na kita makahimo sini. Ha? Problema sa amuning isa karason, naging dala na ito ng topiko. May maginikanan nga naga-feedback sa ito. Naga-pautuas lang sa ilan sa mga panguna-una sila sunod panimalay. Ba, dok, ultimo ilan sa nga hinigdaan. Ikaw pa mahimo sa kadlag ko naman tani. Ultimo, taugon mo na lang makaon. Pagkatapos, ikaw pa mahugas. Ikaw pa mahimo sa ilan sa nga kinanana. Mga lalaki labhan nagabinaho na hindi man nila sini matandog. Ang rason na permi kag masami ang kabataan sini kag mga pamatan-on sini sa computer. Hindi man tanan na pero base lang ini sa mga feedback ang nabaton na naton kay bisan pa mga household chores, household activities hindi na mahimo going outdoors. Why na sin tiempo dira na lang gapabukot sa sulod sang balay kag iban pagid nga mapuslanon kun tani nga mga pwede buhaton sang isa sini ka tawo, isa sini ka pamatan-on, isa sini ka hamtong nga makabulig para sa iya kaayong lawas tungkol nga nagahulag-hulag siya instead nga nagapungko lang dira sang madugay sa tubang siya sa tubang iya sang iya sa computer. May nag-message sa aton bauti tsakto ginadok kasakit ginman sang likod kagasakit sang tangkugo kaalay pa sang hawak kon sobrang oras sa pag-computer pareho sa akon. Pero may na-discovery ako dok. Gamit ako sang Santhon Plus Herbal Oil, kanami isang pamatyag kag ka-relaxing. Pero may time dok. Nga gina-stiff neck gid ko pagbugtaw ko, nagatumar ako iya sang cess the pain kadasig man makuha. Elmer galini dok, suki nyo sa programa. Thank you no sa aton sa ninyo. Texter, mga tagpalamati nato, kag mga nakagamit na gid sa sining mga product nga ginaistoryahan na tondre. Di ko na computer malang tuwad na prote. Imagine na bala, sakit palang alay imo sa nga lukod, sakit imo sa nga liog, maka-afecto gito no, bisan sa imo sa nga panghuna-una, ka nag-retable ka eh. Kaya naman, hindi komportable ang imo sa nga pamatyag. Ganyan sa ibang dira nga sobra man ang oras sa paggamit sa nga computer. So, may mga tip kita karon na, kung na naghimuon yung sining hindi ka mamatamaan sa ni, sa sige tubang sa computer, may mga techniques na gamiton dira o kung pwede natin sa nahimuon. So, para sa nagpalanakit ang alawa, alay ang tangkugo, alay sa ring likod, pwede ka makagamit sa isang Santhon Plus Herbal Oil. Badyosan nyo kayo, sasayin pala sa nika-relaxing naman niya daan. Sa una-una natin kaysa gabringot eh. Kung natuman ng oras na to sa pagkatuban sa computer. Pero kung nang pananakit, tumangid, possibly may irritation or may inflammation, ang cess the pain, may anti-inflammatory effect din siya. That's why ang pagpananakit, iyaman mabuligan niya man.
kuha kag maging komportable liwat balik ang aton sa ni nga pamatyag. Kag manami pagin sa niyo sa Southern Plus Herbal Oil, halimbawa, ga computer kamo sa ni, hindi ka man manigar, ano? May mga lugar ka man nakadamo sang sapat-sapat samtang kita sa ni ang naga-computer o kung naga-laptop dira o kung naga-gamit sa aton sa nga gadget, sapat-sapat, lamok, kag ti isa sa teligamaan aton sa ni, amo ni mga lamok nga nagadala sa ni isang dengue infection. So dapat gid nato nina tigamaan, dapat gid nato nina likawan as much as possible na kita sa ni mahapunan, mas more nga hindi kita dapat sa ni makagat sang sining mga lamok nga nagadala sang dengue. So pinakaman namin nato ng imuon sa ni kung nagapamanyos kita sang Southern Plus Herbal Oil, mabuliga.

like stiff neck na unay nang yas nga liog gapalanakit o kung sakit hindi kaliso sini nabuligan siya sa paggamit sang assess the pain. Okay, no, number one sini nga epekto ano mo ning gitawag physical health. Sunod sini ang epekto naman sa aton sini nga tulog. Ang paggamit siniya o kanang sobra-sobrang exposure sini sa screen nag-aaffecto gid sing dako sa aton sini nga pagtulog. Daw sa ano bala ka importante ang pagtulog sa aton sini nga lawas? Ya kabahin ini sang 8 ka oras sa 3 ka oras sini nga gintunga-tunga o kung gin parte-partes sa kada adlaw naton sini nga cycle sa aton sini nga kabuhi. Ha? Nga ang 8 oras ni dapat sa aton sini nga pagtulog. Kaya nga aman, dira sa panahon na kita sini nagatulog, gina-repair ang aton sini nga lawas. Ha? Nag-reset ang aton sini nga brain. Nag-tinlo ang aton sini nga lawas sa mga sistema dira sa mga dapat sini nga tinluan. Which is, hindi ini mahimo kung kulang kita sa tulog o kung hindi mahamuok ang aton sini nga tulog sa gabi. Klarohon ko ha? Tulog sa gabi. Makatulog magkita sa adlaw, makatulog magkita sa aga, pero lain gid ang tulog iya suppose sa gabi. Katibala no may arang kita sang internal clock nga nakabasi ini iya no sa ginatawag tiyog man o kung panahon man sang aton sini nga palibot nag-aaktibo ini kung may kasanag o kung may adlaw kag nag-relax ini kung nag-aamat-amat si Romdulom kag nagapa gabi. Just ang lawas na kinagasunod din sa tiyempo sa adlaw kag sa gabi. Pero abin akong nanong nagkatabo sini kung tuma na nga itong sini nga exposure sa screen especially kung gabi ang screen balaan na mga touchscreen na ito niya ini o kung ang mga monitor na ito niya ini nag-produce ini isang light na nag-efekto sa aton sini nga natural sleep-wake cycle sa aton sini nga lawas. Especially no, kung nagagamit kita sang gadget nga dali na lang kita magtulog. Pero ang balsang kilala ko, ano nga dali na ako magtulog man? Ginahulid pa ganin sa pagtulog. Ay, sorry niya. Gadget, which is inigipaborable sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang bright light, o kung ng light halindiri sa aton sini nga screen, nagapabudlay sa aton sini nga pagtulog. Tungod hindi kita madali madapuan sang katuyo or bisan ginatuyo na kita, amat-amat na madula ang aton sini nga katuyo kung sige kita tanaw sa aton sini nga screen, sa aton sini nga gadget. Kaya nga man, nag-aafekto ini ang light nga inilin sa aton screen, nag-aafekto ini sa aton sini nga melatonin hormone production. Especially kung dira ka nagababad permi sa gabi. So tulog ang problema gid naton. Sunod sini, kung naga laptop kita, naga screen kita or naga computer kita, hindi kita kabalohon kaisa kung ano nakalawig ang oras nga gin hatag naton na dira makibot na lang ibanong kaisa ngay. Abi ko 5 minutes pa lang ko di, isa nagali ko ka oras, abi ko 30 minutes pa lang ko di, kalawig nagali sa akon sini nga oras nga gin hatag diri no sa akon sini nga computer samtang may iban pa nga mga buluhaton nga waay mahimo nga nagahulat pa kontani nga ulubrahon pero nabanga dito sa computer. Kagang problema pagin naton kung kulang kita pirme sa tulog, syempre kapoy kita pirme. Hindi kita mako-concentrate sa maayo. Posible nga magaka-irritar kung madali kita sini ma-irritate ang aton sini nga memory nag-amat-amat sini hina. Kag instead nga pagsik kita sini sa adlaw, ginatuyo kita sini. It means lower man ang aton sini nga productivity. Magluwas pa nga ang kakulang sa pagtulog, may labot pagid o kung makakontribute pagid sa paglala sa pila sini ka mga balatian. Like insulin resistance, type 2 diabetes, like cardiovascular disease, like anxiety, kag iban pagid sini nga problema sa aton sini nga lawas nga mahimo maglala
kung kulang kita sini sa tulog nga nagugat sini o kung isa sa contributory factor sini ang sige na to natubang sa computer nga waay na sa husto sini nga oras daw. Dari kita sa number 3 ang efekto sa aton sini nga mental health. Amuning isa sa aton sini nga ang natawag bulubantayan. Pero Ariel, may tip ko anay sa inyo. Balikan ko lang tip ko sa mga gusto yung magnami inyo sini nga tulog sa gabi. Dapat mga duha ka oras or

0: or isa ka oras antes ka mo magtulog sini. Kung nabudlayan ka mo magtulog, try nyo bala mag half bath ka mo, kung paligo ka mo. Gamit ang malabaab sini nga tubi. Sulod sa mga jest tub-tub 15 minutos. Ang iba nagtulis rin, no? Parang ang iba na, ano, gusto nila mapalawig-lawig pagid niya magnami, pagid ang ila sini nga pamatsagan, nga mas mag-relax pagid sila. Even 30 minutes nga pahulom sa iban sini, no? So warm water. And then ang himuon nyo, pagkatapos na pamalhon dayo ng bilog sini nga lawas. Pagkatapos kung mag-inom sini sa ginatawag Sunthorn Gold Herbal Tea. Makabulig panami sa aton sini nga panulog. Kaya man, nagabulig panami sa aton sini nga kondisyon sa tiyan. Ang ibang sini, ginahimuon nila, ginuman sila sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Kaya yung Sunthorn Plus Coffee Mix, wise in caffeine. So ay may disturbo sa aton sini nga pagtulog. Instead, naghahatag siya sang sustansya, naghahatag sang dugang sini nga nutrisyon sa aton sini nga lawas, naghahatag sang dugang sini nga protina nga nag-repair sa aton sini nga muscles. Pwede nyo gandina mahimo, no, sa aton sini mga tagparamati para magbuligan yung magnami pagidang aton sini nga pagtulog. Kag afektado man galing aton sini nga mental health kung sobra-sobra man ang aton sini nga pagbabad sini sa computer. Number one, isaman sini nga ma-experiensyahan o kung posible maulamin o kung malamita. Kung nalimbawa, sobra-sobrang oras naton sa pagtanaw sini sa computer, increased stress. Stress na kinangadaan, madugangan pagidang aton sini nga pagka-stressed. Ang masami sini nga pag-update naton sa social media, sa mga balita, kag sa iban pagid sini, no? Nga mga ginamonitor naton sa aton sini nga social media account or sa internet. Kapin pagid kon balsing kilala ko, kapin pagid kon kada bukas mo da damo basher. Gastress ka kag. Pero hindi siya hindi mo magpakita. Nga nagka-stress ka magaling na sa emosyon niya. Bassers, hindi ganyan, no? Makapaayo sa lawas natin. Kung sige-sige, ano? Kapin pa kung hindi habla kita kabalo sa niya mag-react o kung ka-emotional sa aton sa pag-react sa niya. Nagadugang ang pag-iadang aton sa niya. Stress. Dira man sini ang ginatawag anxiety. Sometimes, ang sobra-sobra ng pagbabad dyan sa social media, nagkakontribuere ni sa anxiety. Posible nga mag-worry ka sini, no? Sa mga makita ni mo sa social media, posible, no? Mag-worry ka sini sa mga comment nga umabasaan mo dira sa imo sini nga mga ginatawag post o kung mga reactions sa dira. Negative opinions ka criticism nga hindi paborable sa imo nga ting iban siniti dry anxiety hindi mapahamtang sobra sa ring pag worry hindi makapayo sa aton sa ring lawas. So kinanglan gid naton balansihon o kung dapat gid naton ano sa aton sa ring mga tagparamati hindi kita magpatama para nga hindi man magkadto sini sa madamo pagid nga problema sanga-sanga sini nga komplikasyon ang aton sini nga padulungan nga nagumpisa lang dira sa aton sini nga gitatawag sobrang oras sa social media. May nag-message diri sa aton tumala indok mag sigigali sang computer. Hindi man ginahambal ko gani, no? Gina atago gani depende ni sa aton sini nga pag gamit, ha? Sa aton sini mga tagparamati, ha? Depende sa aton sini nga paggamit. Gusto lang nga paggamit, ya, paborable gid ra kay mas ginapahapos ang aton sini adlaw-adlaw o kung mga pangginawi kag komunikasyon naton. Ang ginamin naton diri ang sobrang paggamit sini sa computer bisan pa gani sa aton sini nga relationships, sa mga relasyon naton, no? Ang teknolohiya nga ini makabulig siya, may bintaha. Pero kung sobra-sobra, hindi naman makapaayo sa aton sini nga lawas. Ano, tarihin nyo bala? May ka-istorya ka kung kaisa. Gato ba nga yung malantani ka? O, pero sige, istorya mo kung kaisa. Daway siya sini nga bungog. Kay sige, sa iya tanaw siya, bilid siya sini nga cellphone. Dito man sa galing sa iba niya, sige ka-communicate. Kumbaga, arigladong imo sini communication sa mga friend mo kung sa mga relatives mo sa malayo nga lugar. Samantala, ang imo ka-istorya dahil sa imo sini nga atubang mismo ang hindi o hindi o sini masapak kag matalupangod sang mayo. Nag-efekto ni sa aton sini nga relationship. Ah, ang kilala ko baga ni Sini, sabi na balaan ko yung dok mo. So, ano naman na? Sa mga pita na ibi, premium D3. Yan ka doon na, ministro yaw. Ay, sa mga gusto gali ah, sa mga tagpalamatid na ton, gusto ka mo yas ang healthy ng coffee. Especially, gusto nyo nga ang inyo, so nga, insulin sensitivity ang mas may improve pagid o kon manami pagid. Ang inyo, so nga, insulin sensitivity, pwede kita makainom sa coffee. Kung hindi ka magugunta sa coffee, pwede ka mo sa nga makatry isang premium D3 coffee mix. Nga man, ang premium D3 coffee mix ang manami sinika sa mga tao, bala nga pala computer. Why chimpo halos sa nga magpasilak sa adlaw, magpabulad sa adlaw para makuha nila ang vitamin D. Pero bastante, mas lasasigi inom sang kafe. Ang bagla sang kilala ko, sabi mo, Dok, kung masiling na lang na ton nga caffeine na lang nagpanalay tayo sa ugat ko, to masiling ko nga doon, amo mo. Ikapila, gina ko yung mag-inom sang coffee. Pero manami ka ba dita, kahit yung nag-shift naman, ano, yung nag-istorya sa ton, bla, nag-shift sa premium D3 coffee mix. May santhone, sari sa panit sang mangustin, may vitamin D3, para nga, mabuligan ang aton siling ginatawag energy nga steady, mapagsik kita, mabuligan nga aton siling insulin sensitivity, ara gyapon para makalikaw sa insulin resistance, kag makalikaw sa full-blown type 2 diabetes. Ang maraming pagid sini, as though may tamis ka mga madamilan sini, pero halina sa stevia, ang pagpatamis nga gingamit sini. Story ay blast, kung ano naman ako. Ang, kwan bla, ang problema bala, sige na tawag, sobrang nga paggamit sa cellphone. Siya, iklala ko. Daw yun ang review sa kung tanawan sa sawa yung cellphone nyo. Abo malang galito. Kutso-kutso, dala pang api ah. Kami nakapunto lang rin. Hanggang sekto sa relasyon. Kung hindi na gusto nga ito, sa paggamit, magluwas ni sa hindi gusto nga gingamitan, ah, kaya kung may ibang itong dulo diversyon, adlock makita sa cellphone, sobra-sobra pagin yung oras rin sa paggamit sa cellphone. And even, affectado, gitsin niya ang ginatawag mga kabataan kag mga pamatanon. Hindi na halos makihalo-bilo sini, more na sa social media, more na sa internet, more na sa computer, why na sa physical sini halos ng mga aktibidades, pero may ibang sini kung may ara man, kulang gihapon ano sa aton sa mga tagpanamati salig na lang tanan dira sa ginatawag computer mga research ni or even gani sini sa mga buluhaton ano sa aton sa mga tagpanamati subong i-copy kag i-paste mo na lang hindi mo na kinanglan gani isulat samantalang base sini sa mga pagtuon ang pagsulat gali no sa mga subject sa mga topiko sa mga research sa mga tulunan sa eskwelahan nagabuli gali patalom pagid sa aton sa mga utok kontra sa i-copy kag i-paste mo lang no sa aton sa mga tagpanamati nag-affecto gid ang sobra man ng oras sila sa computer especially sa aton sa mga kabataan kag sa aton sa nga mga pamatanon nga hindi na eh paborable gid sa lawas ang sobra-sobra nga pagbabad dire may nag-message sa aton ano ako dog nagpasalamat gid ako kay Ultimate Trio user gid ako kay WFH ako computer per me ang akon ginatubang WFH muning kuan guro work from home guro computer ang ginatubang sama-sami gatake sa Santhon Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Makapaumpaw gid dok sa kakapoy kag kaburingot ta kun dugay atubang sa computer. Yes, damo na sa nakatilaw sina, damo nakapamatuod sini nga nabuligan na no, especially dugay ba lang pagatubang sa computer sini makapastress mo. Kapin pagid kun parte sa imo sini nga obrahong kaysa, yung mga naga work from home, kapin pagid ning mga naga assist bala sa iban sini nga mga nationality o kon sa iban sini nga pungsod bala na nanungod sa kung ano man nga cater nila dira nga kung kaysa ka complicated dugi na puga man ang utok sini so kinahanglan nato sila sa suporta sang dugang sini nga nutrient para nga mabuligan ang aton sini nga lawas bisan pa nga aton sini nga utok sa pagtrabaho sang mayo mabuligan kita nga bisan paano magsangkad ang aton sini nga paghuna-huna pag-incendi maglaba ang aton sini nga pasensya. Makabulig yan, no? Nutritional support ang aton sa nga Ultimate Trio. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Now, karon, paano na ton ma-reduce karon na excessive screen time? Paano na ton karon na buligan yun kita matam-an sining mga negatibong efekto sa sige na ton natubang sini sa computer? Number one, dapat meron kita sa specific screen-free times. Kung may oras kita sini sa pagtanaw sa aton sining computer, sa aton sining Facebook, sa aton sining Twitter, o kung sa X, o kung TikTok, o kung ano man yung account dira sa social media, dapat may oras makita sini sa pag-untat o kung may naka-pertinisir lang kita nga oras para diri kag oras man sa iba naton sini nga activities. Halimbawa, tanawon naton. Okay man magtanaw kita kag okay gid nga nag-monitor kita sa aton sini nga mga accounts para ano karon nga may account kun di mo na ma-monitor dira kag kun anong gina-post mo dira makita o man ang mga reactions sa dira problema sang nabasaan ko sa social media nga ay permi ka lang imo yan nag-post nabantayan gali ang post si tanong labot mo account ko man ya gusto ano pero may nakapunto sina kung ako na nagpa-stress sa imo bilag out ka na kaya magpa hunay-hunay yan o diba sa oras sinisang pagkaon sa oras sinisang pag-istorya o kung may mga meeting dira sa oras ang pagtuon may oras ka man sa pag-exercise o kung antes sila magtulog dapat wise yung gadget, dapat wise sila sa computer, wise yung laptop, wise yung desktop kaya nga man may oras kaya para dire kaya may oras ka man para sa imo sining computer, dapat may specific screen free time kagid. Yeah, number two, i-turn off mo ang mga unnecessary notifications. Mga hindi pala kinanglan man yung mga notification kung kaysa ang ibang sanin makapastress pag ganyan sa imo, no? Hindi makapayo. Abi, i-try nang i-kwan lang anay. I-turn off anay. Parang maka-reduce ang ginatawag temptation eh. Kaya masami bilang pag-check mo sa imo sining cellphone. Kaya mas manami kung nagatuon ka sa mga estudyante. Dira, as much as possible, hindi magsigib lang uyat sa cellphone. Kung tuon-tuon, kung basa, basa dira. Kag makakuan gid ha, paborable gid sa lawas iya. Kag sa aton sila nga utok, kung nagabasa kita sa physical nga balasahon, mga notes, mga libro, kaysa sa nagasigi kita basa, nakadepende kita sila sa computer, sa laptop, o kung sa aton sila nga cellphone. Kag pinakamanami sini, may aragi kita sa regular nga break. Abitribe lang nato ni-apply ining 20-20-20 rule nga gina hambal gina recommend sini sa mga eksperto pag-abot sa aton sini nga mata i-reduce na aton ng aton sini nga screen time para nga hindi man matamaan gid ang aton sini nga mata. Like for example, kada 20 minutos mag-untat kita kung hindi malikawan niya magbabad o kung dugay ang aton time sa computer, especially kung parte ni sa aton sini nga obra. Kada 20 minutos untat kita, and then tanaw kita mga 20 pies ang kalayoon, mga 20 feet ang kalayoon, and then tulog kita dito, sabayan nyo sang gamay sa nga pagkisap-kisap para ma-moisturize ang inyo sa nga mata. Kagtulog kita dito mga hasta 20 segundos. Kaya manamigid ko, naliba, ginahimo na ito ng 20-20 rule. Tindog man kita no sa aton sining pulungkuan pagkatapos kung maghiwod-hiwod anay kita magstretching kita dako gid ang benepisyo sa aton sining lawas lakip na sa aton sining nga blood circulation. Simple man lang ni nga pamaagi o kung nga technique pero tuman ka dako ang iya sining nga benepisyo sa aton sining ikaayong lawas ukon sa aton sini particularmente sa aton sini nga mata especially kung malapit ka bala sa imo sini nga computer tuman ina kakapoy sa imo sini nga mata kung malapit ang imo sini nga monitor sa imo sini nga mata especially sa mga nagagamit sa cellphone na kung kaysa daw iduot na halos sila sini nga mata ang manami nga imo na aton sini no kung nagagadget kita kung nagacomputer kita at least isa kabutkon naton ang distansya sa aton sini nga gadget ukon aton sini computer sa aton sini nga mata para hindi tanto sini makapuyan ang aton sini nga kalimutaw o kun ang aton sini nga mata. Bisan paano man lang ginagmay sini nga mahimo naton sa aton sini nga lawas pero may benepisyo nga dako kung sige-sige nga ginahimo naton sa aton sini nga kalawasan. So pila lamang ini sa aton sining tips sa inyo ha, sa aton sining mga tagparamati parang hindi kita matam-an sini ha, sa pag sobra o kon sobra-sobrang oras sa pagtutok sa aton sining computer o kon sa aton sining gadget. Kaya ang pag-inom sini sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kay Santhon Vitamin C makabulig sa mga tao nga sobra-sobra ang oras nila ha, sa pag-atubang sini sa computer. Of course, pinakamanamig ay adapt gin nato. Kung ba'y luhon gin nato ng aton sa nga pamaagi. Kapin ba kung hindi malang kinanglanon nga sikat ang tubang sa computer dira? Hindi malang makwartahan na ang balsang kilala ko. Kundi kwarta ba na sa doktor kung magsigi-sigi ka mo dira kahit nag-contribute ni sa nagkarinlain sa nga balatian. Samtang, kung nag-inom ka mo sa nga isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C, makabulig niya no? Sa aton sa mga tagparamati sa patag iasang nutrisyon. Like for example, ina-recommend galing nga magkaon kita sa isang balunggay. Kapin pa kung, alimba, kulang kita sa isang sustansya, ang ibang sila nga nabanga sa computer, wala na tiyempo sila mag-preparar sila sila mag-inaluto. Wala na tiyempo kung sila sila nga lulutoon. Wala na tiyempo ganyan ibang sila mag pamakal-utan. Wala na tiyempo ganyan nga mag-prepare sa isang mga utanon. Samantalang kung may balunggay akong tani, mahatagang kasandugang sila nga nutrient support. Sa pangkabilugan mo sila nga ikaing lawas, minerals, mga vitamina dira, mga plant compounds dira, kinanglanon gid naton, nga nagkakontribuyer ini sa balanse sila nga nutrisyon para sa mga estudyante, para sila sa mga office workers, mga estudyante nagatuban sa computer, gagamit sa computer, office workers nagatuban sa computer, kag iban pagid sila mga trabaho nga nag-require sang masami nga pagatuban sila sa computer, kag kinanglan gid sila sa nga trabaho, tungod nga isa ini sang pamaagi kon medium para sila sa nga komunikasyon. Isa makabulig dira no ang pagkaon permisang balunggay. Kag minyo kung nano, ang pagkaon mangali isang ahos. Pero ang pagkaon sang ahos as much as possible nami gali ko ng ahos ginapa-pa naton anay ha para nga ma-activate ang iya sa nga mga sulfur compound dira kag mabenepisyuhan ang aton sa nga ika ayong lawas. Kay kung kulang ka sa hulag, more ka sa pagatubang sa computer, nag-increase man ang inflammation dira sa aton sa nga lawas. Kay kulang ka sa exercise, kulang ka sa physical activity. Ang pagkaon sa isang ahos, gali, nag-abulig yun, no? Para nga mahatagan magkita sa ginitawag dugang sa nga benepisyo sa aton sa nga lawas. Lakip na ang antioxidant. Nga nag-kontra niya sa mga inflammation na nagkakatabo sa aton sa nga lawas. Dira tungkol sa sobra-sobra na to sa nga pagpungko, kagkulang kita sari sa ginatawag physical nga activity. Ti ang garlic, ang malunggay, isa na sa mayor nga sangkap sa aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea. So pinakamanami, gid, mag-inom kita sari adlaw-adlaw, kag i-adapt naton ang husto ng mga pamaagi sini sa pag-atubang o kung paggamit sa computer. Ang computer, ang technology, dapat bintaha para sa aton, kita ang maggamit sini. Hindi nga kita ang ginakontrol sa teknolohiya o kung sa aton sini computer o kung sa aton sini nga gadget. Kag ang vitamin D3, ano blang papel sini vitamin D3 para sa mga tao nga masami nag-atubang sa computer? Isa dira, kulangan o kung makulangan ka mo sa pagpasilak sa adlaw. Kati most of the time, dira ka mo sa tubang sa inyo sa nga gadget, sa inyo sa nga computer, makabulig ang pag-inom sa vitamin D3. Kati hindi ka mo makapasilak sa adlaw. Hindi ka mo makaharvest sari sa vitamin D. Halin sari sa silak sa adlaw. Nga libre malang kontani, ano? Nga ginaproseso sa lawas sina. Kung maigo kita sari sa silak sa adlaw, ari na sa aton sari nga premium D3 capsule. Kapin pa, ti afektado ang aton sari tulaan, afektado ang aton sa muscles, afektado ang aton sa kaugatan. Kung maunay kita sa sige pungko ang atuban na sa aton sa computer, makabulig diri ang premium D3 soft gel capsule na ton. Pero, ang vitamin D3 hindi niya basta maproseso sa aton sa lawas kung waay sa isang partner na good fat. That's why, ang aton sa premium D3 soft gel capsule ay nakapinasahi sini kaya ginuupdan niya sa good fat, hindi lang isa, kundi duha sini kadikalidad nga good fat halin sa moringa oil kag VCO para maabsorb gisang maayos ang aton lawas sini ang vitamin D3. Lakip na ang iban pagid sini nga mga vitamina nga fat soluble kasubong sa vitamin A, vitamin E and vitamin K nga waay sing mauyang pagsulod sa aton sa ninyo lawas kung mayara kita sa premium D3 because of pag-alalay sini sang VCO and Moringa oil. Kagabi nyo kung ano, kinanglan man sang tuman sa mga tao sining nag-aatubang permo sa computer o kung hindi man sa mga tao, mga pamatanon dira, nga kadamo sa ila sa time sa gadget nga hindi man gani na kung kay isa kinanglan nun good pero kulang ang time sini sa physical activity, kulang ang time sa pagkaon sini isang masustansya nga mga pagkaon kagari pagid kalabanan ukon ng ibang sini nga nagatubang sa computer, gatubang sini sa gadget kung may maginatan audra ang nanami ang pasini kimaon ang di healthy nga mga kalanon, mga chips dira, mga matamis dira, may pangtulak pa dira ang mga makalamay, may iced tea, may soda, kagiban pagid ano, kaya nagadugang pagid sa negatibong efekto sa atod sa nga ikaayong lawas. Sabi nyo kung ano, kinanglan nyo ang vitamin C. Pag-abot sa nutrisyon, tuman ka importante ining vitamin C. Tungod na kinanglan nun, ini para magproducer sang dugang ng collagen ang aton sa nga lawas. Dugang pagpaayo sa aton sa nga lawas. Kung masamaran kita, mabuligan yung madasig ma-repair ino sa aton sa nga lawas. Kung may iron kita yung pasulod sa lawas, kinanglan man ng vitamin C para nga ma-absorb na ton dini. Pagkabakod sa aton sa nga immune system, kinanglan man ng vitamin C para mahimo ini sa aton sa nga lawas. Kaya importante ni ha, sa aton sa mga tagparamati, ang vitamin C para nga mapabilin sa ni ang mabakod na ton sa nga tissue sa lawas, including ang structures ni sa aton sa nga mata. Nga amugin na ang ma-expose una-una kung nagatubang kita permi sa computer. Kag nagakontribuera man ni sa pangkabilugan na ton nga ikaayong lawas. That's why gina-recommend give na ton ha, sa aton sa mga tagparamati, halos tanan subong may gadget, halos tanan subong may computer kag though hindi matanan pero ayan madamo sini ang mapasobra sa oras sini sa pagatubang sa inyo sa computer ano, makulangan kamo sini sa pagkaon sa healthy nga mga pagkaon, makulangan kamo sa exposure sini sa silak sang adlaw, makulangan kamo sini sa pag-exercise, makabulig pag-abot niya sa nutrisyon bilang suporta ang pagtumar sini sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C, bisan twice daily lang ha ang pag-inom ninyo sini. Kaya kasubong pala sa aton sa texture kay na work from home nag-aobra siya sa yasaling balay computer para may yasaling atubang nakabulig itin ako ang pagtumar niya sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C pati buringot pagkaburingot siya sa nga paminsaron makapaumpaw sa kakapoy niya sa napatsagan sa sige atubang siya sa nga computer so liraton ko bisa twice daily lang tumar ka mo sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, hindi lamang ha, sa mga nagasulobrang oras sa computer dira, kundi para sa mga tao nga gusto nyo mabuligan nga madugangan ang mga kakulangan sa adlaw-adlaw ninyo sa nga kinahanglanon sa nutrisyon pero hindi makuha sini tungod na kulang sa pagkaon sa prutas, kulang sa pagkaon sini sa mga utanon, kamo mabuligan sini sa adlaw-adlaw nga pagtumar nga mapunan ini mga ginagmay nga kakulangan pero mahimo gali magresulta sa malala sini nga mga balatian pag abot sini sang panahon nga mahimo malanggalin na itong malikawan kung isa sa mahimo na ito adlaw-adlaw nga magtumar kita sa ni sa nga tolod Ultimate Trio Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. The secret of health. Sa nagabay naman ko kung din ko nung inimabakal nga mga suplemento no? Actually sa mga butika sa mga parmasya dira sa inyo sa mga lugar available kita ni mga product nga na-mention naton dire pero sa dugang pag-insiri nga mga lista sa mga butika ang mga parmasya siya nga inyo sini mabaklan. Tige bang bagay niyo mga concern niyo sini sa ikaing lawas sa mga nag-text sa aton dari mga palamakotano ninyo. Ato nila bagay yung panumbalik pagkatapos gidlaman sa pila naton sini ka mga pahibalaw.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan ang huminga ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, isonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Nets, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3. Ako

0: insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon ng makapakinis ang imo kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santa Claus Herbal Oil. Healthy na ang alit mo. Kaya pa ang nakakainis na kuto. Santa Claus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa presyo. Santa Claus Herbal Oil.

0: Pabalikan nyo sa aton sariling pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret hotel.
0: Sa mga nagapangita, no, sa nagapamangkot sa aton, kundiin ko no sarang mabakal pag inyong mga butika, ining mga na-mention aton, sariling mga produkto, mga products rin ni Yes to Health. Kung na rin mo, kadto ka mo dala sa inyo sariling mga butika, mga parmasya, sa inyo sariling mga kabarangayan, sa inyo sariling mga kabanwahanan, available gida ni ng mga produkto. Pero kung na rin mo, makalagaw-lagaw, makamusta ni sa mga langko ng mga butika, pwede makamusta ni makabakal. Like for example, makakadto ka mo sa Mercury Drugstore. Dira, available ni mga product na mention na ito. Ano? Dira sa Rose Pharmacy. Dira, sa mga, kung lapit ka mo dira sa Rose Pharmacy o kung malapit makamusta sa The Generics Pharmacy o kung TGP. Sa mga nag-masuki mo dira sa South Star Drugstore, available mo dira ang mga product na mention na ito na dira. All Green Pharmacy o kung sa generika gani, sarang niyong nabakal. Ini mga produkto nga na-mention na Tondri, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthon Vitamin C, Visionex Plus of Gel Capsule, Sunthon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, aramagani ang Turbo Dietary Food Supplement. Isa na ka pamangkot gali, no? Turbo Dietary Food Supplement. Mabakal lang bala ko na online? Yes, available gito ni online. Pwede ka mo mga kadosin ni sa ilang official store. Kung may TikTok on Shopee account ka mo, itype yung address sa inyo sa inyong search box ang Yes to Health Inc. 2011, amo ng ilang official store, kag dira kamo sini maka-order sang tanan yung mga products ni Yes to Health. Lakip na ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nga makabuli gini, ano, sa mga nagahina ng ila sa ning performance pala. Amin naglaw-glahog gini sa ton mga badoks niya, daw mabitas. Sikanong mabitas? Mabita sila sa nila sa kapag-sex ang pamatsyag. Tungkol niya nakaturbo de tayo food silbihan kita sa primero. Daw maluya ko ng pamatsyagan sa negate. Ang isa sa question din ano, kung nagaluya pamatsyagan, tabla. Ang isa sa na is, kulang kita o kung mahina nga ito sa nga blood circulation. Pero damo na nakatilaw sa nga turbo food supplement nga, hindi lamang sa sexual activity gani, kundi pampanami sinisang pamatsyag, pakondisyon sinisang pamatsyagan. Pa-energetic. That's why, amog ganin ang gina-recommend na ton kasi sa mga nagahina ng performance, ang iban sana, nagapalang luya, waay sing puwersa, waay sing gana, kagakulang bala ang excitement. Amo na ginahimo, yan o, sang turbo dietary food supplement for men, kati ang kombinasyon sang maca, kag-clavo, huasca, lagabuli gini amat-amat pataas ang libido. Parang ang sex drive bala, o kung ang gana, nag-amat-amat balik. Nagabulig bin rin pa namin sa blood circulation. And even sa aton, sining paminsaro, nagabulig gini, para sa mga mental stress bala na ton, dira, nagahatag sa aton sa physical na hakapoy, nga naghalin ini sa aton, sining panghuna-huna nga kadamo blas na nagagamudra. At ito rin makabuli gali, no? Kombinasyon sang maka kaglavo waskadri. Parang makondisyon man nga ito sa nga panghuna-una. Therefore, naganami o kung nabuligan niya magnami ang sexual performance sa ni. Kapin pa kung nariba, ginainom mo ini mga 30 minutos antes sa ni ang sexual activity. Makabuli gito ni. Kag sa nga pinamangkot, gani kung pinakabes ang pagtumar sa ni, every 3 days, butang balon, sa isa kasimana, bisang kaduha ka lang sa ni mag, tumar sang turbo dietary food supplement for men. Available man din siya online. Hindi lamang sa para pagsik sini, pampanami sang sexual performance, kundi pampapagsik mas lawas sini sa pangka bilugan. May kilala, magani kita sini nga siya, ganyan pa inom ko dok sang turbo ang manok ko, parte bunal nyo. Wala kita ga-recommend sini, pangtawo na iya nga ton, ang turbo dietary food supplement for men. Available man nga online, kung magkanto ka mo sini, sa official page sang Yes to Health Inc. 2011. So nagpamangkot dili sa aton, ano ang maayodok nga inumon niya coffee? Halimbawa, hindi na kuya mag-inom sang hindi ko naman mention ng coffee ah, nga kuan mo dari, message mo dari ah. Though herbal coffee man ini, batian taman sini, kung kaisa sa mga pasayod, pero kung gusto kaya mag-testing, ito ma-recommend ko sa imo, hindi ba lang coffee nga ba ang iban sini nagaka-stress tungod sini kafe. Hindi nagaka-stress ah, tungod sa kahumot o kung sa kanamit sini kafe ah, kung nagaka-stress sila, kung maubusan. sa mga butika. Ini ba ang Sanson Gold Coffee Mix? Ang Sanson Gold Coffee Mix, ang manami sini, kati may utanon ka na, may prutas ka pa, plus may duha ka pa sini ka anti-aging specific na nga ingredient like collagen and glutathione. Nagabulik pa bakod sa ito sini nga joints, nagabulik para nga hindi madasig ang pagkurinot sini sang guya kag hambasin kilala ko kung maka Sanson Gold Coffee Mix Kuya Doc, kati adlaw-adlaw ko na niya nagka-kafe, gina-kafe. Feeling young, Kuya. Bisan pa 50 plus na ang iya sa rin nga edad. Dati sa mga gusto, dira, mag-ilis ang inyo sa coffee, gusto ko mag-try, though nga damo naman na nakatilaw sila ka nakauyon, gid, gamit ka mo sila kung tilawin nyo ang Sanson Plus Coffee Mix. Available na din sa mga butika o parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Muning siling blan naton nga kun ang ginainom mo sila is Sanson Plus Coffee Mix, nagkafe ka na, nagwapo kag nagtahong kapa tungod sa glutathione kag collagen nga upod da sinidre. Yes doc, ang bata ko nakaagi dengue, 50 ng edad. Doon na dudla gid ako. That's why ginagamitan ko na gid sang Sanson Plus Herbal Oil. Kag nami gidok kay effective, hindi gid man madapuan sa nisang lamok. Bisan kami sa balay amon ng amon sini ginapamanyos kag pati mga kutoy-kutoy sa lawas or mga kapoy-kapoy sa lawas mabuligan man sa Sanson Plus Herbal Oil. Well, salamat no sa inyo sini mga feedback sa aton sini mga tagparamati sa paggamit nyo no sa tanan ng mga produkto sini nga nabenepisyuhan kamo nga himo sini kun iya sini ni Yes to Health para sa inyo sini nga ikaayong lawas kag tanan ni sila aprobado man sa aton sini FDA o kung Food and Drug Administration. Sulitin ko, available din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sring mga lugar. Well, may pila patanin sila. Kita sila ka mga concerned rin sa inyo sring mga panamang

0: on ko na ng cellphone sa bata ko para hindi magsige cellphone. Siguro ang pinakamanami ngayon, sina, may ara ka mo sa kondisyon na may aralan sa hosto sining oras sa paggamit sini sa computer. Kag-try bla pa inumangin mo sining bata mo, pila edad din, no? Pero ang Santhol Plus Coffee Mix, pwede ni sa mga kabataan, 5 katuig pataas. May lecithin, may isoflavones, nagabulig pa balance sa hormone, food for the brain man. At the same time, naganami sa kondisyon, panami sa kondisyon sa aton sining kurason, aton sining kaugatan, aton sining blood pressure. May protein, may fiber, para hindi ka mo sini madali, dali gutumon, hindi ka mo matentar mangima-kima sini sang hindi healthy ng mga kalanoon. Try nyo ang Santhol Plus Coffee Mix. Available sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sa ringan lugar. Sa mga nagagamit, gali sa nagamit sa Clear Skin Herbal Soap, kag sang Santhol Plus Herbal Soap nga nami gigano ha sa ila sini nga panit, sa ila sini nga guya, pati body odor gani kuno nabuligan sa isa di, oh. Nag-message sa aton, pati katol-katol niya sa hindi ko lang magbasaw na nabuligan sa Santhol Plus Herbal Soap. Thank you again sa inyo sa inyo mga feedback. Kaya sabay-bayan naman ah, na masunod natin sa nag-edisyon para sa dugang naman natin sa nga mga pagtukib. Padayon natin yung pagtukib sa mga iya ginatawag mga sekreto sa ikaayong lawas nga makabulig ano, para sa aton sa disease prevention. Kagpadasig nga kita sa nga maumpawan kung kita may ginabatsyag na sa aton sa nga kalawasan. Salamat gid sa inyo sini nga pag subaybay sa aton sini nga pagpangalaga. Kabay pa nga bisan pa ano nadugang-dugangan na naman ang aton sini mga ihibalo. Ang pasanyog na naman ang aton sini mga ideya na hanungod sini sa pagtatap sa aton sini nga ikaayong lawas. Pagbulong sa baratian, but most especially kung paano nato na ni mahimo malikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pasigin na siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyong nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes, to help!
1: Go!

0: FM.
1: FM.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sundown kag-vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkadedoso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sundown kag-vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga budika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Sundown Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
8: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Sundown Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Sundown Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-Sister Pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-Sister Pain.
9: Kamgarang pain.
10: Fast and safe.
9: Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister Pain.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Sundown Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sundown Gold Coffee Mix.
3: Sundown Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na,
3: lalakas,
9: at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Sundown Plus Gold.
13: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
6: Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sundown Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sundown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sundown Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-Sister Pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-Sister Pain.
9: Kamgarang pain.
10: Fast and safe.
9: Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister Pain.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Sundown Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na nutritional value ang Sundown Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas na levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sundown Gold Coffee Mix.
3: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Let Yourself Be Swept Away sa Siniyang nga hapon because we are starting once again our afternoon with great music. The music that you love to hear but only sometimes. So that is why I'm making a way para nga kamo naman dira ano, ang makabalik sa pagpamati sa mga ambahanon nga naka-swept away sa inyong heart. This is your Classic Rewind. Until 2 o'clock, kaupon si Mommy G. And I'll be accepting ang inyo dirang mga requests. All foreign love songs ang i-play natin sa karon. So do message me sa ating the Facebook page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Although may gina-expect kita, no, nga bagyo nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa pila ka manginadlaw, i-enjoy na nato nga daan sa Geron ang ato niya nga Sunday with this kind of weather that's really good para sa pagpamasyar o paglagaw-lagaw sa ato niya nga mga katropa dera, ang bugoskid nga pamilya. Drive them away sa isa ka lugar nga kusa diin ma-refresh ang inyo yung mind, ma-refresh ang inyo yung heart. Kaupod syempre ang atin nga mga musika. There is a Classic Rewind. This is meant for you to enjoy your Sunday afternoon. I'll be waiting for your request again. A message sa atin yung Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. There you can reach out. You can even send ang inyo dira iyang mga greetings or ang inyong mga dedications as to the requested track nga gusto ninyo nga babatian sa Siniyang nga hapuan. Let's fill this afternoon with so much love. Basta nakatutok lang kamo sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Classic Rewind.

0: FM.
1: Mga katupa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigas.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Ron, alibag ko kung nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Na XFM, kid how?
5: Kaya pagbigtaw ko, balita din mo.
4: Na XFM, kid?
6: Ay, nanyang music ah.
7: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka-X. Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
8: Di mo!
7: XFM 103.9.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadla ko pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
10: SFM Exciting!
1: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangudyara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pag-ibili sa mga butika.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
13: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
13: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
13: Santon Gold Herbal Tea.
12: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
13: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
14: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Nga, XFM, kid, how?
16: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, nami ang music, ah.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Labas yung nami, bigit sa mga DJs nila, kag...
18: Wala sang konkreto, nga sabat.
19: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply...
15: May how, kid, apat.
19: Enjoy lang.
15: Nga, XFM, kid, how?
20: Timo!
19: XFM 103.9.

0: I'd Still Say Yes by Climax that was released year 1987, so it's considered already a classic. And this song, of course, was recorded again by Climax with the vocals of Joyce Irby and featuring the vocals, of course, the background vocals of Howard Hewitt. Madamo man sa nag-try, ano, nga mag-cover sa Siniyang song. In fact, in 2006, our very own, the Filipino singer Jeneline Mercado covered it sa iyang album nga Letting Go. Can't get much better. No. Well, if you'd like to say yes sa inyo yung health, kinahanglan gid ninyo yung mag-take sa atan yang nga Santon Plus or Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, amo ini ang makapa-stay active sa aton and also makapa-stay consistent. So, dapat tatagan gid sa daily wellness. And a little extra support. May ara ini sa Magustin ang palaya malunggay garlic and spirulina. Santon Plus Gold, pwede man mangin kabahin sa inyong everyday wellness routine. It can support your body's natural immune defenses as well as your heart wellness. Para yang you can still say yes sa inyong pinalangga dera. Especially if mag-propose na ikaw, ano? And natala na ang inyong wedding by December. Dapat kid nga suportahan ang inyong heart wellness. And ang atin nga Santon Plus Gold can also support our digestive system. Healthy digestion and gut wellness. And also give you good health, mga katropa. So you can buy ang atin nga Santon Plus Gold sa atin nga Yes to Health Wellness Center. Makalabay ka mo dira karon dugay-dugay sa atin nga Yes to Health Wellness Center sa may Bigco Building, Lizarre Street sa Bacolod. May ngalan dira ha, Yes to Health. Gani dira ka mo pundo and magbakal sa nga Santon Plus Gold or any Santon products from Yes to Health Incorporated. Padayon sa gihapon. And ako ang magabalik right after a few messages.
1: XFM
2: Santon Plus Gold.
3: Ito nga pala, sinilubuan ako ng bukol sa aking suso.
4: Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan.
3: Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati ko akong lansa. Sister Pain para diridiritso ang trini.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
12: Kumain ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.

0: FM.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Motivation level ka.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one.
4: Sa presyong
5: magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
6: Sigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyago dahil wala nagsakit ang ako ni Kud.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Yeah!
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Nga, XFM, kid, how?
10: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Labas yung nami, bigit sa mga DJs nila.
12: Wala isang konkreto nga sa bat.
13: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
9: may how, kid, ah.
13: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, kid, how?
14: Timo!
15: FM 103.9. Let's pause for a while.
16: And when I hold you in my arms, I promise you.
15: And think of that one beautiful memory.
17: I used to think that love was just a fairy tale.
15: Where these moments once lived.

0: Classic Rewind. XFM.
1: FM. 1:57 on the clock. And I guess this is the end of the line para sa kay Mommy G on a Sunday. Sa atin niyang Classic Rewind. And up next going to be your Slow Rock Sunday. The best of Slow Rock in half an hour. And after that, masunod na si Miss Christine Dinglasan para naman sa Avance Negrense. Hang on there, mga katropa. I'll be back again tomorrow, alas 4 sa hapon, tuntubala sa isang gabi para sa atin nga extra drive. Always be careful sa inyo yung pag-biyahe na, no? Ang ibandera still nag-unwind. And sa inyo nga pag-travel back, diri sa Bacolod, kung sa diin man, nga lugar, diri sa Negros Island region, halong lang always. Because silinganis ng Scorpion always somewhere, no? Makakita, agad kita yasang makapa-refresh sa atan yung mind. Gani, one way nga makapa-refresh man sa atan yung feeling kung makagamit kita sa Claire Skin. Kabalubala ka mo nga ang Claire Skin, isa kaya ka herbal soap na makabulig kid para yung ang skin na to, no, will always feel fresh, smooth, and radiant. May ara iniabi sa Gluta Plus Kojic. So that is why, kung magamit ka mo sa Claire Skin, parang kutis artista na rin. Bye everybody, and don't forget ha, tomorrow, date sa Gihapon, kaupod si Mommy G. Padayon lang sa pagpumati. Diri sa 103.9 XFM Bacolod.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Sister Pain.
11: Ako pali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat lang.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! The pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: SFM Exciting!
10: Sample Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag-may collagen, kag-glutathione.
10: Sample Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
15: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyob na kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix.
16: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
17: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
18: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
17: Isang pahid lang
18: ng Samsung Plus Herbal Oil.
17: Ang galang katikati.
18: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid
18: na all-in-one
17: sa presyo
18: magaan.
19: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
20: XFM Cebu,
21: XFM Bacolod,
19: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
22: XFM Slow Rock Sunday.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy.

0: Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ngakong cervicalgia upang palanaki sang ako ni Leo. Ang Sista Painged ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
7: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
10: SFM Exciting!
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag-Vitamin D3.
12: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ng kape, gadu kang pagkadervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala kong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag-utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag-Vitamin D3 ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
17: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
16: Garantisado.
17: Maaasahan.
16: Sa sakit ng katawan.
17: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
16: Mag-Santhon Plus
17: Herbal Oil.
16: Ang pamahid na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-Sister Pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-Sister Pain.
18: Tanggalang pain.
19: Fast and safe.
18: Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sister Pain.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhon Gold Coffee Mix.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na,
11: lalakas,
16: at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
21: Kuman ka rin sa sentro.
22: Come sa Bullseye.
23: Department of Agriculture.
24: Kamusta ka?
25: Ayong hapon.
26: 103.9 XFM.
27: XFM. Slow Rock Sunday.

0: Exciting!
1: XFM 103.9
2: Superplus Gold.
3: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo.

Hello, Negros Occidental! Maayong Sunday afternoons, mga kaabansik, kag sa tanan nga mga tagpalamati sa radyo, kag Facebook viewers, sang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ini ang programa sang pinakagwapo nga gobernador sa Bilog nga Pilipinas. Welcome sa Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Subong adlaw ang ika-apat nga Domingo sang Agosto. Ang kahimtangan sang panahon sa probinsya suno sa DOST Pag-asa kag Negros Occidental Operations Center, ang habagat ukon Southwest Monsoon ang padayon nga nagaapekto sa bahin sang Luzon. Apang sa Negros Occidental, paabot ang partly cloudy tubtob sa mas magalumon nga kalangitan kag may posibilidad sang hinali nga pag-ulan nga may pagpangilat kag pagdaguob dala sang mga localized thunderstorms. Mas dako ang tsansa sang ulan sini nga hapon tubtob sa gabi gani padayon nga maghalong ilabi na sa mga lugar nga mahimo maigo sang mabaskog nga pag-ulan kag kilat. Samtang suno naman sa FIVOX, nagapabilin gihapon sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon. Kag ginadumilian gihapon ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa palibot sang bulkan. Kag para sa mga dugang nga impormasyon sa kahimtangan sang panahon sa probinsya, ginpahayag sang opisina ni Governor Bong Lacson nga padayon nga mag-monitor sa DOST Pag-asa, FIVOX, kag sa mga local nga disaster risk reduction and management offices. Kag sa tion sang emergency, hindi makalipat mag-dial sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response.

naman sa contra RSSI updates, hindi mapunggan ang Provincial Government of Negros Occidental Task Force contra RSSI sa kampanya agod maprotektahan ang aton mga mangunguma kag mapunggan ang paglaptas ang RSSI sa probinsya. Nga bisan holiday sa tung Biyernes, nagapadayon ang kampanya sang Task Force contra RSSI sa pagpatigayon sang biocone spraying sa nagkalain-lain nga mga barangay sa Pontevedra. Apang sa tung Agosto 20, nagpatigayon man sang biocone spraying sa nagkalain-lain nga lugar sa Banwasang, La Castellana. Kag para sa dugang mga impormasyon kontra RSSI, bisitahi ang official Facebook page sang PGNO Task Force kontra RSSI. Kag bukas ang ilang Facebook Messenger para batunon ang mga report sang RSSI infestation sa mga tubuhan sa probinsya. Kagiyari ang summary sang Priority Development Agenda ni Governor Bong Lacson para sa probinsya.

circular

ang Provincial Youth Environment Summit, gintambungan sa mga pamatanon nga environmental advocates halin sa nagkalain-lain nga LGU sa Negros Occidental nga naghatag sa kahigayunan sa mga youth leaders na mas mapalawig ang ila ihibalo parte sa mga isyu sa kalibutan, mapaligon ang ila commitment sa pagprotektar sa aton palibot kag pagpatuman sa mga programa para sa mas sustainable nga palaabuton. Ang activity ginpangunahan sa Provincial Environment Management Office o kun PEMO, kaupod ang Negrosanon Initiative for Climate and the Environment o kun NICE. Kagsubong padayon kita sa idalom sang letra sang S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development. Yari ang hitabo sa National Energy Efficiency and Conservation Officers National Convention.

vamos

reason, you will learn a lot, no? With the

0: represents a safe and supportive environment where former combatants can begin rebuilding their lives, reconnect with their families and communities, and access the assistance and opportunities necessary for their transition. It is also reflects the importance of a home of community approach where government institutions, security forces, local communities, civil society, and peace advocates work together to ensure that reintegration is not only about returning home, but about restoring dignity, rebuilding trust, developing self-reliance, and creating a sustainable opportunities.
1: Maghahatag kita sa psychosocial intervention, livelihood training, kag ibang pa ng mga aktibidad na makabunig sa ilang pagbangon nila kag pagpundar sa mas maayong palaabuton. Kabahin man ini sang atong suporta sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o UCON ECLIP na kabahin sang peace building kag reintegration effort sang atong national government. Nakatangabay ko ng inyong dedikasyon sa sinong na skills training. Madamagid ka mo na matungan kay inita na mapuslan ng Diyod sa inyo pangabuhi. Gusto ko din pasalamatan ang atong mga beneficiaries na yari din subong. Salamat sa inyo pagpili sa pagbago kabay nabatsagan ninyo din ang matuod na kahulugan sa kalino. Ang among bulig sa inyo hindi matapos diri kay ang matuod nga kadalagan ano ang nakabalik kamo sa inyo komunidad kag nakapangabuhi sa matawhay, nakatrabaho kag nakasuporta sa inyo pamilya. Kabalo na ini nga halfway house maging isa ka lugar sa pagbag-o kag paglaom sa isa kamasalag na bus down lag sa mga utod nato nga nagakinahanglan sa bulig. Padayon kita nga sa pag-amlig sa kalino kagkauswagan sa atong pinalangga nga probinsya. Kabay padayon kita nga bugayan sa mahal na Diyos sa atong maayo nga mga plano. Abanse ni Grense.
2: Atong team nga magbulig sa pagpadalagan sa atong programa. Kainchindi sa atong sitwasyon, kainchindi sa atong mga upod, nga ridrisubong nga nagaya sa atong programa kag may ara gid ya pagulikid kag mga balatsyagon ti amo na si Jade Miraflores kag ang iya na team mapalapakan sila. This is a second of the third yung aton ng mga crisis centers na ginapatukod under sa aton na PSWDO kag of course under man sa aton provincial administrator's office. Gudigay na ginitanan importante kamo sa amon. Kaya ang amon, kada ginagrupo na ginautikid ka ginatatap, no? Gusto namon mabuligan yung halong sa kuntiin ang sitwasyon niya subong hasta kuntiin ang iya ginahandong matuman yun. No? So, ang inyo tanan nga mga handong na mamamon subong, kaya ang tanan-tanan nga paagi, nga pwede na mamon na bulog si inyo, ihatag yun sa provincial government. Kag ang tanan-tanan natin ng mga stakeholders diri. So kabay pa ang aton diri pagsugod magapadulong sa aton nga probinsya nga makaagunod sa paghibait nga matutuod. Abanse ni Grense.
3: Una sa tanan, gusto ko gud i-congratulate

halfway house, no? Way back in 2014 or 2015, nagkadto kami sa Negros Oriental to have a benchmarking kung ano, paano i-manage ang isa ka halfway house, kag kung ano ang

0: then kabay pa inyong halfway house will stand as a lasting symbol of hope, of second chances, and new beginnings, no?
1: The light of Baguio is more than a program. It is a promise. A promise that Negros Occidental will rise above its challenges, embrace reconciliation, and build a future where peace is permanent and progress is shared. Together, we will keep that promise alive. Mabuhay ang Negros Occidental, mabuhay ang Pilipinas, madamog itang salamat, and may our unity continue to light the path toward lasting peace.
2: Kayo ay tutulungan, kayo ay tuturuan, pagpapagaling, matututo ng kasanayan, at maghahanda para makabalik ng buong buo sa ating lipunan. Hindi kayo mag-iisa, ang pamahalaan, andito po sila ngayon, ang ating lokal na pamayanan, ang PNP, ang AFP, at ang buong bansa. Nasa likod ninyo kami. Nandito kami para tulungan kayong makapagsimula muli sa pamamagitan ng ICLIP at Task Force Balikloob. Nawa'y laging puno ng liwanag, pagmamahalan at pag-asa ang tahanang ito. Maligayang pagbabalik, mabuhay ang bawat isa sa inyo, mabuhay ang mapayapang Pilipinas, mabuhay ang Negros Occidental, Abanse Negrense.
0: Sag-una ninyo nga nagbalik sa gobyerno, change has already come, no? So, subong, because of the programs ang aton gobyerno, kabay pa nga magsigi-sigi, the reintegration, of course, kaga tanan nga na programa para sa inyo, no? So, this is very a meaningful program, no? Para mapadayon ang pag-agom naton sang peace and order sa aton nga probinsya.
3: Gikan sa among tagipisoon, ma'am and sir, madamo gid nga salamat sa pagsalig kapag baton kagsasako nga suporta. Mabuhay ang NERPA, mabuhay ang pagbago, mabuhay ang malinong nga nag-iusa nga Negros Island, Abanse Negrense.

Congratulations sa tanan ng mga onboarding trainees ang DualTech. Kag before magtakop ang Advanced Integrancy Program, yari ang malipot nga Sunday Devotion. Psalms 27 verse 14. Magsalig ka mo sa Ginoo. Magpakalig-on ka mo kag hindi madulaan sang paglaom. Magsalig lang ka mo sa Ginoo.

0: Amuyadto ang Sunday Devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaagdagid kita ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini adlaw-adlaw. Sa pagtapos ng aton programa, madamo nga salamat sa tagpalamati sa radyo kag mga Facebook viewers ang Abans and Degrensi program. Shout out kay Fred Ashley Dongges kag happy birthday kay Armin Antipatia. Madamo man nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplasca kag sa Creative Coverage and Documentation Team sa Provincial Information Division under sa Office of the Governor para sa mga graphics and videos para sa Abans and Degrensi program. Kag thank you so much Attorney Ray Frando P. Diaz, our provincial administrator, kag kay Miss Charina Magallanes Tan, PIO head. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga programa nga puno sa mga updates sa development agenda ni Governor Bong Lacson para sa probinsya sang Negros Occidental. Kag madamo nga salamat sa paghatag sang inyo oras sa pagpamati kag paglantaw sang live via XFM Facebook page. Kita na kita liwat sa sunod nga Domingo para sa madamo pa nga mga updates halin sa provincial capital. Kag para sa Abanse Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Abanse Negrense!
1: XFM 103.9
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: System.

0: Ground Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Mga katropa. Yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga maghatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nakpo, katropa mo, education and information.

sa Tinangin Kapamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nagatan-aw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kagamo man sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sungalan sa nga mo na Provincial Director, Police Colonel Dennis Winceslao. Kaga, syempre sa amon matahong nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kag sa amon man nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. Kag siyempre sa amon man mapisan nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, a Police Major Wilfredo Binuman Jr. Kag amo man sa amon nga snappy, mabuot, kag maalam nga Chief sa Police Community sa PIO, Public Information Office, Police Major Judy C. Scott Talogo.

mayong hapon mga katropa, no? Kagsatanan niyo magapamati, no? Kung kandiin man, malabot ang inyong ato niya programa. Subong adlaw, no? Agosto 23, 2026. Kag-welcome naman sa isa kadisyon sa ato na programa. Nukpo katropa mo kung sadiin. Kita naman magahatag sang impormasyon, inspirasyon kag serbisyo halin sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kag syempre ini ang inyo katropa Police Staff Sergeant Jane Talatala mangin kaupod ninyo sa 30 minutos nga programa. Yes, subong nga po, pag-istorya nato, no, ang isa ka makahulugan nga aktibidad, no, ginpatigayon sang Negros Occidental Police Provincial Office ang ato niya NOCPO Run for Safe NIR Dial 911 in relation ni isang pag-celebrar sang 52nd founding anniversary sang Negros Occidental Police Provincial Office. Yes, no, ini nga aktibidad no ginpatigayon kagapo no Agosto 22 sa 2026 no nag-start kita dira sa NOCPO Parade Ground no. Ini nga activity syempre ginupdan sang aton nga Deputy Regional Director for Operations sang Negros Island Region no nga si Police Colonel Lito E. Patay no. Siya ang nagtalo sa aton nga Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio no. Kaga syempre sa sini nga activity no ginpangunahan gini mismo no sa aton nga provincial director police colonel Dennis Winceslao no. Kaga syempre kaupod sang iya matahom nga tiayo no ginsuportahan gid ang aton nga provincial director no kaupod man ang iya kabataan no nagdalagan upod sa aton kag syempre hindi man magapabili ng aton nga matahom nga deputy provincial director for administration Police Lieutenant Colonel Joe Malong. Si Mamalong nagupod man sa aton nga dalagan, kaupod man syempre ang iyang loving kag supportive husband no, Police Lieutenant Colonel Jay Malong no. Kag sang ila kabataan kag syempre no sa madamo pang commissioned officers no nga aton nga provincial staff kag special staff sa aton nga NOCPO no kag syempre ang aton nga non-commissioned officers kag in UPs no wala labot sina ang aton nga mga city kag municipal police stations no nagupod man sila dira sa aton kag syempre no ang aton mga katropa nga mahilig magdalagan bata tigulang may nag-join dira kag syempre may ara pagid iban pagid nga mga sector no sang aton nga community ang nag-join sa aton makita naton nga kadamu-damu gid sang nag-join sa sini nga activity sang Negros Occidental no kag syempre no ini nga programa no naging successful tungod sa presensya no sang aton nga mga stakeholders kag syempre sang managupod sa aton na dalagan sang kagapo no in behalf sang Negros Occidental Police Provincial Office kami no nagapasalamat gid sa tanan-tanan nga nag-join sa amon kag sa tanan nga dalagan sa tanan nga stakeholders nga naging parte sang NOCPO Run for Safe NIR Dial 911 no ini nga activity hindi lamang ordinaryo nga pagdalagan ini isa ka aktibidad no nga nagapakita no sang importansya sang physical fitness wellness camaraderie kag syempre healthy lifestyle kag labi sa tanan no ang program ang amon nga activity gina-promote namo no ang programa sang aton nga Regional Director Police Brigadier General Romano Cardenio ang Safe NIR Dial 911 a service that aims to ensure that it can be seen appreciated and felt while delivering an extraordinary police service with compassion respect and dedication amo ni ang mga katropa indi gid kamo malipat permi no nga in case of emergency just dial 911. Woo!
Yes, mga katropa, no, ang Negros Occidental Police Provincial Office, no, nag-aimbitar naman sa inyo tanan mga mag-upod sa amon si isa naman ka makahulugan nga kag malipayon nga pagsaulog sang amon na 52nd founding anniversary nga may tema 52 years of service and honor. Nokpo, strong, trusted, and true. Sa Agosto 26, 27, kag, sa Agosto 25, 26, kag 27, no? Halin alas 2 ang hapon, tub-tub, alas 7 ang gabi. Bukas ang aton nga celebration para sa publiko, no? Pwede ka mo dira makasulod sa amon camp, no? Dira sa Camp Alfredo Montelibano, Barangay Estefania, Bacolod City, no? Kay ara dira ang aton nga mga nagkalain-lain nga city kag municipality may mga kiosk na da sila nga ginplastar sa sulod. Pwede ka mo dira makalagaw-lagaw no kag makapamakal sang gusto ninyo baklon sa mga produkto nga ginapabugal sang nagkalain-lain nga banwa kag syudad nga sakop sang Negros Occidental. Iniisa ini ka oportunidad no para sa aton nga mag-upod, magkilalahay, magkalipay kag mas mapabaskog ang relasyon na sa tunga sa kapulisan kag komunidad no. Sa liwat open kami to public, sarang kamo makalibot-libot, makapili sang inyo gusto baklon kag base pa lang mayara kamo gina target dira nga ano no nga city or municipality nga may product nga gusto nyo, pwede gika mo kasulod. Ma-start lang gid ang aton nga open sa aton mga katropa dira 2 PM hasta 7 PM. Pwede ka mo kasulod, pwede ka mo kalagaw-lagaw, pili sang inyo balaklon sa mga kiosk nga gin patindog sang aton nga mga LGU dira sa sulod no sa hambagin nato bala suportahan ang lokal no kag syempre do parios lang na nga naglagaw kamo sa bilog nga Negros kay makita nyo dira ang mga ginapabuka pabugal nila nga mga produkto no hindi kamo magkahuya pwede gid kamo kasulod pwede kamo kalagaw-lagaw within dira lang sa kiosk nga gintindog sa sakop sa Negros Occidental Camp no. Hindi nga celebration hindi lamang para sa kapulisan no kundi para ang gini sa aton na tanan katropa. Paagi sa sini nga aktibidad ginapalapad nato ng aton nga pagbinuligay kapag ang opsi isa kag isa kag ginapakita nga ang pangserbisyo sa publiko mas mangin epektibo ka kun ang kapulisan kag ang komunidad nagabuligay kag nagasuportahan ay. Nasa sulod sang 52 ka tuig ang Nokpo padayon nga magaservisyo, magaprotektar kag nagapaninguha nga mapadayon ang kalinong kagkatawhay sa aton na probinsya. Ang sining anibersaryo isa man kapag pasalamat no sa aton nga mga nagasuporta no sa aton mga stakeholders kag sa tanan nga nagasalig sa aton na mga kapulisan no gani mga Negrosanon, pamilya, abyan kag mga bisita. Imbitaron ka mo namon. Dala ang inyo pamilya, kag inyo mga abyan, magupod sa amon, espesyal nga okasyon. Haliwat, August 25, 26, kag 27, 2 PM to 7 PM. Ang Negros Occidental Police Provincial Office na ara na nahamtang na, no, sa Camp Alfredo M. Montelibano, Barangay Estefania, Bacolod City. No? Magupod, magkalipay, kag magsuporta ang sa aton nga mga lokal nga produkto kaga magsilibrar kaupod sang kapulisan sang Negros Occidental.

Yes, Ma'am Jelwin, mayong hapon man sa imo, no, gapamatig si Ma'am Permino no, sa ato, no, wala gisay absent every Sunday, no, sa barangay Takuling, no. Mama yung hapon gid sa imo ko nami gani August 31 kinas. Yes, oo. Kabay pa ma'am no nga hindi muy kami pag ano no, pag bay boy ano kay kada Sunday makita tay ka permi nga nagatan-aw sa amon nga live. Kaga syempre nakita ko ang imo mga comments. Thank you gid sa pagsuporta sa amon. Kaga syempre sa XFM Bacolod. Yes, kay subo naman ato naman istoryahan no, ang isa naman kay importante naman nga topic ko no, subong uso naman ni ang kinawatay, hindi ko kabalukon nga ano, basi siguro kay August so naman at te chimpo naman sang tega piligado no, damo naman kita na baton sang complaint no, damo ginakawat nga motor, iban bisan mga manok ginapangawat no, galing kay syempre ang mga manok no, dako man na ang kwarta sina no. Kaya tungod sina no mga katropa no tagaan ta naman kamo sang mga safety tips naman no paano mangin malikawan ini nga mga kaso ini nga mga hitabo kaga syempre maprotektaran especially ning aton nga mga negosyante no nga ang ilang nga ginakwaan sang kwarta is amo lang gina ang ilang nga negosyo pamati kamo kay ako maihatag sa inyo nga mga safety tips. No, mga katropa, no, ang pagpangawat kag pagpanulis mahimo matabo bisan diin bisan kay sino kag wala niya sang chimpo no nga gina hatag no pero madamo sini ang mahimo na

Katya, hindi lang kaya madulaan ka mo sang gamit, no? May ara time ang imo kabuhi, no? Nag ital-ital man tungod sini kay kabalo ko ano ka importante ang gamit sang isa kag isa, no? Do kung pwede palang gani nga mabato sa nagapanghawat sa inyo, himuon nyo gid para mabawi lang inyo gamit. Amo na ang ihatagan ta kamo sang safety tips para maprotektahan nyo man, no, ang inyo kang gilingon. Kay always napton pinsaron mas importante ang kagbuhi kaysa sa material nga bagay. Siyempre, ano bala ang ginatawag nga theft, no? Sa aton damang katropa, ang theft nga ginatawag o kona pagpangawat, amo ang pagkuha sang propiedad o kung gamit sang iban nga tawo nga wala sang permiso or wala sang paglisensya, no? Kung may tuyo ang tagiya, no, nga hindi na ini mabawi kag hindi na magamit, no, amo na saya ang tuyo sang kriminal. Samtang ang robbery o kon pagpangawat paagi sa pagpamahog, no, ginapwersa o kon paggamit sang violence, no, ang kalabanan siniya mga ginagapang hold up na bala, no, isa man nga kaseryoso ini nga krimen nga bagahatag peligro hindi lamang sa propiedad, no, kundi pati sa kabuhi sang biktima. Gani hindi naton pag-isipon nga gamay lang ang problema, no, ang pangawat isa kadako ini nga krimen, no, nga makahatag sang peligro sa mga biktima, no, especially ni sa kong kagabihon ang aton yung mga estudyante. Hindi ka mo maglakat-lakat nga ang cellphone ninyo, ara sa kamot nyo, nagagamit ka mo sa cellphone, mas maayong kung galakat ka mo ang inyo mga valuables nga mga gamit, itaguon nyo gid sa inyo mga bag. No, hindi lang ang mga cellphones ang inyo nga mga kahita, no? Kaya ini ang aton nga mga kauturan yung mga criminal instinct ni nagabantay na sa inyo sa dala, no, kisa ginabantayan gina ang inyo giho kung diin kamo gaagi kadapuli ninyo kay dira na sila matira man, no. Amo na nga always gid dapat may precautionary measures kita, no, sa atong pagpauli hindi kamo magagi sa isa lang kaalagyan kung pwede pa lang may lain naman nga way kamo sa pagpuli ninyo himuan ninyo, no, para man na sa inyo seguridad. Yung sa paano bala naton malikawan nagtawag naton nga theft, no, mga katropa, no, always naton pensaron na prevention is always better than cure, no. Una, mangin alerto kita sa aton na palibot kunyara kita sa merkado, terminal, mall o kung iban pa nga damo sang tawo nga lugar. Likawan ang pagdala sang dako nga kantidad, no, sang kwarta o kung pagpakita sa mga malahalon nga gamit, no, sa aton mga katropa dira kung mamerkado ka mo, mamakal ka mo, kung pwede pa lang hindi na kamo magsuksok sa mga alahas ninyo kag hindi ka mo magdala sa dako nga kwarta, hindi nyo na paghimoa kay nga maka-invite ina, no, sang trouble, no, or naga-invite ina sa mga kauturan naton nga may criminal instinct, no. Isa na sa karason nga makawatan ka mo kay tungod nga ginapakita ninyo ang mga valuables ninyo nga mga gamit na kung sa diin na kung kawato nila sa inyo pwede gid nila makitaan sang dako nga kwarta. Yes, ikaduwa, protektahin ninyo ang inyong mga personal belongings, no? Kunyara kamo sa publiko nga lugar, siguraduhon nyo ang inyo cellphone, wallet, kagbag, kag iban pa nga may importante nga gamit, yara sa safe nga lugar ka hindi mahapos makuha. Pero mas namigid nga kung maglakat man lang kamo, nga hindi man lang, example, biang mga party gid sa balang nga mga to kaano gid nga kinahanglan gid magalahas ka, hindi nyo na lang pagsuksuka, no, kaya kung may atinan ka mga party okay lang na siya, no, kasi syempre ang inaya nga mga tawo dira nga makasalamuha ninyo is mga ano man na makilala nyo man, but then kung magkadto man kamo sa lugar, mga example mga merkado, mga mall, hindi na kamo magsuksok sa mga dalagko katama nga mga kulintas, mga dalagko nga mga singsing nga mga bracelet nga gold na kay para mas malayo kamo sa nga mangin biktima sa ginatawag naton nga theft. Kag siyempre kung mamalaklon man lang kamo sa may market,
dala lang kamo sang kwarta.

nga kinahanglanon nyo lang. Nga sarang nyo lang magasto kung ano makinahanglanon ninyo. Hindi ka mo magdala sang sobra-sobra. Kaya kis ano, huwag ka mo kabalo. Nga ang inyo gali nga bag nagisian na nakawat ng inyo kahita. No? Sige lang ka mo de istorya sa mga kilala ninyo samtang nagabakal ka mo. Pag kuot nyo sa inyong mga bag, wala na ang inyong wallet. No? Mas maayo nga magdala ng gid sang kwarta nga kinahanglanon mo lang nga gastuhon sa amo sina nga adlaw. Yes, ikatatlo, hindi pagbilin ang mga valuable items sa sulod sang inyo sa lakyan, no? Labi na ko na makita inihalin sa gwa. Kung nakinanglan gid magbilin sa salakyan, siguraduhon nga nakalak ini ang mga kag ang mga gamit wala sang may makita kung ara sila sa gwa kag liliun nila sa sulod, no? Kaya miara na gani gakatabo nga mga cases nga ang mga salakyan na ginabuka ang windshield, nabuka ang bintana para makuha ang gamit, no? Amo na ako may mga gamit kamo nga ibilin sa inyo sa lakyan pang taguan ninyo, no? Kag mas maayo nga hindi na lang gid magbilin. Kay biska na bilin ninyo nakalaki na, pwede nang nila na buko ng inyo nga bintana o kun ang inyo mga windshield, no? Makawatan man kamo gyapon, no? Mas maayo gid nga unahon nyo gid permi i-secure ang inyo mga valuables nga gamit. Ikaapat, no, para naman sa aton mga kauturan dirang ang negosyante, no, siguraduhon nyo gid pirmi nga yung nagakaigo nga security measures pareho sa ang CCTV, lalagko nga mga locks, no, sa inyong nga mga blockade dira kung diin ka mo nakagabaligya, no, security lightings kag siyempre ang regular check-up sa inyong mga establishment, no. Kag kung kaya nyo, no, kaya nyo butangin nyo guards, no. Kagal kung hindi nyo man kaya, then i-secure ninyo, bakal ka mo sa mga dalagko nga mga locks. Kag kung may chimpo ka mo, no, sa gabi nga hindi pa ka mo nakatulog, kung lapit naman ang inyong mga establishment, no, kung di inabotang ang inyong negosyo, ano nyo man, no, i-check on nyo man, no. Kag labot sina, anytime, i-check ninyo ang mga parts ng establishment ninyo, kay base huwag ka mo kabalo, may gaamat-amat ni dirabu sa inyong establishment, mas maayo nga maagapan ninyo, no, mo naghambal gani naton kagina, prevention is better than cure, no. Kung mara makita ninyo nga may guba na, pwede nyo na dayon makayo amo na nga. Kung amo nang inyo ginapangabuyan, syempre check nyo man permi, no, para hindi ka mo mangin biktima sang aton ginatawag nga pagpangawat. Nari naman, no, sa anti-robbery safety tips, no, subong kung may matabo nga robbery, ano ba lang naton dapat himuon, no? Pinaka-importante, you know, always gininyo isulod sa pinsa ninyo ang ginambal ko kagina, no, ang inyo kabuhi ang pinagid kauna ninyo nga priority, no. Kaya ang materials nga material nga bagay, ya, pwede lang na naton mabakaliwat ang aton nga kabuhi, ya, kung mapatay kita hindi na naton ma balik, no. Mas mayo nga protektahan naton ang aton kabuhi kaysa sa mga valuables nga gamit naton nga ginakawat sa mga kauturan man naton nga waay maayo nga himuon sa aton. Kung may armado o kung nagresibo nga kawatan, hindi magpakig-away o kung maghimo sang aksyon nga makapa-init sa iya, no? Magapabilin nga kalmado. Kaga kung posible, mangin safe ka, sunda ang instruction sang tao nga nagapangawat sa imo, no? Hindi ka na yan magbato sa iya, hindi ka na magpatiga-tiga, no? Kung may arma siya nga ginauyatan o kung kutsilyo, no? Kaya hambal na nai naton, mas unahon naton ang inyong kabuhi. Kung may, hindi pagbaylo ang kabuhi para lamang sa kwarta o kung material nga butang. Kung may oportunidad nga makapalagyo, gilayon ka nga magpalagyo, no? Kag siyempre kung may malapit dira nga lugar nga safe para sa imo or may mga police station kang maagyan, siyempre maghapit ka na sa police station kag i-report, no, ang insidente sa aton kapulisan. Kay basi pa lang, no, sa maagap mga pag-report, no, sa aton ng mga kapulisan dira, gilayon nga maaksyonan, kag basi pa lang madakpan ang kawatan, mabalik ang imo ng mga gamit nga ginkuha niya.
No, kaya syempre, no, amo na nga mayara, kita nga programa sa ato, nabla nga safe in IR dial 911, no? Kaya, in case nga wala ka sang load, ya, pwede ka japon katawag, no? Always good, mga katropa, isulod sa pinsar ninyo. In case of emergency, dial 911, no? Kaya gila yun ng ato, mga kapulisan, na makaresponde na yun sa inyo kung ara na kamo sa mga emergency situation. Pag siyempre, no, tungod sa mahapos, sina nga paggamit naton sang 911, no, gina-encourage namo nang aton nga mga katropa dira, no, nga nagapamati subong sa aton kay nagatan-aw man sa aton nga Facebook Live. Hindi nyo gid, no, ginabalik-balik namo, no, kag siyempre gusto ni sang aton nga Regional Director, no, Police Brigadier General Cardenio nga i-remind kamo permi, no, nga ang aton nga 911 is for emergency only, may ara japon katawag nga prank-prank. Pwede lang, no, nga hindi kamu magtawag sa 911 kung ma-prank lang man kamu. Kaya ang inyo numbers nga gingamit sa pagtawag sang prank, i-block na siya. Then kung in case of emergency, magtawag kamu, hindi na kamu makasulod. Kaya nga, naka-block ng inyo mga numbers, no? Muna gin-encourage na ito na ito, mga katuran. Gamitan ninyo ang 911 responsibly, no? Kay para ina sa aton mga kauturan nga nagakinahanglan sang ang gilayon nga pagbulig halin sa aton kapulisan or sa aton MNDRRMO kung may mga emerhensya nga gakatabo sa ila. Kung natabo ng pagpangawat, hindi mag-panic. No? Una, siguraduho ng imo siguridad kag magpalagyo. Gid, no? Kung kaya, kung pwede, no? Makapalagyo, palagyo, hindi na paghingabuta ang gamit nga ginkuha sa imo. Ikaduwa, i-report gilayon sa aton mga kapulisan. Ihatag importante nga impormasyon na pareho sang lugar, oras, ano na tabo, description, no, pinagid ka importante na din, no. Once gani naging biktima ka sa pagpangawat, always gini mo gaan sang pagtamod is ang description gid sang aton.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Payne.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Payne. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Cystopain.
3: Cystopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samthon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Rodero sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samthon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samthon Gold Coffee Mix na.
3: Samthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Dagin hatagan sa syudad sa permit niya makabaligya ang nakabaton sa mga bag-ong G-cards. Sa Sabado, sila man ang ginhatagan sa oportunidad ni Mayor Greg niya makabaligya sa sulod sa venue sa Bacol Drum Festival 2026. Si Ronella, 37 anyos, nagabaligya sa fruit juice. Pagbulubaligya ang iya palangwian sa iya pamilya sa sulod na sang 50 katuig.
1: Madam, mugig nga salamat, Mayor, kay tungod. Hingaan mo kami sa peribiliyo, first ang G-card ganyang, hingaan niya kami sa muna nga na bulig, and then ang mga privilege, pag mabot, pagiging mga opportunity, like example, Sininga Ram Fest, iniisagin ni ka number one, nga example, nga dumaga si Mayor, wala ka kalipat sa mo, nga vendors.
0: Samtang si Winseth Navaja, 27 anyos, 15 na katuig na nagabaligya, lapit sa Capitol Lagoon ang iya pamilya.
2: Isang time nga, giambala nga may nga, kwan, tawag sila nga palin, no? Doon na, no? Kami tinagam. Bala kaya na si Mayor, katag sa munsang nag-issure sa mga special permit para makabaligya kami, di kagindi kami maka... Paano na rando, gigaan na kami... Sorry, sir. Gigaan na kami opportunity para makabaligya sa pili dalan. Hindi kami Pahalin.
0: Sila ang duha sa 15 ka mga vendors nga nagapasalamat sa ginhatag sa ilang oportunidad na makabaligya sa sulod sa venue sa Bacol Drum Festival 2026 sa Sabado. Hindi lang ina. Sang Sabado, sila man ang ginpanghatagan ni Mayor Greg sang G-cards. Ina matapos nga ilan na kumpleto ang mga requirements kag nakatapos pa rin yung sang ilang permit.
3: This is a result of sang atong nga mga na-estudyan in the past when it comes to cooperation, coordination, kag sa pag-mayorigay. No? If there are some concerns, pabalala kami paliog. Kiti ang atong ginitulutuyo is makabuligid, no? Especially sa mga vendors diri sa Capitol kagiban pa ng mga area sa syudad basta nasunod lang sa ordinansa.
0: Sa kabilugan, 42 tanan ka mga regulated vendors ang gintugutan sa syudad niya magbaligya sa North Capitol Road sa kondisyon nga dapat ila mapabilin niya matawhay kag matinlo ang lugar. Handom sa alkalde nga makabulig pagid ang syudad sa pagtinad sa mga vendors nga sa malawig na panahon ginabuhi ang ila pamilya paagi sa pagbaligya sa kilid sang dalan. Kagamayad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patron.
4: Ay, doon yung ginamo niya dyan. Gusto ko lang yung
5: 6-7. This is the first time that LGU of Bacolod City provided school supplies to all secondary schools in Bacolod City. Since NOHS is in Bacolod City, hindi pwede nga hindi kami mag-reach out sa NOHS. Starting this school year, NOHS is going to be one of the schools in Bacolod na mahatag sa bulig ang syudad, pinagi sa sining mga

0: agreement con MOA para sa merkado ni Angela, firmado na. Mga vendor sa palibot sang BCGC may bag-o kag legal na nga lugar nga pagapwestuhan.
1: Mayor Greg, for a long time, sa pila ka letters, sa pila na magkamalit-malit diri sa NGC, ikaw lang, git, kamo lang gid ni Attorney Mark, ang nakipaghinun-anon git sa amon.
2: We know that you need to make a livelihood. Conceptualize ni namon nga mabutang kami sa space, dako nga walkway, para nga kundamo ang tawo, hindi magginutok. Kag it will be like park-like bala sa inyo. Do park lang kalakat-lakat mga tao. Kaya kung tinlo ang atong dalan, damo pag mga turist makatudik.
0: Isa kadako kag positibo nga tikang ang ginhimo sang syudad sang Bacolod matapos formal agin pirmahan kahapon sang hapon. Agosto 17 ang MOA para sa pagsilo sa mga ambulant vendors halin sa palibot sang Bacolod City Government Center. Ang kasugtanan yung termahan ng Mayor Greg Gasataya hag ni President Patricia Ann Picho Hinojales sang IJG Realty and Development Corporation. Kaupod man sa makasaysayan ng kasugtanan ang mga tiglawas sang lima kasasasyon sa mga manubuligya. Iniya mo ang Bacolod Alliance of Small Entrepreneurs, Bacolod Dry Goods Association, BCGC Unity Vendors, Micro Bacolod Vendors Organization kag ang walo ka mga blind massages. Pagi sa paglunsar sa merkado ni Angela, sailuhon ang mga manubuligya sa isa kaplastado, formal kagluwas sa katalagman niya commercial space. Gusto sa administrasyon ni Mayor Greg Gasataya nga imbis nga pahalinon kag madulaan sa palangitaan ang mga vendors, mas maayo nga hatagan sila sang husto nga alternatibo agud padayon nga mabuhi ang ilang negosyo.
3: Ang tinutuyo namon nga makabulig improve sang traffic flow. When you say traffic flow, nadamo pagid nga mata ng mga tao makadto diri sa government center, galing ko show kamo ara kamundira, no? Hindi gid magpabaya ang syudad sang Bacolod. No? Thank you, gid, sa pag-sining partnership with the city.
0: Sabat maninis ang syudad sa madugay na nga isyo sang pagbutok sang trapiko, sanitasyon, kagsiguridad sa palibot sang BCGC. Labaw sa tanan, pagtuman ini sa orihinal na deed of donation, halin sa Angela Estate Incorporated, nga istrikto nga nagadulili sa anuman na komersyal nga helikoton sa sulod sang 50,000 square meter nga propiedad sang syudad. Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
1: Mayor Greg, for a long time, sa pila ka letters, sa pila na magkabalik-balik diri sa NGC, ikaw lang, git, kamo lang git ni Attorney Mark, ang nakipaghihinun-anon git sa amon.
2: We understand. We know that you need to make a livelihood. With the help of Attorney Mac and of course through Mayor Greg, no, na conceptualize ni namon nga mabutang kami sing gaming-gaming na space. Even if it's gaming-gaming na space, dako nga walkway para nga kundamo ang tawo hindi magginutok. Kag it will be like park-like bala sa inyo. Do park lang naglakat-lakat mga tawo. Kay kung tinlo ang atong dalan, damo pagid mga turist makatudik.
1: Mayor Greg, for a long time, sa pila ka letters, sa pila na magkabalik-balik diri sa NGC, ikaw lang, git, kamo lang git ni Attorney Mark, ang nakipaghihinun-anon git sa amon. Kag nag-plastar sa amon, nabatsagan amon, nga we are part of the city. Mayor Greg, dako-dako git ang amon, pagpasalamat sa imo support, nabatsagan git namon, nga hindi lamang interes ang dagko ng mga negosyante, ang importante subong sa Bacolod, but also the interest man sa amon, nga mga small and micro business owner. So madamo gid nga salamat from the bottom of our hearts, madamo gid kayo nga salamat sa ining nga dako gid nga opportunity nga hatag nyo sa amon nga mga small business owner. Thank you gid, salamat.
3: Ang tinutuyo namon nga makabulig improve sang traffic flow. When you say traffic flow, nadamo pagid nga mata ng mga tao makadto diri sa government center, ganegosyo kamo ara kamundira, no, hindi gidya magpabaya ang syudad sang Bacolod, no. So again, on behalf of the city, would like to thank everyone. Thank you gid sa pag sining partnership with the city. Matklaruhon ko, whatever na nadesisyon namyo, why to yasin yung pilit kamo, but tudukto sa Malawi di pag kinistudyahan ay kagapasalamat ni kami sa inyong openness and willingness to have a permanent site, permanent area na bisag gaulan, gainit, ara kamo dira na magabaligyan. Salamat, may mga kundis talaga.
4: Sa edad ng 84, simple na lang ang kalipay ni Tatay Jose de la Cruz sang puro Kapalaran Barangay Singgang Airport. Sang una, nag-oobra siya sa isa ka radio station bilang telegrapher sang dekada 1960. Subong, ang iya ginakalingawan among pagkumati sang old-time music sa iya radio kag magpaway-huway sa ilabalay. Pero, sa iya edad, isa sa iya adlaw-adlaw nga kabalaka among gasto sa bulong.
5: Para sa akong dako kayo ni, kay ang bugas na kakuha ko bugas. Nasun ini naman, mabuhin-buhin na ng akong nga budget sa bulong. Kaya ang bulong ko, kada adlaw, hindi magbihin niyo sa dua kong gatos. Hindi, makabuling ni dako ni natabang sa ako.
4: Para kay Tatay Jose, dako na nga buling ang makabatot sa bugas, kag cash assistance. Ilabi na nga mayara siya sang adlaw-adlaw nga gasto sa bulong. Pero mas emosyonal para sa iya ang kadidad nga 10,000 nga iya na baton.
5: Pasalamat ko man eh. Salamat ko sa Ginoo, kaya sa kay Mayor Greg, kaya sa akong kabuhi. Huwag ako baka baton, kwarta nga kadako, nga 10,000. Pero bago lang ko patilaw sa cold cast, nga 10,000.
4: Si Tatay Jose ang isa sa mga 37 ka mga senior citizens nga binibisyaryo sa Lateral Centenary Incentive Program na ginsakdag ni Mayor Greg Gasataya. Para sa iban, numero lang ang kandidat. Pero kay Tatay Jose, ang GSMI isa kadakong abulig para sa iya bulong, pagkaon, kag iban pa nga kinanglanon. Sa iya edad, kabaluman siya nga importante ang pagatipad sang lawas.
5: Hindi ako ya abusado, inuman ko tubig, kag soft drink. Primero, nagsigarilyo man ako, pero ganoon tatag ko kay silingsang doktor, hindi mayang sigarilyo. Dason, huwag ako kakaon sa mga damo o seasoning na klase sa pagkakaon. Mayo lang na iya kung hubin ka pa. Pero kung manggulang-gulang ka na, hindi ka na makadigest ng iyong ginakaon.
4: Sa ulihi, ang iya istorya isa ka pa inumdom nga ang bulig hindi pa may matakos kung pila, kundi sa mensahe nga ginadala sini. Ang pagdumdum kag pagkilala sa iya edad kag kontribusyon sa komunidad. Gerald Aragon, Servicio Patrol.

Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, ito na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide. Kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, o ha? Alam mo na, #panatag ang may alak.

0: mo siyang ID, hindi. Sino niyo? Six, seven. Nen, may mancha na karun. Mamancha na yung babae. Si Greg.
1: At tapos ka perma idol. Yung mga po,
0: gabi si Greg. Kaya fish pa po.
2: Dali naman tao ah. Wala untat ka mga clearing operation, pagpanakop sa mga traffic violation. Pagtutok sa traffic para mangin tayo yun. Oh, tila lamang ini nga mga responsibility sa talatapan nga atong tawgon BTTMT. Pagpasiguro nga mag-maintain sa order kang magpatuman sa laye, dala na da mga drivers. May mga nagakubod nga yara na kuno sa isa ka lugar. Nga mang dakop kag magpanghawan sa nagabayolar, bayara nga nagasiling, dira lang gali ka mo. Tani, diri man ay kay damo man diho. Oh, you see? Bao mga tuto kag mga inday kadako sa makulod, enforces naton yutay. Gani, dapat kita tanan magbinulikay, no? Na hindi sa gilang kumod kag magmulay kay kung mahimo mauntat sa pagpasaway. Kay kung kita man bala magasunod sa laye, wala man bala dalakpon aton mga authority. Kay kung kita puro law-abiding citizen dire, sigurado mas matahom kag taway ang aton pinalangga nga Bacolod City. Okay? Ako si Sir Ramon, awala untat nga nagaa.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: X.
2: XFM.
3: FM.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, namiang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay,
7: wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, sun, nabibigit sa mga DJs, nalakad, blam, blam, blam,
8: wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X.
8: Simply,
4: may how, kid, dapat.
8: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
10: Tiki mo!
2: XFM 103.9.

0: bansa.
1: Sino kay Jody? Nilaman katuigang ilahangyo na masugaan sila halimpas ang unang distribution utility. Sa sumong, si Negros Power mismo ang gilayon na nag-aksyon na mapatigayon ang pagtakot sa kuryente sa ilang barangay.
2: Nagpasalamat gid sa Negros Power na natigayon kami nga mamahimuan pusti kag kuryente suga karon para na madamo gid nga salamat. Nalipay gid kami na tuman ang amon nga handom nga dugay na kami nagaproses para lang nga masugaan kami.
1: Makita sa lihok ni Jody ug sa iya pamilya ang kalipay angay nga mas naging masanag ang iya kabuhi bangod may masanag na ang iya balay.
2: Madamo gid nga salamat Negros Power, nasanagan ng amon mga panimalay.

0: pasubutan sa dumduman niyo ba na ang aton Lepus Power sa Yesa Barangay? Ini ang aton programa nga gahatag sa linaw pagpapremyo sa mga konsumidores nga naapektuhan sa scheduled power interruption. Sang Domingo, samtang gaubra ang aton mapisan ng mga linemen, ang maswerte nga barangay nga aton gikantuan, ang Barangay 40. Nagpahampang, nag-edukar, kag naghatag sang mga papremyo sa aton mga konsumidores.
1: Salamat sa pag-game sa Negros Power. Thank you sa Tatasa. Salamat kay nakalabot ko sila. Nakapagsabong sa papremyo. Salamat, Gid.
2: Ako malipayong na nagdaog ko sa programa Subo. Nagapasalamat ko sa Negros Power na nagpahampang sila dari Subong Adlaw.
0: Gani, mga kasubidores, bantay-bantay. Basta inyo naman barangay ang awang gusitahan ang aton Negros Power saya sa barangay. For Negros Power Patrol, Summer Tigala, reporting.

Kabatian, ang Negros Power at Your Service Program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Na nakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita. Blabos, ang aming bigit sa mga DJs, nalakad.
5: Wala asang konkreto, nga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
5: Simply,
2: may how, kita, pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
5: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagka

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM News. XFM time, alas 5:12 sa hapon, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Kinakonsiderar sa House Prosecution Team ang pagbuhin sa numero sa ilang mga witnesses nga ipresentar sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay Prosecutor Joel Chua, inpayag ni Chua nga ilang i-assess kung ang kaso batok sa Vice Presidente ang mabaskog na sa pagbuhin sa witnesses ilibin na sa ilang ginalantaw nga magapadugay lang sa proceedings. Pakigbahin ni Chua nga hindi nila luyag nga padugayan ng trial apang hindi man nila luyag nga isakripisyo ang substance sa kunanong ang ilang ipresentar. Matandaan nga 31 kadlaw ang ginatigana sa Senate Impeachment Court para sa presentasyon sa ebidensya sa ginalagar nga misuse ang confidential funds sa Vice Presidente. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong mata mag Vision X Plus para sa nagogiyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: signal in 3 minutes.
1: Full throttle to tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
2: Oras mga katropa, alas 5:23 na, ini ang Extra Drive Sunday Edition. Si katropang James King ang inyong opo at sinigidlaw sa Domingo. Domingo sa hapon, petsa 23 sa bulan sa Agosto 2026. Lapit na lang matapos ang bulan sa Agosto, mga katropa. 23 sa buong, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Walo ka lang na ginisip. Ginisip din yan, oh. Masobra na lang isa ka semana, mga katropa. September mo! Hope na nakikita sa alas 7 sining gabi. Itingabahin sa programa, katropa. Ukon, hindi nga programa ginadulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule, hindi nga may arsan virgin coconut oil, moringa oil, kag vitamin D3. Very effective, very beneficial. I tell you why. Kay nakagamit na ko sini, mga katropa. Really, I tell you. Kung ano ka-epektibo ang ining Premium D3. That's why sa mga wala pa nakatry, you should, mga katropa, you should try. Magbisita ka mo sa mga butika sa inyong lugar. Pero kung gusto nyo yung damo, kag makapamangkot pa ka mo sa Mayo, makadto ka mo kay Miss Angeline. Pangitaon nyo ang Yes 12 Store dito sa Belizari Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Katropa, kumusta ka mo da? No, grabe no, da pasunod ang mga bagyo nga nagasinulod sa aton nga pungsod, mga katropa. Although hindi mo nakabaskog, pero grabe ang dalang ulan. No, karon naman, meron naman ining si Sudel, mga katropa. Typhoon Sudel, posible nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility bilang isa ka super typhoon. Makun mo na, no? Sagwa, typhoon lang siya. Pagsunod ko, no, super na. Puso manggid ang mga heroes. Marvel, may ano naman siyang Marvel nga kung sa din Dr. Doomsday, mga katropa. Daw bago lang kita nakalantaw sa ginatawag nga Brand New Day with the Spider is Man, mga katropa. Yes, to the Spider is Man. Diba? Hindi yan. No? Napit na lang. Dumano na siya. Malink na naman sa mga X-Men siguro. Mga mutant. Kaya makakon mo, nag-mutate naman si Spider-Man. Organic ng iyang webbing. Sabi niyo, bago lang ko kalanta. Nagligad pa. Wala lang ko nagpanukid kay Pirated. At least sanag. Sanag online. Abisan pa paano kompleto. Katropa, balikan ko lang ano, ining super typhoon, mga katropa. No? Super typhoon, nga kung masulod ka no, sa Philippine Area of Responsibility, posible maging super typhoon. Inasunod sa pag-asa. Kagina, sang aga, no? Ining bagyo, mga katropa. Mayayara sa mga 2,085 kilometers east of extreme northern Luzon. So, nagpalapit-lapit na siya, mga katropa, kay Kagina pa ni alas 10 sang aga. No? Mayayara siya sa maximum sustained winds of 165 kilometers per hour, kag mayara sa gas nasal pagmadlos nga up to 205 kilometers per hour, kag nagagiho siya west northwestward sang 25 kilometers per hour. The bike lang ano. Si Sudel, mga katropa, ang ginalauman nga magatinir, no? Or will remain nga medyo malayo from Philippine landmass, no? Inasunod sa pag-asa, gina-expect nga maging malayo na siya sa Philippine landmass. Pero, may enhance siya ni southwest monsoon ukon habagad, no? Sa mabot nga weekend, no? Kagini ang magdala sa nga mas mabaskog pagid o mas mabaskog pagid nga pag-ulan. Bagulang naging baha, ginabaha dito sa Luzon, mga katropa. Ayari naman, no? Western section naman sa Luzon. dala din sa Gyapon ng Metro Manila. Usa di na grabe ang pagbaha, grabe ang ang baha, grabe ginulan dito Subong, no? Kung ining mga bagyong ini mga katropa, no? Ang posibleng pangalan si Obet o kung Pilandok, depende. Ang inang pwede asahin ng mga pangalan, no? Sa ining mga tropical cyclones nga, pero depende na sa order ko, no? Kung sa DN sa ina pila pagsulod sa Philippine Air Responsibility, no? So Obet o kung si Pilandok, elemen OP, QR, OP, una, O, ano yun? Ano, anong, ano? L, M, N. N, gali, bago ng N. Meaning O na, N, bago lang. Basta dira-dira mga katropa, Obet o kung Pilandok, mga katropa, mga pasunod nga mga, ano, nga mga bagyong, mga pangalan nga masulod sa atin, Philippine Air Responsibility. So, amo na siya. So, again, kung ang ining bagyo kung weather disturbance sa magsulod sa Philippine Area of Responsibility, no? Brief lang ko mga katropa, no? Hindi panty, brief lang. Biting medyo madasig lang mga katropa, no? Pero it will be influenced tulingganin sa pag-asa sa mas kusog pang mga bagyo nga si Sundel mga katropa. Eventually mag-emerge ta siya kuno sa mas broader nga circulation. Pwede mag ano siya mawasaag, no? So amo na gina-expect mga katropa. Kag well, para natin sa Gyapon. Although inang nakita na sa pag-asa, lain sa Gyapon ang preparado kita mga katropa. Hindi ba la? No? Alang gede kayo may itong bukon lang ko diya. Again, ini ang extra drive mga katropa, no? Sa ang mga masunod nga mainadla mga katropa, expect nato ng posible nga pagulan, no? Sa aton nga mga lugar, labi na gid Subong sa Luzon, kag Metro Manila, Western Section, tungod kanin sa papalapit naman nga bagyo. Handa lang ta mga katropa, dapat baskog ang inyong immune system. Aside from sa aton nga premium D3, dapat naka Santon Plus Gold kamo. Ang aton Santon Plus Gold mga katropa, no? Kung santo may Santon Plus, well actually ara sa Gyapon Santon Plus, nga may ara sa ang Bangustin, no? Kag Moringa, o kung Malunggay. Subong niya ang Santon Plus Gold naman nato, ang may ara sa mas damo pagin ng mga ingredients. May ara sa Gyapon gagamit sa Santon Plus, no? May ara man gagamit sa Santon Plus Gold, tungod na mas gusto nila ang mas damo ingredients para sa Mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina. Food supplement para sa imong kayang lawas para baskog ka katropa, mabatuan mong masakit o kung balatian maka prevent sa mga malalang masakit. Kung wala mo pa na try, you should try. Magbisita ka sa aton Yes to Health Store mga katropa. Well, mag-estudyan kita mga katropa. Ati Papa Palida Special Showbiz ko pwede kag kung ano pa daan pupdan mo lang ko ah, no katropa, no? Dan na mo ko matulong. Of dan mo ko matulong ko na. Let's have fun. Let's have a good time. Ini ang extra drive. Si katropang James King ang bahala sa inyo sa Ninyapon. Asa sa karon mag-alas 7 sa gabi, mga katropa.
1: Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
4: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Mag-Turbo!
7: Oh, yes!
4: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
4: Sister Pain!
8: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo. Sa call center agent. Burmigil ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgidepeto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
9: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
10: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, niandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Oras mga katroba, alas 5.48 na sa hapon. Maymayong hapon, nakapanutod na kamo. May nagreklamo, wala. Ay, mayong gabi gali. Mayong hapon sa kay Bird. Bird, no, sa Gavilla Monte. Congratulations sa aton nga winner. Sang 3,000 pesos para sa aton nga Santo and XFM. Libu-libong pa-premio! And of course, sa kay Nanay Lorna Pacto. No, sang ba? Talok, no? No, Bago City naman. Winners ng 5,000 pesos sa... Gold Eagle Beer, premio sa Tanzan Promo! Yahoo! Congratulations sa inyo tanan! Thank you! Katropa, no, ang iningabahin sa katon nga programa ang ginadulong sa inyo. Of course, sa katon nga Ultimate Trio, ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Hindi sila ang mga supplement nga makabuligid para happy ka. Ngaman, kiman, kunami mo pa matyag, malayo ka sa balatian o kumasakit, lipay ka, di ba? Bisan pigado lang, no, tsaktuhan lang everyday, basta't mayong imo pa matyag, happy ka. Tama! Yeah! Ang Santone nga Ultimate Trio, mga katropa, sarang mo mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Pwede man sa mga butika nationwide, ha, katropa, bisan din sa Pilipinas, sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugstore, sa TGP, Generica Drugstore, sa din pagani, Watson, sa Rose Pharmacy, and Sincere, kag sa Dersa Negros Creeks, mga katropa. Yan, pharmacy. Sarang mo mabakal, pangitaan mo, mamangkot ka lang sa mga ano, sa mga pharmacy assistants nila, mambal sila. Ano sir, no product? O, oh, di ba? May mga butika naman, makita mo, naka-display gid na sila. Ito, palabi na gidero sa may Mercury Drugstore. Okay, hopi yaman ikag popcorn! Ito na ginasinggit sa mga nagbaligya sa mga salakyan sa Luzon. Diriya puto. Puto tubig, di ba? O, sa mga areas, wala pa masyado. No? Pero diriya, o, puto tubig. Anong pa ganito? Buko pie. Na, dito sa may... ayon dere sa may ano, sa Talisay, Bacolod area or sa may Talisay area na Bukubay, mainit pa. Dahil naman itong ano yan, Malunggay, Pandesal, Wichis, init pa. Kumusta sa mga katropa naton nga naglibot kagina sa ilang baligya bisan Domingo, mga katropa. Siyempre kinanglan nila makakita sa inyong bakal panyapon para sa ilang pamilya. Libot nilang ilang agin na ubra nga lamayo, no? Ingkompra nga ululokon, pati mga isda, pa ilang pag ano, pagpanikasog, pagbaka-baka para sa pamilya. No, katropa, ikaw na. Ikaw gyud. Kayang-kaya yan! Kayang-kaya! Basta, updanay, palangganay, mga katropa. Diba la? Well, and speaking of mga katropa, no, sa mga balita nga luya ko gide-share sa inyo, Arya, speaking of bisda, oh, kita nyo ninyo, buganaw gido, dito mas may Tibyaw Antique, kita nyo na, dumudamo isda. Oh, grabe. May aragi diya kasi sa mga gakatabungan muna, no? Yung mga area school pilang nag-gabuto ang mga isda. Tulipay mga tao, no? Mga, basta there sa mga shorelines na, oh, lipay dahil ng mga mangingisda. Mga biyaya, git ba lang, mabaligyan nila dayon. Pakato sa iban nga mga banwa para mabaligyan. Buga na git dahil ng mga, ano mo, ang mga mangingisda, no? And kamuyan nung panyapon nyo karon is na tulahon na, no? Bisan dahon sibuyas na nakagkamatis, no? Kagsabawan mo, kompleto nang imong gabi, mga katropa, no? Tapos kung medyo feeling mo hindi ka matunawan, hindi ka matunawan, kay isda na sabaw na na. Kung ikaw makaisangsay ko mag-count karne sa gabi, no? Heavy meal, at kinanglan mo ginasang Santone Plus Herbal Tea. Ini ang sarang nga makabulig para ma-enhance ang, of course, digestion mo, mga katropa. Ha? Ari ba, sugit ko sa inyo, mga katropa, no? Dito naman niya sa... Ay, Arya, isugpunan ko lang kagina, no? Speaking of kahalitan sa bago, naglabot, no? Sa aton pungsod, sa is, punto sa is, no? Bilyones pesos, kahalitan sa ginbilin, no? Sa habagat, kag tatlo ka mga bagyo, no, sa mga infrastructure kag mga agrikultura sa atong bungsod. Naglabot mga kumno 6.6 bilyones pesos ng damage mga tropa, no? Infrastructure kag mga agrikultura. And apektado man ang mga naapektuhan man sang habagat no sang siningang tatlo ka mga bagyo ini sunod sa data datos ngayon pagwa sa National Disaster Risk Reduction Management Council o kone NDRRMC. No, masobra naman sa 4 bilyon pesos ang halit sa infrastruktura kag masobra sa 1 bilyon pesos no sa agrikultura. Dako gid ang infrastructure no. Pagbamo. 2,324 naman ka mga puluyan ang nagkalaguba. Kag 1,104 ka mga infrastructure. Ang halit nga ginbilin sa livestock, poultry, kag fisheries, mga katropa, no? Uy, grabe daw ko pag ito. 24,085,755 pesos. 89 naman ka mga syudad kag munisipalidad ang ginpaidalom sa state of calamity. Ina mga katropa naton nga, of course, when you are under state of calamity, makasarang nyo dayon kung kamo ang naga ano sa mga ano, naga-remit, may remittance kamo sa mga SSS na ang ibantay nyo na kay may aran na dahil ano, mga assistance. So kung na loan assistance kayo offer nila. So, sa mga mangunguma kag Fisher folks nga apektado, naglabot sa 50,023. Samtang 29 naman ang na-report, katropa, 29 na gin-report na napatay bangod sa mga ininga mga weather disturbances. But then anyway, mga katropa, tuloy ang buhay. Padayon lang kita. Amo gina, kakatabo mang gina every year. Kinanglalang natin maganda, kinanglalang natin preparahan. Diba ha? Alas 5.55 na. May isa ka oras pa kita nga mag-obdanay mga katropa. In an extra drive Sunday edition, kaupo si katropang James King.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ha. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yan, Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Xanthone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
9: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: Mga katrupa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting, bro.
2: XFM 103.9.
3: XFM tayo, malasay stress ang gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapanguna nga balita. Ginisol sa Senate Impeachment Court ang scheduled trial ni Vice President Sara Duterte sa hapon, sugod buwas sa Agosto 24. Ang pagilis ang schedule ang kasunod sa recent postponement bangod sa paglainsang tiyempo sino kay Senate President Sherwin Gatchalian. Nagpabutsyag naman si Defense Counsel Spokesperson Michael Poa nga handa sila magsunod sa schedule nga ginset sa impeachment court. Nagadugay sa 7 ka oras ang trial ni Duterte sa nabutang paini sa morning schedule. Sabihin kinanglan matapos alas 3 sa hapon para sa regular session sa Senado. Inapananaw nga sa malabot nga 2027 ang impeachment proceeding batok sa BCA presidente. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM
4: 103.9. Na XFM kid how?
5: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
4: Na XFM kid.
6: Inani ang music ah.
4: Na XFM kid.
6: Ay, wala ka lang music magkita pa sumukta ko pala may ara sa mga balita. Blabs ng abi mga DJs nila kanta.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga XFM gid how.
9: Timo.
2: XFM 103.9. James Gidd.

0: Signal in 3 minutes. Full throttle to tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupod si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Gabi sa inyo tanan mga katropa, alas 6:17 na sa gabi. Mahilang nga gabi sa tanan ng mga nagpabalas dahil kay damo kaon nila kagina. Dapat tunaw-tunawa. Dapat ya karon sa gabi, magana lang kaon ninyo. Tubig na lang kamo. No. Buglay na tunahon ng mga karne. Oh, buglay na tunahon ng mga manok. Pero kung grabe ang tinay mo. Katropa, iniag Extra Drive, Sunday edition. Kaupod si Katropa James King. Mayong-mayong gabi sa mga drivers nato nga nakatutok kag nagapamatigid sa ilang mga salakyan. Mga nagatutok sa ilang mga tiyangge. Katropa natin nga nakatutok sa merkado. Maayong gabi. Ini ang inyong Katropa Station. Kapod si Katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod. And of course, we would like to say hello and congratulations once again sa winner natin. So weekly draw winner natin, no, sa aton nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Di konting ugya sa inyo, ha?

0: Yeah, dugay-dugay ha. Kay galag na gid ang akon nga cellphone. Kinanlan na gid ya Island. Ari-ari-ari patita sa inyo ha. Ang winner naton na.
1: Tropa po naton ang weekly draw winner naton sa Santo na Next FM. Libu-libong pa-premio. Siya si
2: Arman de la Torre. Taga Barangay Villamonte.
0: Tingog din ko tropa ka mo na.
2: Kadawag ako sa Santo XFM, libu-libong pa-premio.
1: Pila na dagan mo?
2: 3,000 pesos.
1: Wow! Ano ang produkto sa Yeswat ang ginagamit mo?
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Na?
2: Kaya manami igin sa lawas, makadigisyon, makanami sa tulog.
1: Dugay ka na gagamit sila?
2: Madugay na, sir.
1: So, anong gamitin mo sa imong 3,000 pesos?
2: Ipakalkuliwat sa produkto sa Santon products para makahulog kuliwat.
1: Madamugit nga salamat.
2: Madamugit salamat sa XFM.
0: Yan! Nabatiyan natin siya. Congratulations!
3: Yahoo!
0: Hindi ko, kung gintawagan siguro, mas klaro tingog niya galing. Matyag ko, nag-garuto siya mo, nag-lagaw to siya mo, nag-dawg siya 3,000 mo. Congratulations! Katroba ang aton nga Santo na next FM libu-libong papremyo. Sarang nyo makaintra ka mo pagi sa ang proof of purchase nyo pagi sa ano, Santo Gold Coffee Me or Santo Plus Gold Herbal Capsule na ito. Ang aton nga premium D3 soft gel capsule. Pagi sa lang ni Kabanig, ha? Pwede nyo sulod sa isa sa sobre legal size. Tapos may entry na ka mo. No, duwa na to, no? Para plus ang Santon Gold Coffee katropa, no? Santon Coffee, lima naman ka sachet, ina, sa Santon Gold Coffee. Kagang, kagang blister sang Turbo Dietary Supplement. Yan, may entries na ka mo dayo, na kung kompleto ka mo sina, may apat na kabuki entries. Kung damo nyo, much better. The more, the better. More chances of winning sa 3,000 pesos para sa aton nga Santo na next FM libu-libong kapron. Kaya naman na, weekly naman nila yung katropa. Sa mga luwag naman magdawag sa aton nga Gold Eagle Beer, premium sa Tansan promo. Kung sa din, sarang nyo naman niya magdawag sa 5,000 pesos weekly. Good luck sa mga katropa nato ni padayang nga nagahulog both no promos na ito under sa XFM ang Santo na XFM libu-libong pa premyo ka Gold Eagle Beer premyo sa Tanzan promo. Maayong gabi sa mga katropa nato nga pagulang gid kapuli sa ilapan ni Malay halin sa lagaw Domingo naglagaw. Hindi, may time man sa pamilya. Yeah, di na. Time man sa ilang mga pamilya, mga katropa, no? Dugay-dugay, mga katropa. Buwas ko na lang guro i-share ini sa aton nga, no? O, oh, mga kod nyo, katropa, mga robot nga na break pang, ano, ang ano ni Usain Bolt, mga katropa, na break pang record niya. Robot, ha? Bagay, robotin na, mga katropa. Ang salakyan guro, mas nasig pa kay ano mo, kay palumba mong salakyan sa mga salakyan kay Usain Bolt, ha? Grabe, hindi niya mga robot ganyang gadlagan ang taon ta ko, ano pwede tayo share kay niya, share ko ni sa para buwas tani sa akin express balita na. Well, padayon pagtutok mga katropa of the night, kita sa Gyapon may pagilis mga katropa buwas, oh, ang aton nga schedule sa aton nga impeachment trial kung sa din nag-hook kita all the way from the Senate, no? Mga katropa, no? Kung sa nagligad 10 to 3, subong naman niya 2:30 to 7:30, mga katropa. 2:30 to 7:30, bago nga schedule sa impeachment trial no, sa kay Vice Presidente Sara Duterte. Nabuton pa nila dasuntuig, mga katropa, no? Well, tutok lang mga katropa, no, para sa mga update. Paupod nyo gid sa pag, of course, pag monitor nila, pag update nila. Ang inyong katropa station, 103.9 XFM Bacolod. Ha? Obdala kita sa Gyapon, ha? Ini ang Extra Drive. Good katropa, James King.

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months Elsa sa panahon.
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
1: Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagkubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santol Gold Coffee Mix.
8: Ang bago nga Santol Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Santol Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
7: Santol Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santol Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga guest to help stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.

0: Extra Drive with James Gay sa XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
11: Ay, ito si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanamin. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
13: At upa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-meskin panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag-Santon Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag-Santon Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold.

0: Zanton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
1: Hala! Ka-exciting!
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Zanton and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Zanton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Zanton Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026. Extra.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Katropa, 6:52 in the evening. Salamat ka madamo sa inyo pagtutok, pagupod. Sa kay Katropa James King sa programang Extra Drive Sunday Edition. Bukas naman ah. Para sa dugang ang mga balita kag impormasyon padayon ang pagtutok pagpamati sa inyo ka Tropa Station 103.9 XFM Bacolod. Inadulong sa inyo sa mga produkto nga sarang gidya makabulig para sa inyo ikaing lawas. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3 Soft Gel Capsule. Atong Ultimate Trio. Of course, ang Vision X Plus Turbo Dietary Supplement. And of course, ang aton nga Santon Gold Herbal Tea. Sustapain, ang paborito nyo nga mga kape. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kag, of course, ang Santon Gold Coffee. Ang aton nga mga habon, Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin. Salamat ka ba damo ka tropa? Tandaan, inyong 103.9. Itatak, abati, firmi. 103.9 XFM, Bacolod.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na worm.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.

0: pagbugta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
2: Eh, namin ang music ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music pagkatapos mugta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, naka-X ka. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
5: Tiki mo!
4: FM 103.9 X FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Lin Anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inomus ang Sister Pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix.

0: para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM, 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Ang Perulina nga ni Sir Josil, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Para nga maprotektahan ng aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sininga lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation, tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na aton Sir Josil na posible magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
0: Southern Plus Gold.
2: Manami, pagit ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Tungod nga kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa isang aton Santhon Gold Capsule, perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Kagabanan sa nagainom sa ring aton sa ring ultimate trio ni Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatyagan nagapagsik sila Sir Josil.
0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kasubong sing cellphone ba Sir Josil kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josil. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josil wala nga kung hulaton mo na nga maglalai mo balatian budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josil.
0: Southern Plus Gold.
2: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton Sir Josil pamangkot yung numayo suggest lang nato na aton sa ringa ultimate trio after 1 week Sir Josil ang iban sa ni 3 days time nag-report na yun nga pagsik ila sa ringa pamatyag.
1: The Secret of
3: Health. Anong may ara sa Santhon Plus Gold Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule magluwasin na sa Santhon Vitamin C nga makabulig agud to maka-normalize kag makabalanse sa aton sa ringa blood sugar level Doc Leo.
2: Base sa pagtuon Sir Josil pag-abot sa ni sa mga utanon Moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic. Makabulig sila Sir Josil para ma-improve ng aton sa ringa insulin sensitivity. Dugang pay combine aton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sini nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kun hindi man gani ang pagtumar sini sang aton sa ringa premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa ringa blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josil sugod ang damage. Kagang manami pagit kay kung i-combine mo nga ito sa ringa Santhon Vitamin C Sir Josil nagabulig sa samadasig na pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa nga ito sa ringa cells sa nga ito sa ringa tissue para madasig kita sa lima umpawan kung i-combine na ito na ring tatlo.
0: Santhon Plus Gold.
2: Kung nalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa katawo pati ang iya sa mga joints posible mabalda ang iya sa ringa panit nag-dry kag nag-kinatol tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sir Josil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton suning na pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na siling nakapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo suning na benepisyo.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo mandang isoflavone which is ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
2: Correct.
3: Kasi sa mga kababainhan dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
2: Correct.
3: Or imbalances.
2: Correct.
3: So pwede ina maabian makabuli ganto sa nga Santon Plus Coffee Mix because may ice of lafon.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init.
2: Hmm.
3: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
1: The Secret of Health.
4: Mga katrupa, exciting!
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Exactly.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Eh.

0: ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang sista pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
1: Sista pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
3: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
7: Premium D3.
8: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to niya, a certified premium D3 user.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 23 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katro Bamo.
1: Exciting! Laingin man ang aura mo, basta nakakita sing guwapo sang pag team building.
2: Yes, of course.
1: Daw na batsyagan ko gid nga daw na hawasan kagid sang imutinai sa tong Sabado.
2: Ay, imutinai na.
1: Kinang lang tama na paliwaliwa sa bilog nga semana nga pag obrahan ay magpaliwaliwa gid.
2: Oo, eh.
1: Hindi ka lang magpabilwa. Kaya daw nakita ko sa swimming pool na naglubog yun mo.
2: Ah?
1: Nagtalikod ka lang. Pagkatapos naglubog, gulpi. Ano ka pugita?
2: Grabe ka man yun mo.
1: Ano ka nagpagawa ka sang ata?
2: Gamay-gamay lang sa pugita.
1: Ano?
2: Locos.
1: Hi everyone, happy Sunday sa tanan-tanan. Gabi kita subong sa ano gani man? Pizza ano na ta subong?
2: August 23. 20 and 26.
1: Ara naman sa 23. Grado ka?
2: Yes, of course. Yes, kay gagapon 22.
1: Ano bing adlaw be?
2: Subong?
1: Oh.
2: Sunday.
1: Aba! Yeah. Laingin man ang nakapagwa sa tong Sabado. Namin sa itong team building kawala iya may ga-shotting yan, no?
2: Ay, correct, iya.
1: Ga-food trip lang kita ligo, no?
2: Correct.
1: Nagpalangitom gani ko, di ba? Pero wala ko yung nagligo.
2: Ha?
1: Wala ko nagligo.
2: Kikainit bala.
1: Ha, init
2: ang tapiasang bay-bay.
1: Ha? Amo ni ngambal nga mga mistiso nga pangutis. Mahanginan lang sang init nga panahon. Itom sa gihapon.
2: Mistiso ano ka?
1: Mistiso ka sila eh.
2: Oh, talaga.
1: At mistiso ka churi. Ininigong bati. Welcome na tanan naton nga mga katropa nga naka-tune in na most especially ang aton nga mga gwapuhon nga mga broadcast technician sa tanan nga XFM radio station sa Negros ug Panay Island. Mga taga Bacolod, gapamati kamo sa XFM 103.9 upunta si katropang
2: Chris
1: Judery. Ay, hindi gulo si Chief Guro Subo. Di wala man yung pangalan, exciting malang ni. Sa Kabankalan, XFM 106.1, napunta si katropang
2: Papa Rodel.
1: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with katropang
2: Baby Ron.
1: Correct. San Carlos, XFM 98.9 with katropang
2: Rumel.
1: Ha?
2: Rumel.
1: Are you sure?
2: Sure.
1: Really?
2: Yes.
1: Correct. Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay, Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29. Makitaan kita sa Silay, Ibi Magalona, Victoria, sa Manaplaka, di Sagay, kay Iskarante, via Star Cable. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo. 100.7 o punta si katropang
2: Alex.
1: Ba, correct naman sa ba? Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
2: Noel
1: Neil. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
2: Noel
1: James Dean. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
2: Jermaine
1: Noel.
2: Tatlo, hindi na pwede.
1: Sa Facebook Live, pangitaan nyo lang Troy Tisoy XFM. Comment ka muda, kagpadala sa inyo ang mga numero kung gusto nyo mapasakop sa amin na program. Pwede man ka mong katawag sa XFM call and text line
2: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. The time now is 9:27 and that time check was brought to you by Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
2: tindog-tindog pa. Aww.

0: kaputi nga banit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble.
4: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo, food supplement from Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas. Ang lakas!
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan. Nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Gusto?

0: 47 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Nakibot ang daranon nga may edad na pero namit pa?
2: Of course.
0: Sa diin makwa.
1: Sa aslong.
0: Oo, no? Kasi kakaedad ka na ba lang? Imabalas ka aslong.
1: Correct.
0: Oo, pero kung daw medyo dalaga-dalaga ang soltero, gani, anong baho sa balhas?
1: Daw kolon.
0: Anong formulations ng cologne?
1: Ha?
0: Scent gidyaya nga cologne?
1: Scented man eh.
0: Hindi sing ano?
1: Sing?
0: Formalin?
1: Sobra ka naman.
0: Formalin. Eh, may harap ba nagpamot formalin?
1: Sino?
0: Siyempre nagkalapatay. May harap. Hindi ka man pati nga may harap ako.
1: Ambot sa ilaya ay.
0: Makotong utobal si Migo ko Julio sa FDN bala. Kuhanta kayo sa kabattle.
1: Hindi na.
0: O, hindi ko magkalipat ang Santon Gold Coffee Mix, bala. Pinakanamit nga kape sa mga gusto magwapa, kagwapo, pareho sa akon. Ate ka na. Bakal ka mo, sing Santon Gold Coffee Mix, pwede nyo magamit ang iyang sachet bilang entries o kon POP proof of purchase para sa nagapaday ng Santon and XFM libo-libong pa-premyo.
1: Kagara man ang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang imo immune system pinaagi sa pagtumalas ng Santon Plus Vitamin C.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Dali na, sa mga gusto mag-intra, pwede na katawag now na!
1: Sir, 912-007-6793.
0: Mayang gabi galing kay Rubik Calzado, kay Summer Willow, Solomon Antonio, hello, watching live. Samtang, Gaparagaak kami diria from Barangay Takas, Pontevedra, Capiz.
1: Wow, dilat naman sa may San Miguel, mayong gabi lang sa kay Alma.
0: Sa Globe, pwede ka mo katawag sa 0915-8311-431. Hi! Good evening!
1: Hello?
3: Hello po.
0: Hi po. Good evening.
3: Opo. Good evening po.
0: Opo. Taga saan po kayo?
3: Kakaduaan.
0: O bakit nagtatagalog? Katagalog na ba yung mga taga-kaduaan, Kadis, ngayon?
1: Gani.
3: Siyempre, marami na kikinig ngayon.
0: Wow! Yung tono mo, taga-Kadis talaga. Oh. Yung Tagalog-Tagalog mo ba?
1: Ay, kasi...
3: XFM.
0: Oh, pangalan, hindi yan S ha? X yan, X. Ano ba yan? Yung dila mo, parang lumilipot na. Yung X na gawa mong S ha? Lasing ka ba?
3: Hindi naman.
0: Nag-shot ka ngayon.
3: Oh, yung
0: putra, konti
3: yes. Lang.
0: Konti yung isang kaha. Tawang-tawa.
1: Kaya nga eh, sana Gold Eagle na lang ang ininom mo.
0: Ganun talaga pag nakashot ka na, nagtatagalog ka talaga eh, no?
3: Gold Eagle Bear.
0: Mucho King.
3: Gold Eagle Bear.
0: Mucho King.
3: Sabay talaga sila.
0: Hindi, yung Gold Eagle Beer, yan yung Mucho King.
3: Mm-hmm. Yung... Sabay talaga siya ng dalawa, oh. Mucho King.
0: Oh, tatanga-tanga pa ba? Ilang bote na yung naubos mo?
3: Marami.
0: Oh, yung tansan, huwag mong itapon ha, ihulog mo dito sa amin.
3: Purchase.
0: Oh, wow, purchase, hindi yan purchase. Proof yan, proof. Hello? Buhay ka pa?
3: No. Talaga.
0: Talaga. O, pangalan muna. Pangalan at taga sa A. Pangalan at edad.
3: Rainy boy po dito.
0: Oh, status natin?
3: Sir Troy. Hindi, ma. Ano lang Sir Troy, ma. Ano lang kong bra?
0: Hindi, Tagalog tayo. Hindi, Tagalog tayo.
1: Tagalog tayo ngayon.
0: Hindi kami nakakaintindi sa'yo.
1: Tagalog tayo ngayon kasi ikaw mo umpisa eh.
0: Inumpisahan mo na eh. Mag-ilunggo ka pa. Tagalogin mo.
3: Sige.
0: Ano yon?
3: Sir Troy. Sir Troy po.
0: Opo.
3: Kasi sa ibang istasyon na pa, na ano nakita na kung magana sabay na plan.
0: Nasubaybayan mo na ako.
3: Talaga?
0: Oh, baka type mo ako, hindi naman.
3: Hindi naman. Hindi, may girlfriend ako, Sir Troy.
0: Ah, hindi naman yan problema. Kung type mo naman ako, pwede lang naman yan ang pag-usapan.
1: Yes.
0: If the price is right.
3: Yes. Yes.
0: Sandali. Sandali. 42 years old, may girlfriend ka na pala?
3: Oo.
0: Paano mo diniskartehan yung girlfriend mo ngayon at ilang taon yung girlfriend mo?
3: 26.
0: Wow! Jackpot!
1: Yes, kahati ng iyong edad.
0: Edad, oo. Jackpot siya. Paano mo napauo sa ganyang pananalita na kumbinsi mo?
3: Siyempre, sa kipay pa yun.
0: Ah, yung wow. Ako din nagpatigayon pala nun. Oh. Wag mo nang banggitin 'yan kasi hindi na nililimutan na namin 'yan eh. Hindi na 'yan kailangan na banggitin pa 'yan. Doon mo nakuha yung girlfriend mo ngayon.
3: Oh.
0: Oh, hiwalayan mo na 'yan. Yes. Oh.
3: Kami si Jer talaga.
0: Sa ano?
3: Kami si Jer.
0: Ano? Tarungin mo nga maghambal
1: ano
0: na yun?
1: Ano?
3: Sabi ko, coming sister siya.
0: Ano daw?
1: Coming sister ang pamatiyan.
0: Ulitin mo nga, ilungguhin mo nga.
3: Sige, mag-teacher sa ngayon, next year.
0: Ah, mag-teacher.
1: Ah, okay.
0: Ano ba yan yung pinagsasabi mo, coming teacher? Oh, paano mo nasabi na magtuturo na siya na napasaya na ba lahat ng mga
1: board exam,
0: lahat na ng exam? Okay na lahat?
3: Hindi pa naman.
0: Pero... Ah, magtatapos pa lang ng teacher, yon. Kasi iba naman din yun yung sabi mo na kaming teacher na. Kasi yung pag-iinterpretar namin yan ng kaming teacher, meaning magtuturo na talaga, Dolph.
1: Yes.
0: Pinaalala mo naman ulit.
3: Sorry po.
0: Riniboy, pinaalala mo naman ulit yung board exam. Kasi si Dolphy, nakailang teka, Dolph?
1: Dalawa.
3: Bakit nakadalawa ko ba?
0: Ah, nakadalawa na siya eh. Kasi yung puso niya sa lawahan talaga eh.
3: Yun, nakadalawa ka na, boy.
1: Yes.
0: Gusto mo ikaw yung pangatlo?
1: Ano?
3: Kahit pangapat,
1: okay. Hmm? Oo, wala naman wala naman sa pa-edad-edad yung education.
0: Hindi yung education yung ibig niyang sabihin. Maging kayo talaga.
1: Oo, talaga?
3: Hindi, injection.
1: Oh, kailan mo ako mag-i-injection?
0: Kailan mo daw sa i-inject? I-injecticide.
3: Ang nakalagaw ako dyan.
0: Ha? Kailan ka lalagaw dito?
3: Siguro mga
1: akala ko pupunta ka dito, kukuha ka sa imong radyo. Wala naman.
3: Wow.
0: Wala yan, sabi-sabi lang yan. Wala yang tupa yan.
1: Pakita ka.
3: Pero nakinig nga yung ko pati mga pagsinta nila.
0: Ya, ano yun nakikinig? Pati yung ano?
3: Hindi, mga GF ko at saka pinsan nakikinig ngayon sa FM.
0: Oh, sabihin mo yung pinsan ng GF mo. Makinig ka nga muna. Sabihan mo yung yung pinsan ng GF mo na baka pwede ako sa kanya. Hindi pa ako natapos. Sumawa ka na eh. Baka pwede ako sa kanya na magkakilala kami para siraan kita.
3: Sir, hindi mo naman tawagan. Sinabihan yung sa kanila nga ako na rin baka tawagan mo
0: lang. Ah, huwag mo na akong utusan. Alam na namin yan. Tumawag ka dito para may mensahe ka sa girlfriend mo na nakikinig ngayon sa Kabankalan?
3: Talaga.
0: O sige nga, pakinggan nga namin yung mensahe mo.
1: Tagalog, ha?
3: Oo, Ben. Makikita sobra. Kahit ganito lang tumako, at least mahal kita. Dari to si Sir Troy, si Delphi, sila lang nilig lagi.
0: At least?
3: Eh, sitin tayo.
0: Ayun, yun sa tamang sagot. XFM na tayo ngayon.
3: Dinirin, Ries. Dinir ba? Sagsi.
0: Yun yun. Na, nakalimot na. Na-alcoholak na yung utak. Okay na yun, ah.
3: Hindi lang.
0: Okay na yun, ah. Babay na.
3: Sir, pwede ko ka pagkanta, sir.
0: No, Taitol.
1: No, Taitol.
3: Ha?
0: Taitol!
3: Nang ano, sir, ng Zebrager Blau ng...
1: Kung sakaling ikaw lalayo?
0: J Brothers ang kakanta?
1: J Brothers?
0: Labanan ang tukso? Promise me. Sana ibigyan mo ng pansin.
3: Promise me na lang, Jol.
0: Sige na, pimunong na lang. Hubog ka na. Babay na. Play ko na. Bye!
1: Adios!
0: Bye! Oh, love you ko na doon.
1: I love you too.
0: Ah, kiss hagpagpok.
1: Mwa mwa. Chup chup.
3: At least, may mahal.
0: 9:38. We've got 2 minutes before 10 o'clock. Mabalik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: ASL kompletado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Plus.

0: bibili
1: sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Nagbalik naman siya. Padayon ka mo, nagabamati sa phone pala programa, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Para sa masanag, kag-healthy nga pananawan, tumar ka mo sang Vision X Plus.
1: Kagara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nanari-sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa iyo, masuking abutika, kag-lagaw man ka mo mag-bisita sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy para sa iban nga mga produkto sang Yes 12 Incorporated ni Boss Rems. Tawag na, XFM, call and text line now na!
1: 0912-0076-793.
0: Ay, kay Cha Luzana, good evening. Ay, naghatag sa isang number. Ako gini matawag sa iya. May griton ka doon.
1: Dapat lang. Hello and good evening lang da sa mga Bailon family sang Concepcion, Iloilo.
0: Amo mo lang na permi mo greetings, Sean.
1: Yeah, amo mo lang. Di sila nag-alantaw.
0: Sa ulo mo guro.
1: Ha?
0: Sa ulo mo guro.
1: Ari gani, di galantaw.
0: May galantaw ha, doon. May nagalantaw da. Ha, miyara?
1: Oo, eh. Tatlo kabilog.
0: Hi, Cha. Good evening.
2: Hi. Hi. Si,
0: nga nga, Cha, ang imong alan ng lalaki ka man.
2: Ang mga kundi nga, ang record nga pangalan to ay Charlie Bilgaman Tenor.
0: Ah, pero daw lalaki guro, imugi na pangita kay Cha, Cha ang imugi mutang mo. Kay kung babae na pangita mo, gin full name mo gitani nga Charlie, oh, Charlie. Eh, para balaan nga lalaki.
1: Hindi ganyan, Charles?
2: Hindi, try ko yung iyon kalabanan tawag sa tao sa control. Charlie, pangalan ko, balik na. May silent nilang Lee. Kung mo ginatawag ko nila nga Cha.
0: Ha, gin shortcut na lang. Pero kami nga mga baguhanon mo, kami nga mga baguhanon mo kilala dahil lang kid babae ni guro ay kay Cha ang pangalan.
1: Abi ko man ganan ka gina babae.
0: Pero babae gusto mo hindi lalaki?
2: Oh, syempre tay ay try babae din try.
0: Hindi ka sagi? Hindi ka sagi?
2: Basta na try makasala ko kay God.
0: Wow! Teka din ka Charlie.
2: Kagay mamailan, Troy. Barangay Trabalab.
0: Ah, kadamo sa atong listener sa iyo mamailan, no?
1: Kung sa diin kayo, Subong?
2: Ari ako, Troy. Sa kabantalan, Troy. Sa akong nga magulang.
0: Te, kamusta ka muda sa mga taga-kabantalan, Charlie? Okay lang ka muda?
2: Okay lang, Troy.
0: Mayo kay Ari.
2: Gano'n ako dyan natin natin. Timo, Troy ka. Ano, Troy?
0: Ay, hindi lang pag-imit lang ang ngalan sa istasyon mala. Ay, XFM na kami. Oo, sa XFM. Hindi na gani. Pag-imit lang gani ang istasyon nga iban. Kundi, XFM lang gid, okay?
2: Okay, Troy.
0: Sige, pila na edad mo, Cha?
2: Ma, 21 ako tayo sa December 26.
0: Makalabot ka pa yan, December. Pila na bilog nubya mo?
2: Wala pa mo, Troy.
0: Ay, hala, wala ka pa ka nubya?
1: 21 ka lang,
2: wala
1: no?
2: Pa,
0: dali lang, doon sino ka look-alike mo? Doon sino ka look-alike mo, Cha?
2: Ang botreya, kung may look-alike sa kalibutan din, wala din siguro.
0: Nagtawon ko na lang din sa imo nga, ano ah, sa imo nga Facebook. Ba? Kita dahil ni Nunoy wow. Ang iyang abs.
1: Oo.
0: Ikaw niyang sa ano? Ang sa falls?
2: Oo, Troy.
0: Magrabi galaway dahil wow. Si Don po ba? Oh, ba? Wow. Estudyante.
1: Estudyante.
0: Daw si Long Mejia.
1: Priska pa.
0: Priska pa. Kabalagin si Dolph kung Priska o kung hindi, no? Mm-hmm. Dolph? Priska pa ni sa Dolph?
1: Ha?
0: Priska pa ni sa?
1: Ambot ko nalawayan na ni sa
0: Eskwela ka pa, Subong Cha?
2: Wala na, Troy. Grabe, kahit palang ko, Troy.
0: Te, naka-ubra ka na?
2: Wala pa gamit, Troy. Gapangita pa ko, Troy. Kung ako nobra, Subong, daw sideline lang, ano.
0: Ah, bali on call? Ah, on call.
1: Wow, galibod siya mais.
0: Diba si
2: Gusto? Pero sa, ano, Troy, sa 25, Troy, makuha ako exam sa military. May exam tayo na Mailan City.
0: Mayo pa ako makapasar ka na.
1: Tani, kabay pa.
0: Mm-hmm. Kay Kahubin pa si Imo, maski nang lanon mo na. Kay okay. Sa training pa lang na daan, magtag 21 ng edad, may bato na ya.
1: No, dapat ka balo no? Kagadya magpalo.
0: Kung makapasar ka, i-message mo kami ni Tulpo kay mapadala kami sa imo allowance. Gagi. Hindi ka mapate. Abi mo pigado na gid kami ha.
1: Pucha. Cha. Kabalo ka magpalupok. Kabalo ka magpalupok.
2: Depende, Troy.
0: Si Dolpo na yung imong isuraya. Ako pa na akong magwa nga ako agi na.
1: Tod bala. Sabta ko bala. Kabalo ka magpalupok.
0: Are, pamatiin para daw may ara ka man sing ano idea kung paano maglupo ka ni Idol. Anong lupo ka ni Idol? Liwat bito duha? Bahog ako.
1: Amo na nga lupo.
0: Pe, doon ko'y dalalaway itong lupo ka. Liwat. Bo! Pe, ikaw bi ko no, sige be. Batiin kami para sa to.
1: Wow!
0: Dumapatay ka ni si Idol, ginahuyop yan ka.
1: Ako na yung gablow. Ito ang gajab.
0: Ano gusto mo sa isa ka babae, Migucha?
2: Ang ano lang, ang number one, Troy, mabuhat lang kagang ikatlakad daw lang mabulidan naman ko sa pangabuhay ng tawag, Troy.
0: Ah, why na di subong mabuot?
1: Why na subong mabuot?
0: Puro sa tanan, mga libakira, chismosa, mga manapaltaan.
2: Hello?
0: Ha?
2: Ambal kong hello.
0: Ano, liwat? Ano ambal mo?
2: Ambal ko, why na subong nabariya si Natroy?
0: Why na.
1: Wala na.
0: Ah, ano na lang gid tumalagsahon. Oo. Talagsa na gid man lang sa Malaka nga makita ka na mo na subong ang mga mabuot.
1: Kayo na pang lubong na sila.
0: Hindi ah, nahali na sila tanan. Oo. Dili ato naman ubuson ang mga chismosa, mga maldita, mga mo naman ang ubuson ta. Kaya nahali na tong mga mabuot oh. Mga pilang edad?
2: Depende, Troy. Mas okay na yung Troy. Mas magulang ko taon, Troy. Mga butang ko ba? Mga 22, 23.
0: Sige, ano number mo? 09?
2: 70.
0: Okay.
2: 263.
0: Ano to?
2: Oh, 63.
0: 263, the son?
2: 78.
0: 86. Liwat. Sulita. 09.
2: 78. 0970 na, Troy.
0: 0970
2: 263 78
0: 86. Sige, okay na na. Ulat-lata lang da. Damo da agi may message. Pilian lang sila ha. Ngarang ano bala? Para sa ano, tao sinigani. Ano da ang practical gani do?
1: Ang din.
0: Ah, wala na lang ah. Hindi na to yung alaman.
1: Wala
0: ah. Alamat, Migo, cha. Agregard sa mga tagakaban ka lang kagi mamailan.
2: Sige, Troy. Bye-bye.
0: Salamat. Bye-bye. Okay. 26 after 10. Mabalik pang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: kusugan, isa ka profesional boxer sa edad na 23, hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang panlaking nagatip ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon, kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary, puro ng tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3 na pampapasgog sa atong natunan, pampagkana sang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, manamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Padayon sige amo sa programa nga Fall Palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulo na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imong immune system. Pinagi sa pagtumar sang non-acidic ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Kagara man ang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na katayal ang mga nagapagita sa Gyapon sing mga nobyo kag nobya. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and sa Globe 0915-8311-431 Good evening! Gapanghatag para Jong XFM sa Ruas Capiz. Yes! We've got more radio sets for you! Gusto mo? Oh, lagaw ka lang to sila. Pangitaan lang si Ira o kung si manager. Oh, malamang ay kuradyo! Hindi nyo ko hatagan, mabakal ko! Amo mo lang na mo, no? Kag, dali lang. Mayari pag may nag-message, oh. Troy, good evening. Okay, siya malang Japon ang nag-message for me nga itong nabalaba. Balang iya nga litanya, bladol. Nakapoy na ako magbasa. Ang gusto ko ginabasa, ang lipot na lang. Namian ko na, basta lipot doon, no? Basta lipot, sulod-sulod.
1: Oo, oh, ah?
0: Damamuyayaw ka mo.
1: Basta lipot kon lapoy, oh.
0: Ay, may nagdaog na sa Santo ni Next FM libo-libong pa-premyo sa lain-lain ang mga winners sa kay lain-lain man ng mga radio station ang nag-facilitate sang Santo ni Next FM libo-libong pa-premyo. So, ang ilang ginobradop, nagbaka lang sila sa mga Yes 12 products pareho sang isang blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag lima ka sachets sang Santon Gold Coffee. Then, pilian na nilang apat ka mga Yes 12 products. Ang entries nyo, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number kag pirmahan nyo kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanang XFM stations sa Negros kag Panay Island. Kag bantayan nyo sa mga social media pages sang tanan nga XFM radio stations kag pamatian nyo man mismo man sa mga XFM stations frequency ang winner kung sa diin kada Biyernes. Kada Biyernes ang aton nga weekly draw which is 3,000 pesos ang inyo madaugan. Kag nagahulat sa inyo ang 50,000 sa grand draw, may 30,000, 20,000, kag pulo tanan katag 5,000 pesos nga consolation prizes. Siyempre, ano pang ginahulat nyo? Intragid ka mo! Kaya kung pwede lang kami maka-intra.
1: Gani man.
0: Kapila na taguro magdaog, Dolph, no?
1: Oo eh.
0: Kapila na daan ka Santon Gold Coffee nga ito na inom.
1: Amugid dya, tinarton, karton.
0: Kita mo, dugay-dugay, gold ka na.
1: Pwede na i-print da.
0: Silver ka pa subong, no? Kay 60 pa lang.
1: Silver, yeah.
0: Now, ano?
1: 75.
0: Saan ako pa mag-gold 100?
1: Tapos na eh.
0: Ay, tapos na.
1: Ah, 50 gali. Ang gold.
0: Hindi, namin ko yagali. Saan ako ka makasintinarian?
1: Dugay pa. Dugay pa.
0: Sintinarian. Pila ka din makuha mo gani kung maka 100 ka?
1: Mga 80 something.
0: 80,000?
1: Mm-hmm.
0: Pero bati ko kuno maka 80, may mabaton ka na. Chato na.
1: Siguro kay may ginatag man sa gani sa 60 pa lang.
0: Ay, oo, gali, no? Pila?
1: Nobo, ah.
0: Pila gani? Nakaklaim ka?
1: Do mga dos.
0: Dos mil?
1: Sa consignor ka pa lang.
0: Pero naka-avail ka na.
1: Naka-avail na.
0: Nakuha mo na?
1: Wala pa.
0: Di, ano itong forfeit to eh?
1: Maka-avail, ha?
0: Ma-forfeit to eh? Ay, wala mong yung kuha.
1: No, ah?
0: Bagay, hindi mo man na kinanglan. 2,000, subong.
1: Damo pa man sila, damo mas labi, ano, recubitos, recubitos.
0: Wala ka birth certificate, tao?
1: Ha?
0: Wala ka birth certificate?
1: Nara eh.
0: Oh, anong imong, ano, gender? Male or female?
1: Transsexual?
0: May ara na galing mo na.
2: Transsexual, una pa lang transsexual yan sa...
0: Male-female? Ano yan?
2: Transgender.
0: Houses. May gabi, line number one.
3: Ay, bro, yun yung sabi.
0: May gabi, sino ni?
3: Ang mga abid pa na si Rams.
0: Si Rams, taga din si Rams.
3: Ano mo dyan?
0: Oh, namusta si Rams?
3: Okay lang man.
0: Oh, napaltak na ni?
3: Ako
0: eh. Oh,
2: o, di ipakita, be?
3: Hold daw ako. Are you?
0: Nubo!
2: O, ipicture ka kisend sa amon, ah.
0: Di ka sa limod dyan?
3: Wala, sa limod dyan, ah.
0: Hmm. Te, ano to gani, work mo gani, Ram? Salipat kami, ah. I-ano gani, ipadumdum sa amon gani iliwat?
3: Masayista, eh.
0: Ay, oo, ang masahista doon.
2: Okay, oo.
0: Na, ano, nahandol mo na ni si Dolpo sa una, sang sa Iloilo, nakapamasahe ka ni sa iya, or nakamasahe ka ni sa iya?
3: Oo, ah.
2: Naka-work ka sa ano, diba, sa lapas sa una?
0: Guys, ano?
3: Oo.
0: Mm-hmm. Te, nahandol mo si Dolpo? Suplado, no?
3: Oo.
0: Suplado?
3: Suplada.
2: Mayo, kaging kurikan mo.
0: Nga man, hard ang yagusto or smooth lang?
3: Soap.
0: Ah, hindi ka sa smooth, sa soft yun na.
2: Ha?
0: Ano na, sabon nga soap?
2: Duha mo na ka ano?
0: Kaklase?
2: Kaklase ang masahe?
0: Ano?
2: Ha?
0: Ano?
2: Soap kag moderate.
0: May hard pa yan, lagpat kayo mo yan.
2: Palagpat, ikaw yung palagpat.
0: Ah, may hard pa ka, ni Migo, Rams, no?
3: May hard.
2: Sugiran ta ka kung nga nagduwa na lang.
0: Kay?
2: Ha?
0: Kay?
2: Ang sob. Sob-sobon anay. Ang moderate so na lang. Eh, pati ka na.
0: May ara sa gali iya. Justification gali iya, no? Ba? Damay. Damayo sa mong iyang huni, no?
2: Nagyango mo na, Ram?
0: Nakatag sa tips, eh. Mo, Ram, sula.
3: Wala pa.
0: Ah, pigaw. Pigaw nga kliyente. Wala gatag tip. Bisan 100 o 50? Okay, gatag, Dol?
2: San chimpo to? Ano, 50 pa lang to. Yaga pungko pa lang na.
0: Aha. So, subong ayahan, mga pila na?
2: Pungko guro. Ang pungko guro subong 100 o 150.
0: Kung pungkoan mo ya?
2: Kung pungkoan, depende.
0: Lain ba ginaya kung pungkuan mo?
2: Oo eh.
0: Ah, gali. Te Rams, mamasahe ka pa sa aliwat? Hindi.
3: Ah,
0: oh. Nga nakatawag ka subong, nahidlaw ka sa amo ni Dolpo?
3: Nahidlaw ko sa inyo,
0: ha? Ah, kami wala.
2: Teka na. Amo ni San Migo ni Ninya, no?
3: Hindi. Lain to yan.
2: Lain to saya.
0: Lain to saya. Ang daw taga din to sa gaya, taga Antiki. Ari sa limod dyan ni siya. Nga nakatawag si Migo Rams? Wala labot ka na hidlaw sa amon?
3: Kag mong itaasang kakulungin
0: mo na. Hindi ka gidya magsurinder? Nagligad, may nakwa ka wala?
3: Wala gid.
0: Why ka may nakwa? Pwes,
3: why gid?
0: Si Dolpo ang makwa sa imo. Eh, gusto mo? Mapiyong ka lang.
2: Ano?
0: Ah, hindi sa galing kakita nga. Papiyongon to pa sa hindi sa galing kakita.
2: Sorry. Pamuklato naman eh.
0: Sorry lang. Pero balaan mo na kung ano siya do?
2: Hmm?
0: Kung in love siya sa imo?
2: Oo eh.
0: Ano,
2: kung... May takipusoon mo na sa?
0: Oo ah. Pero hindi kisaya ka bantay kung kuoton mo sa.
2: Ah?
0: Hindi kisaya ka balo kung ginakuot mo siya kung wala. Hmm, eh. Kaiti...
3: Iyatay ko na eh.
0: Ha?
3: Iyatay ko na sa liya kuot eh.
2: Uya, bisan uya, tanyo pa na iya.
0: Hindi mo gidya makita nga daan kung sa diin ni Amagi ya kamot ya.
2: Mm-hmm.
0: Mm. Ang kamot nga daan ni Dolpo. Ang kamot na ni Dolpo nga daan nga bisan ang kubra, hindi makalusot mo.
2: Amo ni nga sila nga kamay na gumagapang.
0: Ang kay isa nga daan, iya man ni ginaano. Iya man ni ginaabusaran ang iya nga ano, ang iya nga pananawan. Ari ay,
3: oh,
0: ari ay, hindi, kaya ang masahe sa kundi akita. Ako ni bala tusok-tus loko ni dapit. Takson-takson tabi. Takson-takson tabi kung dako gimay na kung gimay. Oo, di ba? Ha?
3: Dama-dama-drama, ha?
0: Ay, hindi na kami mag-drama, kamahal. Sa amon talimpi kung mag-drama. Kami live on air, oh. Ah, makadlaw mo lang sila. Tapos wala man sila nag-participate sa amon. Nara bala mga impronto nga drama, bala nga wala na script-script. Kisa dyan na iya, dop, no?
2: Oo, eh.
0: Oo. Tiso mo nga amon, mabulig si imo, migo. Ano ka din nga, ala niya, Rams?
2: Rams.
0: Ano, pangitaan ka na, Mon?
3: Pangitaan lang ko sa community na kasadakan. Hindi lang buot, ah.
0: Oo, sa tingog lang ka mo mag-istoryahan na, eh, no?
3: Oo, hindi ko man po kalantaw ka, hindi ko man magitaan.
0: Oo, ti, paano nabikaron kung hindi man makahambal ang imong, ano, ang imong textmate? Oo. Chat na lang, eh, no?
3: Ano ba?
0: Oo, may ara man, diba? May ara man, diba? Oo. Apa, may ara, ah.
2: Baka balon na sila yung mag-text siya.
0: Oo.
3: Oh.
0: 'Di ba? Wala ka na nakita sa Bakulod, dumudamo sa Bakulod, sa SM. Da ko permiga pa masaya sa akong tiil ya. Dol, tiil ko
2: na. May kung tiil lang.
0: Isa ka oras, dol pa. Kadami mo masayaan kay wala istorya-storya mo.
2: Tuon.
0: Nung kay isa nga daan sa mo pamasahi ka tapos makaistorya para sa nibe kay ano? Kay Rams? Ah, do hindi kaya matulugan kay dugay-dugay lang pamangkot. Ay sir, sa din ka gaubra? Ay sir, nang pila na edad mo sir? Ay sir, ang tupad balay na mong tubula sir, muna muna, kadamo istorya doon, yung katulog.
2: Yung ang katapusan niya pamangkot, ano?
0: Ha?
2: Ang katapusan niya pamangkot, ano?
0: Sir, buka ka na?
2: Sala.
0: Ano?
2: Ha?
0: Ano?
2: Sir, extra service.
0: Oh, lain na imo ya. Balaanon mo gitna gasulod sa mga mo na kula ko niya katry.
2: Ano kaya ako na gani?
0: Dito ko agarikta ko ya sa SM dito ko ya sa mga apa iya kaga pamasahi di sa konti ili okay tapos mapiyong-piyong ka muna kalinong-linong sa palibot.
2: Pati na ram sa nga apa nang dadala ya. Hindi ka tingkit. Tapos na nang guwapa nga mga apa.
0: Wisit ko na si Dolfo. Naiimo mo na guro sa guwapo nga apa ay.
2: Ha?
0: Naiimo mo na guro sa guwapo.
2: Imo ganit sa bulang sa apa.
0: Nadumduman ko. Nadumduman ko si Heart Katol-Katol bala.
2: Oo.
0: Oo. Apa.
2: Ay, wala na siya kapanawag, no?
0: Apa ko nung iyang namigo ko nung mo. Hindi, wala gandiyang gambal-hambal kasi niya sinyas lang.
2: Sinyas-sinyas lang.
0: Iya, umumun. May nga umumun na muna. Pag-ara na ko, no? Ate, hindi mo niya makahambal mga litro ngayon. Pero jury lang sa do lang yaya eh, makahambal. Pero kung normal lang, hindi niya makahambal yung dol.
2: Ah, kung normal na, do rimig.
0: I-try mo ko nung dol, videohon mo.
2: Nga?
0: Kung makasinggit yun man.
2: Ah, nga pa.
0: Hindi ka na. Oo. May ka. Ang nami, tani kong ka-chat sa ato, no?
2: Tani eh.
0: Ay, importante ang ila pala matinan. Kaya ti maka-smile man sila, no? Kadamugid bala to adult. Nga ra balang para siya na nga may mga, ano, may mga disability. Oo. Pero, believe man ko sa ila kay nga, ah, nagabato Japon sing patas kag nagapangabuhi para may suportar sa ilang pamilya. Para sa ni kay Migo ko ano Rams. Pila na ayan ka bilog ni yang anubya.
3: Wala pagid gani.
0: Hoy pagid ka try gid. Hindi ka gid guro para sa babae Migo Rams.
3: Depende na na.
0: Kay Dolpo ka gid. Kabi mo sa kaduga sa kaduidugay nyo na nga nagminasayay sa una sa Gaysano Lapas. Until now, kasunod-sunod ka Japon saya. Si Dolpo single man Japon, ikaw single man. So ano Dol? Bato ka sa bulag?
2: Ah, magdesider man lang saya. Ay, nakay mapatindog tayo sa ato niya massage parlor.
0: Magdesider. Pero guwapo ni Guru si, ano no?
2: Si Rams.
0: Guwapo ni si Rams, no? Kaya kay tiya mo lang na iya eh. Di ano man sa imo, desideran mo na lang? Kamu na lang doon, Migo Rams. Okay lang
2: depende
0: sa imo?
2: Depende ganyan sa iya. Sige na, kay kabalo man ko magmasahi.
0: Oo.
2: Kamu na lang ito ang pangabuyian.
0: Ano ganyan tunog sa masahe ganyan?
2: Ha? Ah.
0: Grabe daw, giting lang. Sige na, Migo Rams, i-plug mo number. Ah. I-describe mo ang kaugalingon kung ano na pangita mo sa isa ka babae. Go ahead.
3: Ako gulit si Rams sa Moreno ng kaga 5-6 na height. Kaga pangita ko sa kakulimito nga willing makipagpenta ko. Kaya daw kaburing sa buong sanggag ko.
0: Ba? Buringan sa...
3: Ay, pwede. Pwede. Ito number ko. Ari. Number ko. 09-05-195-1268
0: O, isa na lang kay basi hindi ayawan sila ka ano lagas. Isa na lang hinahinay gamay.
3: 09-05-195-1268
0: Ara na. May matek okay. Si mo dugay-dugay yan.
2: Oo, si Mayra.
0: Mayra.
2: May rabis.
0: Migo Ram, salamat. Regards sa mga taga-Limud dyan.
3: Thank you, Troy.
0: Bye. 3 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting! Exciting!

0: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime, o sa karitard na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: supplement for men.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.
1: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
4: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Woo!

0: 25 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Uy, sa mga ginapanuhot, kag nagapala na kita ang kalawasan, may the best kami nga i-recommendar sa inyo ang Santon Plus Herbal Oil. Very effective sa inyo kalawasan nga nagapalanakit, Santon Plus Herbal Oil.
1: Kakong gusto mo sang Cotis Porcelana, Cotis Artista, mag Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Mabakal sa inyo mga suking abutika, Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede pakatawag ang mga nagapangita sing uyab. O kung uyub, uyab kag uyub.
1: O panawag na kamo sa 0912-0076-793.
0: Sala.
1: Ano man?
0: 6693?
1: Ano?
0: 6693 ang bal mo?
1: Palagpat lang
0: 7-9-3. 69 ang bal mo.
1: Palagpat lang ka bala. O liwaton ko ha. 0912-0076-793.
0: Auso sabi ko 69-3.
1: Gandum ka lang ko.
0: Dial ba kamo sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kag siyempre, ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, millions worth of prizes nagapadayon hasta ini sa week 12. Last Friday, yara na kita sa week 3. 5,000 pesos ang inyo madaugan kada semana. Friday amon nga draw ha, every Friday. Pero kung magabutan pangalan nyo, 5,000 ang inyo nga madaugan. Simple-simple lang gin mag-intra. Ngita lang kamo tansan o kung bakal kamo sang Gold Eagle King o kung 320 ml sang Gold Eagle Beer. Ang tansan sina hindi nyo pag-iaboy, gamitan nyo bilang proof of purchase sa aton nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Isulod nyo sa sobre nga puti, ibutang ang inyo kompleto nga pangalan, edad, address, ang contact number ninyo kag ang suki at tindahan nga ginbaklan nyo sang Gold Eagle Beer. Kag ihulog sa tanang XFM stations nga nahamtang man dito ang drop boxes. So, hulaton nyo every Friday kung sino ang maswerte nga magadaog sang aton nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Sa Grand Draw, gaulat sa inyo ang mga gadgets. Pares ang cellphone, may cash prize man sa giyapon, ka-grocery package.
1: Okay.
0: So what are you waiting for? Join na. Damo sa nga mong promo di sa XFM.
1: Damo, Gajaya.
0: Hindi, mabangbang. Damo, damo, gid. Sila na lang masurinder, hinulogay sing entries.
1: Correct.
0: Okay, kapuyan sila ako nung magsaka. Araw-araw ta pa nga. Ang sang-una nga mga radio station, naragay sa 5th floor.
1: Gani man.
0: Amon, second floor lang.
1: Lipot-lipot pa na nagdan.
0: Pero lain na ginman bala tuod ang yung mga panginawaan kung gakaidad ka na, Dol.
1: Mm-hmm.
0: Medyo hapo
1: medyo
0: na gidyan. Labi
1: na
0: gid kung hindi ka mag-diet.
1: Correct.
0: Kaon ka lang Japon sa iyong paborito nga pagkaon.
1: Dason.
0: Hari na, ginahapo na ko subo.
1: Amo na gani, mamangkot pa ko tanya nga, are you talking to yourself?
0: So, boss naman kita mag-in of the night sa Phone Pala programa. Thank you so much sa mga nagpamati kay nag-intra sa amo na programa. Sa mga tech on duty subong, sa tanang station managers, sa XFM station sa Negros Agpanay, thank you so much. Sa ngalan sa amon nga CEO, boss, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dofilangka.
0: Nga nagasiling, adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: XFM.

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
9: Uh-huh.
8: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatchag ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto sa bragit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
11: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen in kape ko ini adlaw-adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: X FM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos mong talk-up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, so, amin kayo sa mga DJs na nilakad.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Lin and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
7: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the first. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sister Pain.
9: Ako si Lani, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit.

0: nakakaglikod sa pagbiyahe. Kita ka mga driver, mag-inom ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Samphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.
3: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pagbili sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na nakatrader shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake mo akong mula isa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: X FM 103.9.

0: dito sa XFM.
1: And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
2: May linga ka saan, pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
11: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oo, oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist.
13: Consult your doctor.
15: Sa mga butika.
13: Santon Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XM Kid How?
1: Kaya yung pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit yung mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
4: Tingin mo!
3: FM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Sister Pain.
18: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga bukika. XFM 103.9.

0: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Visionex Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, so, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanya,
4: wala sang kongkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
0: may how, kita, pag...
4: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
6: Plus pinalakas Santon Plus Gold.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3, masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sis the pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sansown Gold, Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan na kape, pero lain gidyang sabor sa Sansown Gold Coffee Mix. Ang iya nga katam

special someone. Right by my side. It may be all just a dream.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na wound.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. X FM 103.9.

0: Saan kid how?
1: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka pala, may arap

0: Sun Plus Gold kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. Tumans ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Sun Plus Gold.
1: Sun Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sun Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Sun Plus Coffee ka na. Sun Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipik.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag, isa ka estudyante, kada gabi upod

0: Seven Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Seven Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Hampton Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Hampton Plus Gold, Santhon, Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santhon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
4: Claire Skin Beauty.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Makalot. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Sumuyang adlaw sang Lunes! Lunes na naman mga katrapa, August 24 na kita, 2026. Dasig da. Ibot ka lang nagulugay Setyembre na kag makanta ka na sa Whenever I See Girls and Boys Selling Lanterns on the Streets. May nagabaligya na lanterns. Kung gabi, no, gasiga-siga na trabala sa bahin sang lapit sa NGC na nagasiga-siga na ang ilang mga baligya ng lanterns. Kung gabi, mga katropa, oras na ito ng alas 5:08 na. And of course, nagpamaday ka mo sa programa natin sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Ara kita sa 103.9 and mga katropa, mabatian mo kita sa aton yang Facebook Live subong. Ara kita malantaw gid and mabatian at the same time. Kaya may live kita mga katropa sa live stream natin sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. So, tutok na. And sa lakat sang panahon, subong niya mga katropa nga Lunes, August 24 sa liwa 2026. Ang tropical depression ako ng bagyong nining mga katropa. Ang ginamonitor na nga ara na sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Nakaguha na si nining. Kagati mga katropa, no, balantayan man ang paglaing niya sang panahon, tuga, o kung nadalas ang localized thunderstorms, mga katropa, bangod sa southwest monsoon. That's why preparar lang sa gihapon anytime, mga may posibleng pag-ulan-ulan na dariya sa probinsya sang Negros Occidental. Ano kay magulal-ubo niya kalangitan kagka manipis nga pagulan ang mabatsyagan dari sa Negros. Oras na ito na 5:10 na mga katropa. Tutok na. And of course, comment down na sa inyo yung mga pa-shoutout this morning. Kaya para yung good to go ang aton nga programa. Ang aton nga aga. Iti mga katropa, Lunes. Nga dati wala sang klase. Sang, sang Friday. Ready na, excited na rin mga estudyante. Excited na rin sila ng mga eskwela. Makita ang ilang mga teachers. Ang ilang mga crush. Mga katropa, nati ang matawat ng himos. And of course, sa mga mother dear, boso good din naman ang mambagi ng mga ginikanan. Why gid pa kuway? Halin na Domingo nga baka-baka panindakan. Asta, Lunes na naman subong. Tingaang na dira, kagamatamat na luto sang sudan, balon panyaga, etc. No, sa mga mother dear, na itong ilaw nagtahanan, na makonsider gina itong hero kay tanan-tanan sa balay sa ulo na nila kung diin nakabutang. Diba? Di na itong ano to. Ang ano bala, how? Arat na sa likod, wala akong ginapangita. Kung ikaw mangita, na hindi mo ginapakita. Pero pag sila gani mangita, mga nanay, tani bala, mga mama, tani, mga mamis, tani. Pagka, ano, arat malang dayon, no? Anyways, 5:11 na mga katropa. Kag syempre, nakapamati ka mo rin sa Exciting Pilipinas. Ikaw po, si katropang Wendell Balidario. And sa mga aga, masinaota kay Tikis akong feeling naton ang aga naton na luya. Galuya man kita hasta mag-apon. Di pagsikunta. Aring mga musika balaw nga makabuligid sa inyo, chupeta na niyo, pero remix pagida para bongga. Mga katraba, arewa,

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9.
2: Santo Blas Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santo Blas Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
2: Santo Blas Gold.
4: Iba ka sa lahat.
5: Santo Blas Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
8: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
8: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
9: Wala o halagid ka pre-oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang, music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabs, yung amin, kayo sa mga DJs nila, kanya.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
0: may how, kita, pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: Good morning, good morning, good morning! Nagbabalik sa inyo mga radyo dari sa programa natin sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Good morning! Ginatamyalan natin yung kaliadara ang mga nagabalik sang bulak sa Jotai's Flower Shop. Lapit sa SM, good morning! Kay man sila na itong ginabaklan ko na kung may ginaubra ako ng mga flower bouquet. Good morning na sa inyo. And of course, good morning man sa ilayan ni Sir Randy Santisa, sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning. Sa kay Jason De La Cruz. Good morning man. Sa kay Sir Jillwin. Good morning. Ang balinya dire. Good morning, Katropangwen. Holiday naman sa Dason nga Lunes, Agosto 31, kay National Heroes Day. Ang balinya namin, ang nami nga hero ko no, kung bayani, amo ko no si Martin Delgado sang Banwa sang Santa Barbara sa Iloilo. Muning nami aniya nga hero si Martin Delgado dito sa Santa Barbara sa Iloilo. Sige, may ilang taon ko tabi karoon ako ng istorya sa likod yan ni Martin Delgado. Oras na ito na alas 5.25 na. Kagwa katropa, subong tutok na kay Ariyo. Bago naman nga pampagood vibes ang ato niya nga. I-share sa inyo. Ari on the trending ni sa ano sa TikTok. Kasi mga katropa ka damo, subong sa mga ganap sa buhay, di ba? Na walang niyara sa schooling, activities, even work, etc. Pero isa mga tingala ka nalang gid no sa mga students. I know, syempre may kanya-kanya kita nga life at syempre iban nakaangat-angat talaga sa buhay. Pero mga feeling nga iban or like for example, ako, di ba work ka. Pero makita mo mga student pa lang, grabe ba, di mo sa nagaranon pa mga estudyante sa ako. Syempre, kayo magaranong nila family, nila parents. Pero ariyo, ang nagkakatapos sa eskulaan, balay na bala nga kung nag-eskwila ka, tidong left out ka na lang bala, no? Especially kung eskwila ka sa mga private schools, di ba? For example, ang classmate mo may laptop na, naka, ano, naka MacBook na, naka iPad pa, naka iPhone pa, tapos may mga ano pa, codals, mga kung sa mga nagaloda, tapos mayroon pag isang mga updated balang mga libro tanan-tanan, no? Tapos ikaw ano lang, yalupad. Diba? So like, makasaling ka na lang ganyan, doon ka abiskan pati sa pag-eskwela, doon ka unfair. So una, sa eskwelahan, doon ka pantay-pantay tayong lahat. Sige, kasi papel natin, papel mo rin. Pero subong hindi, naka-MacBook ka na yan, naka-iPad. Ako nasa yellow pad. Diba? Aray mga katrapa, kaya nag-trending in Nikita yung balya. Naka-ano ka, ina balong feeling nga, naka-batak na batak ka, naminami mo nga, ano nga, reviewers, imo nga notes, tapos may MacBook ka, iPad ka, tapos walang tanungan, ang score lang. Importante, may, ano ka, aesthetic, diba? Pero anyways, ano lang niya, ng isa lang ka, POV lang nga mga katrapa. Pero tayo syempre nag-trending sa TikTok. Talk. So, ready na ba kayong makita ang ato niyang TikTok and video subong live sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority? Mga katrapa, ari na! TikTok ka na!
1: Taray productive, MacBook pa oh!
2: MacBook na, iPad pa
1: oh! Aral na aral!
2: Ano pang meron?
1: May libro pa siya.
2: Go, our suba cum laude.
1: Wait, may lalabas pa siya.
2: Wala na.
1: Full pack siya, ma.
2: Sa kanya lahat.
1: Sa kanya na lahat,
2: oh my God.
3: Okay, Albert Einstein.
1: Anong notes?
2: Diba?
1: Gan.
2: Bakit? Ano ulit score mo nung prelims? Nakalimutan kong itanong eh.
3: Ha? Medyo choppy ka eh. Huh? Medyo choppy ka. Oh, call ko na box. Busy pa ko eh. Sorry.
0: So yon, wala yung POV niya nga damo ka kato devices and aesthetic ang imong nga notes, etc. Pero yon lang, mahal, mahal ang everything pero ang score, wag na lang nating pag-usapan. Ang malilagay ni MacBook, 90,000 pesos. iPad, 50,000 pesos. iPhone, 30,000 pesos. Mga libro, 12,000, 5,000 to 12,000 pesos. Notebook pagida, no? Like, ara sa mga 300 pesos. Kaya may ano ba, may coffee? Pagali, coffee mo pa sa tayo nagatuon ka, kunwari. Kunyari, no? 300 pesos nga coffee. And score 2 out of 15. Hindi gani. 12 out of 15. Pero I must say, your score doesn't define you. But anyways, just, ano no, just do your best. Kunyari, ang best mo, huwag mong ipilit. I know that you're not good in that field or subject, but you are good on, ano, on something, kumaga, ara na si mo within, diba? Hindi kaya sa gadget, sa mga test, dira kaya sa, ano, sa ina nga subject, pero sa gad, kaya maghampang volleyball, no, kung basketball, kaya mo nang imo yung talent, no, kumbaga, sa multiple intelligence, dira kaya na belong nga mo na nakuha mo. Eh, go lang. Wala ditong ano dapat, wala tayong discrimination or bullying or whatever. Each one of us has own strength. That's why nga ti go lang ya die. Importante kuno humbal nila yang you pave your way, your own way. Kasi mo own man yang style, kasi mo man ya own nga perspective in life. Yun, 5:31 ang oras na to. And of course, sa mga nag-celebrara sa Ngila Kaadlawan, Subugyang, August 24, 2026. Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, sana'y maligaya kayo sa araw na ito. Happy birthday sa tanang nag-celebrar sa Ngilang Kaadlawan. Salamat, August 24, Subong, Lunes. So, my class. So, amat-amat na. Amat-amat na dira, ubra. Amat-amat na dira sa inyong mga gawa. Ano ako, gawi, panggawi ng Subong aga. At sa mga nag-biyahe na, nag-sakay na sa ilang mga salakyan. Well, hinay-hinay lang. Magkakarating ka talaga sa iyong paruroonan. And syempre mga katropa, smile dira. And dapat positive, huwag mo nga aga. Kung meron siyang optimism para all throughout the day, all throughout the week, all throughout the month. Pasko kag mayungi mo yung mood, no? So, padayon lang ara. Lapit na Setyembre, oh. 24 na kita. Boom! Sita, miyaw naman galing ng mga katropa natin, Andrea. Kay tatay, kay nanay, dira, no, sa may Barangay Binabuan sa Baguio City. Kaya sa mga family, Balinario and Diaz, good morning. Kay Jason de la Cruz, Jaime and Sila Hisita. Kay Mamayna, si Lidora Dumipig, dira, sa may Punta Taytay. Sa kay Mamriena Diastro, sa mga members ng class natin, no, sa XFM Campus. Kunalom Chapter, Imamaylan, Kabangkalan, good morning sa inyo. Kay Sir Jeffrey Martisano, sa ilan ni Melanie Martisano, dira, sa may La Castellana, good morning. Sa ilaman ni Sir Alberto Norbing Loreno, con Lorano. Sir Alberto Norbing Loreno, diretso sa may Zone 15, Talisay City. Good morning sa inyong atanan and thank you so much. Hindi nyo napaglisaw pang inyong mga tags sa karadyo kay Magabulos ng The Secret of Health. And after that, balita na naman kita. Ako po si Katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. So thank you so much. Salamat mga katropa. And see you tomorrow. Dari lang sa programa nga pampuka ko naka sa exciting Pilipinas. Kaupod si Katropang Wendell Balinario. Good morning and ingat!
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: XFM.
6: FM.
7: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santo Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.

0: mo diga. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kutitan ni Lilo.
7: Sa aking call center agent.
6: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibalgay ay pagkos ako sa
6: Sister Pain.
7: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa ulo.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Eskwilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nakakapi ka na.
9: Nagagwapo ka ba?
11: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
12: X. XFM.
13: FM.

0: pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
2: Eh, nani ang music ah?
1: Nga, XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, mayarap kayo sa mga balita. Blabs, nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlong man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyong mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Hari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyong mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan ang ato sa ninyong lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amo ni pagpanghangkat sa ato sa ninyong ikawang lawas, perimimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato sa ninyo lawas. Pero kahibalo ka mo nga ang mga infeksyon nga ini, malikawan natun kung healthy ang ato sa ninyo kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi ang ato sa ninyo immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sa ninyo kayong lawas, ang ato sa ninyo lawas sa masustansya sa ninyo mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sa ninyo kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sa ninyo consultant dari sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sa ninyo text hotline 0950975-6970.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kagang ato sa ninyo pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sa ninyo kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
3: Welcome man, Sir Josiel. Kag amo man gina-welcome na to ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uwaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka-importante nga topiko hangamon sini pag-ahimay-himayo ni Sir Josiel para sa inyo sini nga binipisyo.
1: Ang topiko nga pag-adiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo. Amo gin ang pinakimportante sa tanan sa topiko ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
3: Sir Josiel, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina mag-imo sini nga baba, ang bugos mo nga lawas pati imo sini pangginawi ug pamatasan madisiplina mo man.
1: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa baba ta kon indi ta pagdisiplinahon ni tabla mga no. Hindi kita kay balo mag-say no. No, sa aton sini nga baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapahagan-hagan ang mga simptomas ang inyo sini ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John, problema ko.

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Joe, sila mo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sininga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar.

0: ukoning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josiel, ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no, general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amo ining ginatawag, Dok Leo, matong siling nimo acquired, no?
0: Yes.
1: Na diabetes. And then kun may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaon noon that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininagasiling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
0: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
0: Yes, Sir Josiel, kay in fact, isa ni siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josiel, dapat no, ang real focus naton sini ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa naton sini nga HbA1c, kundi dapat focus kita sa kun ano bala ang rason kun nga nagataas ang naton sini nga blood sugar. Actually, ang pagtaas ang naton sini nga blood sugar, kun makita nyo sa inyo sini nga mga results pagkatapos sa sinag pa-FBS o kun nagpa-blood chem kamo, sintoma lang na sa Sir Josiel, resulta lang na siya, ano bala ang rason sa likod sina.
1: Oh, nagkahulugan ni Doc Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sini bangod sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapa-spike sa imo sining blood sugar, Doc Leo.
0: Ine Sir Josiel, kon iron mong emosyon ikaw galingon kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, ito ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong ka man na ginainom.
2: Gusto mo ba

0: remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kay kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired din eh, anytime pwede ining mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nagpa- inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sininga mga tao, Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josel no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition na kon sa diin ang ila sini nga lawas ginaatake mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sininga pancreas. Resulta gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sang aton sininga cellula sa tawag o kon mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kon padlock, pero hindi nag-function ang ining liabi kon imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid amo ni. Sige mo kimasima so ay gid jagbatyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
1: Diri kita Sir Josil ano sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kon amo ning aton sini nga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sini mga tagbalamati, baluman tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kon amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na porma ang inyo sini nga buyon.
0: Hambal ni ako no, ang buyon not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyonan sometimes, na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Correct.
0: Kay kung why ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
1: Depende Sir Josil, sa una nga panahon na muna. Pero susubong, bisan why ka tanto kwarta, posible ka man gapon nga magbuyonan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng ilim nun.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So, obesity is number one. No? Belly fat, yung natawag. Ibang sinatawag nila, beer fat.
1: Yes.
0: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer.
1: Mm-hmm.
0: And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto, Sir Josil, ano? Ilabinigin sa panahon na ton, subungan daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel.
0: No.
1: Kaya remote controlled na. Ultimo sa imo sining washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng imo sining machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josil, nga nagapahapos sa aton sining kabuhi, pero nagapataas mo sa risgo sa badatian.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butamalon sa nindak layo?
2: Amun yung mga kalanon, Sir Josiel, nga mataas sa sugar. Mga processed food nga kadamo sa sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
1: So, okay nang limit kita dira. We're not saying hindi kamu magkaon. Aton sininga ginapainchende sa inyo is as much as possible, i-control ninyo ang kadamuon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigis sigihon. Ah, mambal nga, tig gamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
2: Ang problem, abi, sa amon nga mentalidad, Sir Josiel, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pang ginawi.
1: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobleo ni Dok Leo?
2: Dira na sa inyo sininga kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josiel, nga hindi umaligin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, makamo sa inyo sa mga family members.
1: Manggad na lang?
2: Nga, abibalatian pa.
1: Oh.
2: Oh, manggad na lang. Pero kung wahi malang sa manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si Sir Josiel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga, daw na anda na ton nga hambalon nga
1: palanublion. Sulundon.
2: Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
1: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
3: The secret of health.
1: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Dok Leo, actually. Ina speaking about synthetic medicines.
2: Correct.
1: Pero we will not be talking about this.
2: Yes.
1: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
2: Correct.
1: We will be talking about the holistic approach kung paano natin inimalikawan. But speaking about this, ang isang ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Josiel, no, magturok sang insulin. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ang gitatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josiel, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ako si Amelia.

0: now available in your nearest drugstores. The Secret of
1: Health. Sa mga kauturanta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang ibang sini nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
0: The Secret of Health.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Senedri, if it is preventable, if it is manageable, paano na ton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
2: Pang ginawi, gid, Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon na ton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest natin sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid natin o kung na ginakaon gid natin, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein natin dapat tuay sing mga sebo as much as possible. Hindi mga matambok kag kung mahimo palang ganyan makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kaga ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kaga iban pa, nga good fat nga makapaayo sa aton sa nga lawas. Pagkatapos, buhinan gina ton Sir Josila, kundi man madali-dali dayon, ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks, dira. Kag dapat Sir Josil, hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawasag dyan, hindi nga magpabusog, gid nga ang termino sa ibang blaster Josil, daway na sang buwas.
0: Southern Plus Gold.
1: Nang nagakatabo subong amoni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mahambal nga ti may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kun sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amon ng stage. Kag kun ara na kita sa amon ng stage, may chance pa nga maka-recover kita. Doc Leo.
2: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa organs.
1: No.
2: Kay karon kung bulag ka na tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo ba kadamo sa igasto mo sinadira, hindi na ma-uli. Kung baldane mo sa kidneys karon tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, gid, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action balagi ng bal na ton. Maninguha kita kung paano na ton mabago aton sininga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sininga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
1: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ng aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano na ton ina mapabalik, Doc Leo?
2: Sir Josil, no? Pinaagi sa mga pagkaon na ton. Kaya ng mga prevention tips bila na ton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit na ton. Pero pag-abot iya, Sir Josil, no? Sa mga ginasulod na ton sa aton sininga baba, magluwa sa pagkaon ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil. Sa yadtong may mga insulin resistance.
1: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas, Doc Leo?
2: Correct, Sir Josil.
1: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
2: Yes.
1: Kung may ginabatsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
2: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sa mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
1: Hindi ka uyon ko nung kautan, mamalani ko na type ah. Hindi ko bet. Pagkatapos, pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
2: At least, Sir Josil, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josil, pag-abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe bari kun din ang una maubos.
1: Spaghetti.
2: Correct.
1: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
2: Tama.
1: Because that is supposed to be a replacement sa nandan naton sininga kanon.
2: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Zantone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Zantone Plus Gold. Zantone Plus Gold.
1: With that, speaking about this moringa o konining balunggay, sa Zantone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Zantone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Zantone Plus Gold, sometimes, in the absence ng aton sininga utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa mans pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Zantone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-angkon isa sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, parang hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again. Yes.
1: Magluwas sinabi, ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Zantone Plus Gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan ro? Pwede nga utanon, Doc Leo?
2: Yan ang recommend, Sir Josil, ng raw.
1: Okay. Hilaw, ha?
2: Kaya in fact, ang mga sangkap sa aton nga Zantone Gold capsule, tiway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, ginarecommend na aton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sang dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, ginarecommend man ni siya nga raw kung gamiton man para dira.
1: Nga ang may garlic pa sa Zantone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay kon naga-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treat man naton sang iya sini nga ginadapit nya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
2: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. Best friend gina sila, nag-updanay sila per me.
1: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
2: Yes.
1: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani, diabetic.
2: Correct.
1: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Zantone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining alawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-inchende talang primero is just for bone health para magbasko gato sa nga tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sa nga lawas?
2: Yes, Sir Josil, no? That's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan itong mga taong deficient ang vitamin D sa ilang silingan lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sa vitamin D3 nagabulig pa improve sa insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
1: Amo na ka importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatyag nang daan subong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman nato na siling ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
2: Mm-hmm.
1: In short, damo ang nagamuno sini. Labi na gid ang mga katigulangan ta. Niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
2: Mm-hmm.
1: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
2: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan. Actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
1: Mm.
2: Tungod dong kay isa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man naton kagun may mag-suggest sa aton kay daw budlay man bala kong kaisa lubagon.
1: Mm.
2: Pero ibasin naton iya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manaming nga pag-inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
1: Mm.
2: Kagun diabetic nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sa cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin ng pag-signal sa ginatawag insulin dira. Amat-amat naman nga nilimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sa cellula, kaya may Santhone Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya. Pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sa cellula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsigi-sigi taas ang aton sa kalamay sa dugo.
1: As a stepping stone sa aton sa ninyo discussion party sa vitamin C, kung balis ka ron ta ini, ang sigi-sigi sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
2: Tama.
1: Ining pagdugo sa aton sininga mga ngaragngag, gilagid,
2: gislo.
1: Gislo. Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sininga lawas.
2: Correct, Sir Josil. Kagsa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sa ningalawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Fireman D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sutun ang taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
4: Amo ning isa ka bintaha Sir Josiel, kay kun dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints posible mabalda. Ang yasa ni nga panit naga-dry kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-aistoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
3: Pero kung conscious ka gid sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
4: Yes.
3: With premium D3 coffee mix look layo.
4: Ang vitamin D3 nagabulig ni siya para sa insulin sensitivity. So gina-recommend na to ni sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyud ka problem magluwas Sir Josiel sa insulin resistance. Concern sang iban ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap dira. Suno iya sa pagton Sir Josiel ang dahon sang stevia why iya nagadisturbo sa aton sa ninga blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sa ninga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sa ninga acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
3: So ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sang Yes to Health store sa Barangay 39 Lizarri Street, sa tubang ina sang Maray Bank. Kanto lang ang muna ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkanto ka muna sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, da si Dr. Empinado may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha? Why inibayad? So kanto ka muna da from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
2: Inyo nabatian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: Yes to Health!
6: X FM.
7: Santo Plus Gold.
8: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Visio Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
6: Go! Let's get it!
0: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod, sa XFM
6: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide.
9: Sumasa inyo
6: on air and online.
9: XFM Network Philippines,
6: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Broadcasting live XFM News Center. Mga balita nga una mo babalat. Diri mo babalatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.
10: XFM News
11: Express Balita.
12: XFM time alas 6:17 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sini kaman sa mga bahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa tonga palatuntunan ang Express Balita.
11: Express Balita.
12: Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Lunes, Agosto 24, 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
13: Ako si Katropang Wendell Balinario.
12: Kag si Katropang Franz Andrew Burgos. Sige, dulo na mo sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor, drasa aton sa radyo ang XFM Bacolod, mga katropa. Babatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Kabankalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
13: Mga katropa, kita malantaw man sa tunyang Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Miyara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
12: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipa at bangod, mahimo na ninyo ma-download galibre sa inyong mga Android phones. Ang ato yung official streaming apps ng XFM Philippines alin sa Google o kung sa Google Play Store app. Pagitan nyo lang din ang mga katropa ang XFM Radio Network. Kung nyo din ang access sa tanang istasyon sa XFM Philippines, mga estasyon sa Luzon, Visayas to Mindanao.
13: Mga katropa, miyara man kita sa text line. Mga katropa, miyara kita sa atong numero sa 0915-628-7926.
12: Alas 6:19 na mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal. National, international, kagiba pa. Diri lang sa Express Balita.
11: Express Balita.
12: Sa mga balita diri sa lokal. May mabatsyagan nga dutay nga pagsaka sa presyo sa kuryente sa bill sa NEPC nga mabaton sining simana.
13: Lalaki nga nagamaneho sang salakyan ang ginlutang sang riding and tandem samtang nagasaulog sang kapistahan sa Banwa sang Manapla.
12: Ligtas tigdas campaign sa Bacolod nagtakop na pero may manubong turnout sang nagpabakuna. Kaya sa tanga mga headlines sa balita sa National, Anong tanan ka mga bagyong ginabantayan sa PAGASA? Iban nga nakasulod na sa parang malayo ang chance nga magtupa sa landmass.
13: Oras ng impeachment trial na mahimo baguhon sunod sa kay Senator Lacson.
12: Kaya sa itong mga headlines sa Balita Internasyonal, Pungso China kag Indonesia nag-istorya na ituhoy sa seguridad kag ekonomiya.
13: Presidente sang Iran nagapanindugan nga tiuna nga tapuso ng giyera sa Middle East kag US.
12: Kag sa itong balita sa sports, Gilas Pilipinas boys ginluto sang Japan sa FIBA Under 18 Classification Cup.
13: Sa ito naman nga showbiz balita mga katropa, apo ni Manny Pacquiao kag Jinky, gamay pa my fans club na.
12: Kag sa ito nga balita, espesyal kapon si katropang James King, mga katropa, sa karobot, binbreak ang record ko noon ni Usain Bolt. Alas 6:21 na mga katropa, aton batian ang mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kaliba pa kagining inadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
7: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
12: At napadulungan mga katropa mga detalye naman sa balita sa lokal.
10: Express Balita. Local news.
12: Patay ang isa kalalaki matapos inigintiro samtang nagamaneho sa iyang salakyan sa tubang sa isang ka-convenience store sa Puroxuaga, barangay 1A, Banua sa Manapla, agas sa Agosto 23. Ang biktima, aging kilala sa kay alias sa Max, 57 anyos, ka-residente sa nasabit ng lugar. Sa next investigation sa Manapla PNP, sa kayang biktima sa iyang sedan nga nagaduwag sa gray, kaginin papuli na konsiderin na hamtang ang iyang abalay sa likod sa isang ka-convenience store. Kagsang maliko na ang biktima, hinali na lang iningaging tiro sa wala makilala nga persona nga nagabantay sa lugar. Ginapatian nga mga riding in tandem ang mga suspect nga bangod may aras ang isa sa mga suspect ang nagahulat sa motor sa gunman. Kagilayan ini nga nagpatulong sa wala mong tumuod nga direksyon sa matapos ang krimen. Nakaagom sa pila sa biktima sa liog kag sa ulo. Panginining giningagaw dala sa ospital kag gindeklara nga din na arrival sa doktor. Sa karon nagpatay ng investigasyon sa kapulisan ngon sa motibo sa krimen kag pagkilala sa suspect nga nagpalagyo matapos ang insidente. Pamadumduman ang selebrar sa karon ang Banua sa Manapla sa ginakapistahan nga Manang Pula.
13: Ginaangot sa kapulisan ang nagluntad nga krimen sa organisasyon nga kabahin ang marugbulong nga ginsulod sa iyang balay kag ginbuno patay isang duha ka mga suspek sa Don Hermino Village Barangay 1 Banua sang Ibi Magalona sa Agosto 19. Ang biktima ginakilala sa kay alias Bonifacio, 84 anyos, samtang ang pilason man ang iya asawa nga ginkilala sa kay alias Virginia Lunsay, mga residente sang Summit nga lugar. Suno sa kaya Police Master Sergeant Henry Mangana III ang investigator sang Ibi Magalona PNP. Padayon ang ida nga pagkuha sa mga detalye angot sa posibleng nga pagkilala sang mga suspek sa nagluntad nga krimen kag paglantaw sa pangalan sa mga nakalista o kun kabahin sang organisasyon nga upod ang biktima. Dugang pa ni Mangana III, hindi naman illegal ang grupo nga Monarchalment Divine Government bangod may mga dokumento man nga ginapakita ang mag-asawa kag mayara man sa masubra gatos kag ginapatihan nagbayad para magkuha sang ID card sa ila. Ginkompirmar man sang investigador nga wala sang tuyo nga pagpangawat sa mag-asawa bangod wala man sa mga nadula nga importante nga butang kag kwarta apang ginatutukan sang kapulisan ang aktibidad sang biktima sa iyang organisasyon. Kumadumduman ang biktima kagang asawa sa ni ang ginsulod sang duha ka mga suspek nga may tabon sa guya kag ginbuno si Bonifacio samtang ang asawa sa ni ang nagtinguha nga punggan ang mga suspek apang ini ang napilasan man.
12: Nasa puan nga wala na sa kabuing isa kalalaki matapos ni naligar na lumos sa baybayon sa Cops ng Sitio Mabuni, Barangay Guadalupe, siyudad sa San Carlos, agas sa Agosto 23. Ang biktima, yung kilala sa kay alias Angel, 21 anyos, ka-residente sa nasabit ng lugar. Sa next investigation sa San Carlos City PNP, gabi sa Agosto 22, nagaling ang biktima sa ilang abalay kaya nagpadulo sa baybay agad ng mga baslay sa isda. Apang, agas sa Agosto 23, nagkahangawa ang amay sa biktima matapos nga wala pa makapauling iyang anak kagilayin ini nga nagpadulong sa baybay sakay sa motorbangka kag nakita sining biktima nga nagalutaw. Gindala sa unasan ng biktima pangwala na sang kabuhi kag sa karon kuminsido man ang pamilya nga na pamilya sang nagtaliwan nga wala sang foul play ang kamatayon sang ila nga himata.
13: Ginpaidalom na sa intervention ang grade 11 student nga nagsumbag sa pulisa nga katapos sa Bacolod City Police Office o kon Bacolod City Police Station 5 sang tinalikdan nga Agosto 14 kag magapangatubang sang nagakaigo nga kaso. Kumadumduman ang tagreklamo isa ka police master sergeant samtang ang suspect isa ka 16 anyos nga lalaki kag residente sa Barangay Vista Alegre. Sunod sa kay Police Major Andy Ofalia, ang station commander sang Bacolod City Police Station 5. Nagmando ang fiscal nga ipaidalom sa mga programa sa Department of Social Services and Development. Dugang pa ni Ofalia sandig sa investigasyon sa social worker. Mayara sang discernment ang minor de edad kag iya nga nintsindihan ang ginhimo nga pagsumbag batok sa pulisa gamit ang isa ka pitsak kurno. Sa karon, nakabalik na sa duty ang pulis matapos ini ang nakagwa sa ospital. Matapos makaagom sa pilasa sa nawalang nga bakin sa iyang aguya matapos nga ginsumbag sa minor de edad. Kung madumduman ang pulis, ginsaway ang menor de edad bangod naga-skateboard ini sa dalan nga nagresulta sa huol sang traffic. Panginali na lang sining ginsumbag ang tagreklamo.
12: Mayara na sa inisyal nga pag-istoryan ng pamilya sa driver sa motor kag driver sa truck nga nagbungguan ay sa Hacienda Bino, Barangay Urog, siyudad sa Kabankalan, gabi sa Agosto 21. Ang nagtaliwang kikilala sa kay alias Jeff, 39 anyos, kay residente sa Lower Cantaghapa, Barangay Uringao, siyudad sa Kabankalan, samtang driver sa truck kikilala sa kay alias Aloy, 55 anyos, kay residente sa Tayasan, probinsya sa Negros Oriental. Sunod sa kay Police Lieutenant Noli Gudaka, ang Deputy Chief of Police ng Kabankalan City PNP. Nagatubangay na ang duha ka partido para sa formal kag nagkakaigong desisyon matapos ang aksidente nga nagresulta sa kamatayan sa biktima. Apang o kundugang pa ni Gudaka, sa liksilang investigasyon, ang biktima nag-overtake sa isa ka motor kag naglapos ini sa linya sa truck kagikan sa banwas ng Tayasang kapadulo sa proper sa syudad sa Kabankalan. Apang wala na nakabalik sa iyang linyang motor nga nagresulta sa aksidente. Nagluntad ang head-on collision kag bangod sa mabaskog ang pagkabunggo, nakagom sa seryoso ng mga pila sa lawas sa biktima. Nga nagresulta siya nga kamatayon. Kaginapatihan nga wala sa suksok na helmet ang nasambit nga nagtaliwan.
13: Opisyal na nga ginpasumpa ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya si Alberto Alec bilang bag-o nga barangay kagawad sa barangay Kabug sa seremonya nga gipatigayon sa tinalikdan ng Agosto 19, 2026. Si Alec ang magabulos sa pwesto ni Alec Kagawad Percy nga voluntaryo nag-resign bilang kagawad sa nasambit nga barangay. Nanginasaksi sa oath-taking ceremony si Punong Barangay Honorable Jennifer Pintukan, kaupo ng iban pa nga mga opisyal sang Barangay Kabuga. Ginalauman nga magapadayon si Kagawad Alec sa pagserbisyo sa pagbuligman sa mga residente sa Barangay Kabuga sa iya bag-o nga katungdanan.

0: May pagsaka ang presyo sa kuryente sa Negros Power sininga bulan nga bill. Sumugod buwas nagsakapit sa 25. Sa bulan nag-issue sa bill ang NEPSI para sa konsumo sa isa ka bulan. Mangin 14 pesos kag 27 centimos ang per kilowatt hour. May pagsaka ini sa 15 centimos sa per kilowatt hour sa rates ang nagligad nga bulan. Ngayara lang sa 14 pesos kag 12 centimos. Bangon sinipaday nga nagapangabay ang Negros Power sa mga consumers nga magkini sa paggamit sa kuryente agad dili magreklamo sa padayon nga increase. Sa naibaluan nga padayon pa ang kadaadlaw nga yellow kag red alert status sa National Grid Corporation of the Philippines, diri nagakuha sa kuryente ang Negros Power kag kun may red alert, nagakasayuran nga may mataas mas mataas ang rate sa kuryente nga ila ginakuha sa NGCP. Ang patay nga pagsaka sa presyo sa gatog isa man sa ginalantaw nga magatulod sa pagsaka sa rate sa masunod nga binulan bawat madamo ang plant sa planta nga diesel fuel ang ginagamit.
1: Senator J.V. Ejercito, ang chairman sa Committee on Finance sa Senado, ang naghapit kahapon sa Domingo sa aga sa pagbisita sa Teresita Lopez sa Calandone Provincial Hospital sa Silay City. Siya ang ginatagan sa briefing sa management kag staff sa ospital sa kinahanglanon nga pondo para sa dugang hospital beds, operating rooms, kag intensive care units. Naglibot ang senador sa bagong structure sa ospital sa diin nga nagahulat na lang sang pondo agud mahimo ang mga dugang facilities. Si Senator Ercito nagakabig nga kaugalingon nga isa ka Negrosano na bangod ang iyang kailoy ang isa ka bakulod noon. Ang pagpain kag pag-aproba sang dugang nga pondo sa ospital ang isa ka dako nga bulig naman agud mapasaka ang kategory sang provincial hospital.
0: Nagtakob na kapo na gusto 23 ang kampanya nga Ligtas Tigdas sa Bacolod City nga nagtingwa nga maprotektahan ng mga kabataan batok measles kag rubella. Unang agipahig ni Bacolod City Health Officer Dr. Carmela Hinsuling nga manubo ang turnout sa vaccination campaign tuptop sa bulan sa Agosto 19. Suno kay Hinsuling, isa sa mga kabangdanan na mo ang pagduwa-duwa sa pila ka mga ginikanan nga magpabakuna bangon sa naglapta nga misinformation parte sa kuno epekto sa bakuna sa mga kabataan. Mayra man sa mga ginikanan nga nagapati nga hindi na kinanglan ng duga nga bakuna mahol kompleto ng vaccination records ng ilang mga kabataan. Apangin patag sa City Health Office nga ang Ligtas Tigdas vaccine ang nagahatag sa duga nga proteksyon batok sa measles kag rubella kaginadisenyo ini agud malikawan ng paglapta sa nasabit nga mga balatian. Suno kay Insoli, ang vaccination sa kampanya ang kaangay sang booster o kundugan nga proteksyon para sa mga kabataan nga nakabaton na sang MMR vaccine. Target sa programa ang mga kabataan nga nag-edad sang 6 ka bulan tuptop 59 ka bulan. Isa man sa mga ginatubang nga kabudlayan sang sa isyu among pagkuha sang pagsugot sang pila ka mga ginikanan sa mga barangay para mapabakunahan ang ilang mga kabataan.
1: Padayon ang Bacolod City Government sa pagplano kag pag-finalize sa mga venue kag accommodation para sa Batang Pinoy 2026 nga pagahiwaton sa Bacolod City sa maabot nga Disyembre 12 tubtob 18. Suno sa kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo una nga pagahiwaton ang stakeholders meetings antes i-finalon ang pag-schedule sa mga sporting events sa kag iban pa nga mga kinahanglanon para sa nasambit nga kompetisyon. Gina-review man sa LGU kung kinahanglan pa ang tryouts sa pila ka sports para magrepresentar sa syudad sa Bacolod samtang ginatinguhaan man sang syudad ang representation sa tanan nga sporting events bilang host LGU. Sa karon wala pa sang final nga impormasyon na parte sa budget kung posible ang subsidy halin sa Philippine Sports Commission samtang may pila naman ka local government units ang nakabook na nga daan sa mga hotels kag iban pang accommodation establishments para sa ilang mga tagsa kadeligado. Ginalauma naman nga gamiton ng pila ka mga public kag private schools bilang billeting centers. Ginapaabot nga masubra 20,000 ka mga athletes kag delegates sa mga padulong sa Bacolod City para sa Batang Pinoy 2026.
0: Alas 6.32 na mga katropan nyo nabatay ng mga detalye sa balita sa lokal kag hinginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
0: Anong tanan ka mga bagyo nga giara sa guwas ang Philippine Area of Responsibility nga ginabantayan sang Weather Bureau nga PAGASA. Duha sini ang nakasulod na sa PAR sa Sabado kag subong nga Lunes. Isa diri ang giara na sa typhoon category Kag may international name nga Saudel, may aras ang 175 kilometers per hour ang kabaskugon sa ihangin kag gyera sa extreme parts ng Northern Luzon. Lunsay mga yarasan ni ibabaw nga bayin sa pungsod ang mga porma ng malayong nga panahon. Apang tatlo sining malapit sa par, apang sa forecast na malayo ang tsansa nga mag-agi sa landbasang Pilipinas. Bangod yara pa sa Pacific Ocean ang kalabanan sini, gani dapat kabalantayan. Apang kumbase ng huyop sang hangin ilabi na sa Visayas Region, yara sa panahon sang habagat nga mo ang nagapugong nga makasulod ang nagapurma nga bagyo.
1: Nagpanindugan ng Armed Forces of the Philippines kon AFP nga hindi nila pagpabayaan ng BRP Sierra Madre. Ginpahayag ni AFP spokesperson for West Philippine Sea nga si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad nga nagapalapta lang sang hindi matuod nga impormasyon ang Chinese Embassy sa Manila angot sa presensya sang BRP Sierra Madre sa Ayungan Shoal. Gindugang sini nga maatag nga nagapalapta lamang sang hindi matuod nga impormasyon kag luyag nila balis kadon ang maragtas. Ginalimbawa ni Trinidad ang insidente sang 1995 sang illegal nga pag-ukupar sang Pangaliban Reef o kon Mischief Reef sang Chinese Communist Party o kon CCP nga nasakop sang aton pungsod.
0: Presidential Advisor on Cordillera Affairs Assistant Secretary Antonio Tabora nagarekomendar sa pagkilala sang tunneling method sa road construction sa pungsod. Inibangon sa madamo nga mga kalamidad nga masamin nagakatabo sa Pilipinas kaangay sa mga bagyo kapag baha. Considering madamo sa mga dalan ang ginabaha, nagakaguba kung ginatabunan sa dalagkong ang mga kahoy. Sa nakay Tabora, tiyo na nga i-considerar o kung isulod sa gobyerno ang pagkamit sa tunneling method sa pagtukod sa dalan ilabi na sa mga nabukid nga rehiyon. Nagapating opisyal nga dako ining paumpaw sa mga lugar nga prone to rain-induced damage bangod mas manubo nga maintenance sa kinanglanon sa mga tunnels. Ginsiling sining ang iban pang mga pungsod kaangay sa Japan kag South Korea ang nagagamit na sang kaangay ang sistema kag sarang inisundon sa gobyerno sa Pilipinas.
1: Handa naman ang mag-overtime ang pila ka mga senador para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginpahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson nga handa ang kalabanan sa majority block nga hiwaton ang regular session sa aga samtang ang impeachment ang hali naman sa alas 2:30 sang hapon tubtob alas 7:30 sang gabi sa masunod nga bulan. Pwede pa sila nga magkalabot sa alas 11 sang gabi kagatungang gabi agad nga magtuman sa ginkasugtan nga isa ka witness kada adlaw. Suno sa iya mahimo may patuman sa masunod nga semana ang nasambit nga bagong schedule agad mahatagan sang tsansa ang mga senador nga magapresentar lang sa mga assigned witnesses. Suno sa iya sa nagligad alas 3 sang hapon gin-adjourn ang impeachment hearing agad mahatagan sa lugar ang ilang regular session. Bisan ang mga minority senator suno sa iya nagaugyon man sa nasambit nga ideya. Ginklaro man ni Lacson nga mahimo nga baguhon ang bago nga schedule depende sa sitwasyon.
0: Alas 6:36 na mga katropa, inyo na batihan ang mga detalye sa balita sa National. Kaginigin na doon sa inyo mga katropa sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Ito na mga katropa, padulungan ng mga detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Ang mga ministro sa depensa kag luwas ang pungsod sa China kag Indonesia naghiwat sang isa ka mataas nga level sa nga pagsinapol sa Jakarta agud hambalan ang seguridad, politika kag negosyo. Tinutuyo sang dialogo nga magpadalom makumapadalom makaangtanan sa duha ka pungsod sa tunga sa tension sa South China Sea kag pangkalibutanon nga pagpanghangkat. Ang mga opisyales sa depensa nagsiling nga ang ila kooperasyon sa militar pagapasangkaron pagi sa tingog nga paghatlas pagbayluhanay sa mga opisyales kaginustriya sa depensa. Bisan pa nga bago lang nagatubang sang kritisismo gikan sa Taiwan sa tingob nga mga paghanas sa dagat sa rehiyon sa Indonesia, nagmintinar sang iya pulisya sang independente kag neutralidad.
1: Ginpanindugan naman ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga tion na nga tapuson ang binulan nga giyera sa Middle East kag Estados Unidos. Sa Sinapol, ginanunsyo sa presidente kag mas maayo nga tapuson ang giyera subong samtang mapabakod pa sila kag may ukon samtang mabakod pa sila kag may dignidad. Ginsiling sini nga ginkilala sang bugos nga kalibutan ng ilang kadalagaan kag ginapagwa ang ukon ginpagwa nga ginsalakay sang Amerika ang ilang nga eskulahan, ospital kag mga infrastruktura sa paglapas sa tanan nga mga pagsulundan isa kabutang nga ginakaugtan sang bugos nga kalibutan. Gindepensahan man ni Pezeshkian ang Memorandum of Understanding nga ginkasugtan sa Amerika sang Hunyo nga nagatuyo nga tapuson ang inaway kag naginsister nga hindi initanda sang kaperdihan para sa Tehran.
0: Alas 6.38 na mga katropa nyo nabati ang mga detalye sa Balitas International kagining inadulon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balitas, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: At na padulungan mga katropa ang detalye naman sa Balitas sa Sports.
3: Express Balitas, Sports.
0: Ginpierde sang Japan ng Gilas Pilipinas Boys sa 2026 FIBA Asia Cup Classification Round sa pungsod India sa score 80-75. Sa piyak sang pagpanikasog ni Chog Moral sa fourth quarter sa Kampang, manduman nga sa 2024 U18 Asia Cup ginlutos man sang Japan ang Gilas sa quarter-final playoff sa 85 sa score 85-61. Sunod sa nga tubangon sang tiglawas sang Pilipinas sa Kampang para sa ikapitong nga pwesto ang meperde sa match sa tunga sang Iran kay Chinese Taipei. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At napadulungan ng mga balita naman sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz!
1: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz. So, pagiging Lunes, ining apo mga katropa ni Manny Pacquiao, kag ni Jinky Pacquiao, sa ila anak nga subang nga si Jim Will Pacquiao, ang trending sa social media. Kagamalgan sa mga netizen, gamay pa artista ko na. Kay mga katropa, gamay pa ining si Clara, no? Bata ni Carol, kag ni Jim Well, mga katropa, ang mayara na sang fans club. Ginumbarahan niya sang fans club. Kahit yung mga katropa, nagsugo din eh sang ginmeet mga katropa no, ni Pacquiao ni Jinky ng ilang apo. Kag may mga ari ni sila sang mga kabulig mga katropa bala nga tigaupod-upod giniya sa ila biskan din sila nga country magkadto ara giniya sa tupad nila mga katropa nga ti iban family mabala nila mga katropa mga katiyaan nila hinablos gina videohan wala mga katropa ang moment sang maglola kag maglolo mga katropa. That's why nga nagtrending ining si Clara online tungod nga hambal nila iya mata ko do daw si ano gay daw si Pacquiao magtulok-tulok bala kita mo na mga katropa nga basta ang mataya do si Pacquiao gid tapos te ang iya nga tsura combination na isang mamaya kag papa pero magkunot ang iya wala ano o oh, kon iya nga kilay pagid mga katropa do si Pacquiao siya manulok gid ti amo na nga do nagtrending siya mga katropa babayi ni siya tapos nang gamay pa siya bala mga katropa luka kusog na bala sa iya bala mang wakli mang ano ti amo pagina nagtrending kay bala nila basta siya ni kasunod ki Pacquiao kay iya nga mata kon do si Pacquiao gid sa mga kabataan ni Pacquiao do ayaw ay nakasunod gid bala sa iya yang nga kilay kag pang mata bala manulok-tulok. Te siya, babayi siya, kag gwapa, no? Gwapa si Clara, kaya nga mother daan, half Mexican, half US, half American, half Mexican, iya mother.

0: Hindi daw ga-adore bala sa baby. That's why ating mga kaupod nila nag-ginahin mo nga vlog, no, ining moment si mga katropa ko nara ning si Clara together with her lolo and lola. Aton nga balita sa showbiz, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids sa early signs of skin aging kag makapaputi sa mga panit bangod sa natural sini nga mga ingredients. Namigid, mga katropa, sa bugos nga pamilya kay antibacterial man. Madula gid ang germs kag baho sa inyong lawas sa aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre, mga isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic, ginimpunan pa sang virgin coconut oil sa aton yung Clear Skin Herbal Soap.
1: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:43 na, mga katropa. Inyo nabatihan ang balita sa showbiz. Kaya mga katropa, ito padulungan ng balita special kompon si katropang James King. Ano ba lang ginbreak sa sininga record kay Usain Bolt? But mga katropa, si Usain Bolt, isa nisa sa pinakakilalang runner. No? Dasig-dasig ni si Usain Bolt. Pero mga katropa, may nakabreak sa record ya. Robot. Kaya iti si Usain Bolt, though may record niya siya katupang Wendell sa 500 meter dash, bila mo? Mm. I forgot kung pila ang, ano, kaya basta,
0: no,
2: basta dasig-dasig niya siya. Black niya siya, black. Mm. No? Kabalo ka naman mga black nga mga runners, di ba?
0: Yes. Ita
2: mo na na sila, mga lagbox
0: na tayo niya. Ay, ta, lima mo nakatikang
2: isa lang nila kalakad.
0: Mm. No? Sa kalit lang.
2: Diba? La lipot mga tilta. Mm-hmm. Pila pa kadalagan. Tiyang ilaya lupa na nas laya. Ferrario, may nakaperde siya. Robot.
0: Robot galing.
2: Oh, are. Katropang James, nag-intra ka man dalagan.
1: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Robot, na-break ang record ni Usain Bolt. Nagsugod na ang ikaduang World Humanoid Robot Games sa Agosto 22 sa National Speed Skating Oval sa Beijing. Sa sulod sa lima kadlaw, ang mga humanoid robot magapaindis-indis sa masubra 30 ka mga kompetisyon, lakipang tag-of-war, kag-weightlifting. Tinutuyos ang kompetisyon ay pakitang kabakod, balanse, paghulag, kagikasaran sa mga robot sa pagilog sang hulag sang tao. Ginapakita man sang kaywadan ang madasig na pagguswag sang teknolohiya kag robotics sa kalibutan. Subong katropa, na-break sang robot ang record ni Usain Bolt, ang fastest man alive na labawan sang robot, mga katropa, sa 100 meter sprint. Naka-record ang robot sa 9.39 seconds, mas madasig sa record ni Bolt sa 2009 ng 9.58 seconds. Ang robot ang giningadlan kay Lightning, ang ginhimo sa kumpanya ng Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics. Sa sininga kaiwatan, mga katropa, 2,000 ka mga robots na gikan sa 16 ka mga pungsod na nagpasakop sa nagkalain-lain na kompetisyon. Eh? Doon sila nang mabulo sa ato, no? Kinakatong yung balita espesyal sa 103.9 XFM Bukulod. Bula ko ng mga bukul-bukul sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nag-ugyon ng Pilipinohan sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: Wow! Oh, isa to get. Tumugin na. Threat to humanity ng robot. Oh. Yung mga katropa, tanan niya nga bagay, mahimo na nila. Pero wala sila bala chagun sa tao. Padlaganon, muna ka padlaganon. Plaka oras, plaka daw, hindi na maguntat, hindi na kabatsyag kapoy. Kaya nga, uti muna, lagang kayo oras, plang batsyagon, gugil kapoy. Sila yung padlaganon, muna ka padlaganon, plaka daw, guro, hindi na maguntat. Kung basi kung dinas na ganyan malabo. Thank you sa ato niya, kita nga mga tao, may limitations to kita. Pero mga katropa, may ara sila, nga hindi na ito masarangan, pero may ara sila nga, pero wala sa ilang mahimo tayo nga mga bagay. Bagay nga mahimo na ito. No? Just like sa, we have our own, ano eh, May conscience kita. Mm.

0: Ano pag itabi nga mga, ano, nga mga, ang free will ta, or nira, no? Ang galing pala mga tropa, mas, dari yung ginatest na nila kung ano ang capacity sa mga robots. Kasi magabot ng tiyon, lang mga tropa, bangod nga grabing endurance ang robot, wala na sa kung ano, wala nga mga tao ang gamiton. Iti puro robot na lang. Diba? Iti mga katropa, sa sininga mga tinuig, gapatigi kami, nga basing ina ka mga robot, maano pa na ma-develop, mas maging advanced pag ina. Nakabalo, diba? Masiblang robot, so like, kita nga tao mo bra robot, kasi masiblang robot mo bra na tao, mahimo man bra tao. Ang tao ka ubra robot, tapos ang robot, so like, bangod na grabe na ka-advance ka alam, nag-ubra mo sila sa artificial nga tao. Meron na movie, ang muna. No? May movie na. Doon kay Will Smith, to sa una. Nalingawgi ko na nga movie. Ang iRobot, yan na. Kasi galing kabalo, nga robot sa galing. AI siya. Kaya ang iya nga panit, abiya tawo sa mo. Oo, tawo siya. Sang gintapnan ato nila ang do ano ba lang ga control sa tanan nga robot. Dito ay galing na talupangdan nga robot siya galing isang nagising iya nga panit. Tinga layway sa kaba check any ano bla any pain. Galing robot sa galing. Muna bla. Pati mga katropangin ang mga imagination ginahimo sa mga motion pictures ang una. Aray na subong. Ano na, aray sa reality. Apunto, dari katropang Wendell, mga katropa, ginatest na nilang robot, capacities ng robot. Kaya tunanan nila mo, basi kumabala nila nga, yung munagaling kasarang sa robot, pwede pa na mapabaskog, mapasanyog pag ina siya. Basi soli, gamiton, i-weaponize nilang robot. Busla nila. Oh, mga soldado, inaway na tao para may mapatay. Mga robot na lang, di ba? Kagrabe yung mga robot, ka mga kusog. Oh.
1: Biska, robot mo daw, biska pala pakandang award, di makapoy.
0: Buhay na ba siya gutom? Di mapatay. Di sila kung mag-uba, sila ti kayo na sa iwan.
1: Di mga takahanay. Attack naman eh sa data center. Sa mga yung nag-control sa ila. Kasi satellite, mga satellite. No. So,
0: muna da. Okay. Muna nang ilang ito, main control, bla. Tras lahat tanan ni control. So, ito yung mga katropa, kululbaan, no? Mayara na ganing, ano, katropang Chris, kita ko. Do, ano, bla, do, UFC, bla? Ginapaaway na nilang robot.
1: Oo.
0: Ginapaaway na nilang robot, no? Ginapustahan na nilang robot.
1: Sa robot sila ganito, sa kalain na tulukon, bala, do ka, ano man.
0: Do ka violent.
1: May abuse, bala, gyapo, no?
0: Oo, na. Na, di ba? Basi mabutang yun, yung mabutang na tasang lagi yung mga robot, dapat di pag-abusuhan. Mag-dominate ang robots, ang AI, mga katropa. Delikado na na. Alas 6.50 na, mga katropa, inyo nabatay ng mga detalye sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Mga katropa, mga produkto sa Ngestuel, katropa Gwendel, sa Lintanin Babakal, before kita magpadulong sa greetings, ha?
1: Mga katropa, ang ato mga produkto mabakal sa ato mga Yes to Health Store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag mga katropa, mabakal man sa mga butika o kung parmasya sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ato mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original aga produkto.
0: Sa mga katropa na tundra, sa may mga birthday, happy birthday sa inyo.
2: Yes. Uy, happy birthday to you.
1: Ito sa mga Pransa, rin mga katropa natin, subong nag-lantaw sa aton. Sa ilan ni Ma'am Mary Jane Baluanjo, happy
0: morning.
1: Monday.
0: Sa mga moms na galiwa.
1: Oo, happy Monday man kay Ma'am Shirley Arevalo, kay Sir Jelwin, napapuli naman siya kung noong nakadulong na sa eskulahan. Baka look forward yun naman ang August 31 nga Heroes Day na naman niya kay Sir Jelwin.
0: Sa mana,
1: correct?
0: Sa Lunes.
1: Kay Ma'am Lia Lombarado, good morning man. Happy wonderful Monday sa inyo tanan. Kay Arman Aligato de la Torre, good morning. Balnia, good morning kuno sa aton. Kapamati, ilan kuno sila sa Herbias Dosa. May umaga. Nagamonitor man wa.
0: May nga ganda.
1: Si Mama Rebecca Jorge Casten sa Maya Felisa Moms Chapter President. Si Mama Jorge Galino, Mama Rebecca sa Felisa Moms Chapter. Good morning.
0: Good morning.
1: Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Sa kay Sir Alberto Norbing Loreno, mayong aga. Dara sa Maya Talisay City, kung Talisay City Zone 15. Sa kay Jenny Unique Alib, good morning man. Kay Sir Lord Davales, good morning. Mayong aga. Happy Monday.
0: Mayong aga. Mga katropa, standby ka magabulos ng bulos sa ikaw po si katropang Irwin Saliwa. Kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinari.
0: Kay si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinons, Pilipinas.
1: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: XFM 103.9.
5: The Secrets of Hell.
6: Southern Plus Gold.
7: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C.
5: The Secrets of Health.
7: Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
8: Yes!
7: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
4: Southern Plus Gold.
7: Ang vitamin C especially kinahanglanon gin naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
4: Southern Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
7: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sini nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom kita sang premium D3 capsule ining Santhon Gold Capsule premium D3 capsule kag Santhon of Vitamin C sarangan nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sininga mga lugar.
5: The Secrets of Health.
7: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ila sininga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sininga official store Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sininga mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
5: The Secrets of Health.
9: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat na kun magkape kita siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sang inihimo ya gina-detox ang aton lawas sa ulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kun mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi. Magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus coffee mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga naga-eskwela, naga-study, mas manami ining Santon Plus coffee mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
8: Yes.
9: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato siningalawa. So arada Santon Plus coffee mix and then Santon Gold coffee mix and premium D3 coffee mix.
10: The secret of health. Santon Gold live testimony.
11: Ator balik si Nilo al Laguna, laging nga CD kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Talaga po nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa mga butika.
12: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
18: Sa ako po

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Southon Gold. Coffee Mix.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Color
3: sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
9: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
14: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
15: Sa ako po

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samphone Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Samphone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Cup. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
10: Uh-huh.
9: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Didings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapi.

0: Kabaturan ang salandigan sang kadatalayan. Kadatalayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa mga suki naton nga tayo paramati. Welcome sa pagpangalagad naton diri sa Bullseye. Para bago naman nga adlaw mga katropa, Lunes, Petsa 24 para sa bulan sang Agosto 2026. Daw sa dyan mga katropa, sa mga inadlaw, no? Nagasala-sala naman ta, Lunes. Nagasala-sala naman ta sang Olobrahon ta. Kung ma-ano ta, maluto, ma-preparar, no? Makunano pang mga Olobrahon para sa mga office workers natin. Medyo mabugat ang daugin kulang. Masana, ikabla ko na sa pahuay. Nagalain mo. Nagalain matyag mo. Kung nasanay ka magpahuway, pahuway nga tatlo kadlaw daw hindi kaigo. Bugat na po nagbalik sa trabaho. Pero paminsanon ito na mga katropa, bisa na ano naton kahambal, kinanglan tayo maghimakas Japon. No? Mga sitwasyon nga kinanglan ta himuon, mga bagay nga dapat natin tapuson, mga katropa, subonggid. O, hindi na nakahulat para sa buwas. Mga estudyante, mga katropa, balik naman sa mga aton klase. Aton nga mga kauturan, balik man sa ilang mga Olobrahan, mga katropa. Mga katropa, tanawang tapirak mga latest update natin karun. Headlines. Una, Ario, ang transparent bag bala para sa mga public schools, mga katropa. Paburo bala kamusni, pwede ni bala. No? Okay ni sa inyo. Nga ang himuon ta, maano kita, magamit kita sa transparent school bag para sa mga estudyante na ito. Nga magabuto, no? Nga magakadto sa mga eskulahan. Safety measures ni para sa mga kauturan ta, sa mga abyanta nga kinahanglan makit-an ang sulod gid, no, sang bag. Kinahanglan makit-an gid ang kung anong unod sa bag, mga katropa. Story-story ang tabla karon sa mga ginikanan ta, sa mga nanay tabla. Paki-comment naman para mabatian sa atong DepEd kung anong inyong standpoint. Anong inyo nga mga pananawan sa inyo mga ano, pabor bala ka mo sa inyo, sini nga magamit lang kita sang transparent bag para sa mga estudyante ta magsunod sa mga eskulahan para ipa-secure nga wala gid sang armas o kon hingariban nga dala sila sa pagsunod nila sa ilang mga blutuhan. Kaya daw mo na isubong ang init, mga katropa, ginistoryhan. Last lang taon taman, mga katropa, pinakama-update natin sa aton palibot. Ang aton presyo sa petrolyo, buwas masaka naman, mga katropa. Lantaon ta ang pinaka-latest situation, no? Ang latest nga presyohan na isang petrolyo, buwas. Para mabalaan ta, para updated man ta. Kabudlay kung kisa, mga katropa, nag-assume-assume ta, pinsar ko, mga baratos bong. Masaka, gli.
1: Tuod ka?
0: Maano gali, mataas gali. Pinsan ko manubo kay hambal ko liga. Sige nga may 4 to mo. Nga saka liga. Tising ko base magnubo-nubo naman niya, no? Kay di ba, balus-balus lang ko, no? Ay, gumurahon niya. Lain gali.
1: Hambala pa!
0: Pantayan mga katropa, presyo sa petrolyo, liwat magataas, boss. Balikan tayo mga katropa ang RSSI. Kamusta ang efforts ng aton nga lokal na pakuluhan, mga katropa? Are we winning? Nagadaog kita ba? Naging epektibo ba? Ang igo sang ano, sang aton nga spraying sang mga ano ni sa mga chemicals, katropa, para anon ta, para batuan ta ang pamiste, no? Dala sa RSSI. Ari sa Negros Occidental, medyo sadya politika. Yunega, kag ang Love Negros Gapon, katropa ang sentro sang inistoryahanay. No, kay ti si Mayor Beding Escalante, mga katropa sang Cadiz last time nag hatag sang iyang statement kung no
1: dakpan o kuan.
0: So si third district second district representative mga katropa 3D Maranyon ang ginalantaw sa gihapon nga isa ka mga mabaskog nga contender for gubernatorial race diri sa Negros Occidental. Ang sadya kay ti daw may mga cross border nga matabo mga katropa kay duga hana man si third district representative Javi Benetes nga magpuntarya para sa posisyon sang gobernador. So sino nagtulod siya ni man? Idanaon tanan mga katropa kay tanan sila gusto nila sa posisyon. Tagaan tanan sila guro posisyon ay o tindog pungko. Oh, ano
2: ay na sila! Larga na!
0: Oh, ka ano sila? Naga sanaset sila? Ang arrangements ng Negros Occidental, kung uniga, di yun, uniga. Kung dason, Lab Negros na naman. Kung Lab Negros mong, uniga na naman. Muling arrangement nila, pwede na iyanabot ha. Ila na iya, nga arrangement. Basta politika, gani, gusto nila duminahon kay Piliyon ng kutsitong tungko na. Ako sa mga politiko, do ka, you know, delikadesa, importante sa tagsa ka mga opisyal manatos sa gobyerno mo. O gani mga katropabin nyo, kung posisyon na gani pag-istoryahan, tadula na na. Why na na? Dito na ka, kung magpadlagan si Congressman Habi, sino mabulo sa ano man? Sa 3rd District man? Sino naman to? Binetis naman liwat matindog to? Kinuha mo amo ni mga katropa, history hunter karon, no? Ang dalagan sa politikas Negros Occidental, di ba? Love Negros Bong with Governor Eugenio Bohosi Bong Lacson. Kaga ang ano ni... sa una yunega to subong Love Negros naman, so probably ma yunega naman ta daw sharing of power bla gentleman's agreement mga katropa sa mga politiko sa mga political clan there is Negros Occidental ha kung sino mapungko nga iduso nga gobernador pero at hag na matabo mga katropa amo naman nga huring-huring. Kung hindi kinapakig-away ng political dynasties Negros Occidental, nga hindi na dapat magdominahon sa mga political clan ang Negros Occidental, amo na yung matabo sa 3rd District. May mapungko naman to, do si Tesda, nga Chief Dibla, mga katropa, mapungko sa balik sa 3rd District. Do istorya to, amo to. Pagkatapos, si Javi Benetes siya, ang congressman sa 3rd District, mapungko naman sa gobernador. Samtang si congressman Alvin Benetes maritin sa iya posisyon bilang gobernador sa Bacolod City. Kita nyo kung ano nila kung paano nila ginabahin-bahin ang gahom Negros Occidental 3rd District na pagkatapos ang probinsya. Imagine that, mga katropa. Terrible, no? Grabe nga mga talento sa mga tao. Grabe ang mga agahom sa mga tao. Ang maramlang basta ang basturihan ng mga katropa, basta politika, gakalimtan ang pag-inabyanay. Kaya man nila. Ano mo? Kanya, napasuper shitty, gani na mundi ang syudad sa Bacolod. Na-shitty-shitty man ta. Nagulam-hula man ta, naghulat-hulat man ta, syam-syam.
2: Ari na sila! Larga na!
0: Okay, muna pinakbalitas mga katropa, istoryahan tara ang lagas politika karon gudugay Negros Occidental. Impeachment karon, may impeachment ta katropa Chris? May impeachment. Karon balitahan ta ka karon mga katropa kun sino ang magapungko na naman nga mga witnesses sa witness stand dito sa impeachment court, no? Matapos nga pila ka mga ngalan ang naulamid, nga gingastuhan sa vice presidente sang iya nga Confi and Intel Fund, mga katropa. Headlines. Headlines. Samtang mga katropa, sa mga balita natin sa luwasang pungsod, ang Iran nagtanay na mga katropa sa ilang posisyon para magbalik istorya pangkatauhayan. Ini matapos nga ti grabing binumbahan na dito sa Iran nga gin pangunahan sang Estados Unidos suporta man di ang Israel kaga iban pa nga mga pungsod ang ginakulbaan diri mga katropa ginakulukulubaan base mag-escalate sa bilog nga Middle East mga katropa Saudi Arabia kag iban pa nga mga lugar sa ano sa Middle East no anong epekto sa aton ekonomiya. Siyempre ay ang nagalala nga presyo sang gatong dara naman ta maigo. Dara naman ta matam-an mga katropa sa mga nagakalatabo sa Middle East subong, no? Ay kita diri sa pungsod mga katropa, nagahulat kita kung ano ang maging resulta sa pag-istorya sang Iran kag US sa siling panahon para balaan mo pos nga palang daan kita as din ang presyo sang gatong. No? Post nga palang sang presidente sa Estados Unidos. Nga bumbahol ko ang mga major military installations no sang Iran. Oh, saka din precious petroleum. Na? Paghambal plan to gani siya, we have an agreement, no? Gina-istoryan siya, I'm proposing for peace talk. Nugnubo na yun ang presyo. Amo na iya. Amo tanak diya sa Pilipinas, mga katropa. Ang pamangkot, mga katropa, may ganun ka, Gidman. Kada hapos nga sa presidente sa US, may nagabalik, Gidman, ha? May nagabot, Gidman, nga supply how? Ha? Sang petrolyo or basi nga dreaming lang ni tanan? Basibla kibot lang tabla dreaming na ni tanan no kag somebody else's naga manipular sang dalagan sang politika kag negosyo sa gatong. Mayong aga mga katropa, welcome sa pagpangalaganta ako sa katropang Win Salinas, upod natin sa technical side katropang Chris Librando on Monday August 24. Ang aton tatlo ka mga produkto, mga katropa, hindi nyo paglimtan. Ang aton produkto, ang premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C, makabulig sa pagmataas ang aton depensa sa lawas, nagabulig sa pagpanami sa aton sistema, nagbalik sa normal ang system o kung ang aton nga ang naturalisa ba no sang lawas nato mga katropa kun insakto lang ang aton nga pag-inom o kun aton nga supplementation ang mga nutrients kay kinahanglan sa lawas ta premium D3 mga katropa no may ari ni sa sang virgin coconut oil vitamin D at the same time mga katropa may ara sang balunggay bulig sa aton lawas para magpanami sa aton nga bone ako pabakod sa aton bones no panami sa aton nga sistema sa aton nga lawas mga katropa ang immune system ta nagataas antioxidant man isa gli mga katropa no ang balunggay terrible amo to gid mention ko from A B and C nga mga vitamins ara da siya ning responsible sa paghatag that's why may mga balunggay kumada no isos bunyagin yung ginamayo eh para hindi malayos kay ang vitamina nga ginahatag sa mga katropa sobra-sobra nami na siya nga pagkaon o kun utan para sa aton no pero sa aton mga katropa ginbutang tani sa mga suplemento sa mga vitamins nga kinahanglan nyo i-intake daily mga katropa so ara na sa premium D3 kinahanglan ta ang aton sunlight vitamin ara sa premium D3 vitamin D mga katropa Santon Plus Gold may ara na sa mangosteen ampalaya malunggay garlic kag spirulina nga mga ingredients para mag supplement sa aton sa mga nagkakilanglan naton nga mga sustansya sa lawas mga katropa antioxidant no ang mangosteen ang ampalaya nami kay ginapanubo niya ang blood pressure natin mga katropa, no? Kag ang barangay sa Nambal naton amo ni ang isa sa mga ginapabugalta because nga ang mga ingredients ni mga katropa effective, no? Effective para mag-combat sa mga masakit. Panubo sa blood pressure naton mga katropa, no? Ari, no, ang benepisyo sa kapalaya, ho, no, talking about sang marguso, panubo mo na isang aton blood sugar, mga katropa, and nag-bulig sa aton digestion, plus, ginapanubo yung gidya ang blood sugar, mga katropa. So, sa mga katulad, with the lifestyle that we have now, ang aton nga mahimo subong is supplement kita sa mga nutrients na kinahanglan sa lawas naton. Sang una, wala pa ni mga teknolohiya, bato patanan, panahon pa ng bato, mga katropa, ang aton nga mga ninuno, no? Grabe ka baskog sa immune system, way ni mga way ni mga masakit ya. No, because adlaw-adlaw ginakaon prutas, ginakaon nila mga utan, ha? Amo na ka baskog, plus active kayo, no? You have to go out and look for your food mo. Kinanglan magkanto ka sa mga kagubatan para makapangita ka sa pagkaon mo. So, amo na mga katropa, no? At the same time, nami mo ni mga katropa, naghahatag mo ni dugang fiber supplement sa aton lawas mga katropa. Nami sa aton digestion, no? Ang ampalaya. Alright? So, ara na sa mga katropa sa Santon Plus Gold nga makabulig sa aton pagpabakod sa aton immune system. Hindi ni mangin mapuslanon tanan kung ang aton suplemento hasta lang da. That's why gina-encourage gid naton aton mga abyan nga mag-inom mga katropa sang vitamin C. Kaya ang vitamin C, ang role niya is ginapanami niya ang absorption sang aton nga lawas, sang aton nga mga vitamins ginainom, mga supplements, ang mga nutrients nga kinahanglan naton sa lawas mga katropa, ginapadasig niya ang pagproseso sini para magamit sa lawas naton, no? Amo na ang role naman sa vitamin C. That's why pag inom mo, gahiting-hiting ka, pag inom mo, ginami ang imo condition because of vitamin C mga katropa, okay? Mabakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong malugar, dira sa drugs Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, aram na sa Generica Drug Stores Nationwide. Or para sorbol na gid lang, kanto kita mga katropa sa aton yung Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City mga katropa. Alright, oras na ton 7:36. Magkanto naman kita sa mga latest update karon sa aton nga patrol mga katropa. Because sa Manaplato, may isa naman tutumita plak. Ginluthang sang wala makilalaan nga tao. Plus ang ulo istorya naton, di ba? Mga katropa, sa istorya sang istorya sang security sang aton nga mga estudyante diri sa Negros Occidental, may mga incident kita related mga katropa prior to Zamboanga incident dito sa Ateneo di Zamboanga University, no? May ara pagigiri may nagkakalatabo prior to that mga katropa. These are related to mga school incident nga nagresulta sa patay, resulta sa pagkasamad, no, assault whatsoever nga mga kaso. Balik-balikan ta karon para madiskursuhan ta, may istoryahan ta, tagkuaon ta mga opinion sa pila ka mga kuturan ta, angot sini mga katropa. No, may mga proposal to sa Nambal naton. Ang proposal is paggamit sa mga transparent bag, no, ang aton barang backpack. Amo na sang gina-propose karon, no, nga gamiton sa mga estudyante, pero kadamo sa medyo nagtaas kilay sing sobra-sobra naman na. I-strengthen ta ang security measures ta. If part na sang security naton, may ara mga babae be. Ara pamulan nun nila. Ipakita barakang gina nila da. Di ba? Ang mga magkitaan to, mga makeup karon. Pero ito, tulod kami ni katropang Chris, makita to karon niya sa bag namon, may mga makeup to. Di ba? Kinanglan may privacy man ta. Di ba? 7:39 mga katropa, makomersyal ko na katropang Chris. Balikan tanido kayo guys, storyhenta. Pagkatapos ng mga panumdom, standby mga katropa.
3: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Didings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pili sa mga buki ka.
0: Sanfone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pili sa mga buki ka.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Balancing ang mga komentaryo.
5: Friendly, yung nag-atras ang public opinion.
4: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
4: Ini ang Bullseye.
7: Kagapon mga katropa, medyo linong ang bilog ni Cruz Occidental. Muna ito, abing reestroyan ta ang mga posisyon sa mga gobernador, mga katropa. Pero bilang ginakantuan, ginaestroyan sa mga kapihan, ginaestroyan naman sa mga politiko sa Cruz Occidental kung sino ang mapungko naman nga gobernador para sa Negros Occidental mga katropa. Take note mga katropa, during sa last the previous election, ang aton gobernador mga katropa may kontra sa pero hindi sa muna potential ka kontra mga katropa. This is because the arrangement sa mga politiko diri sa Negros Occidental na mag-decide sila kung sino ang gusto nila nga itibong ng mga gobernador opisyal sang probinsya nga suportahan sang duha ka mga grupo no ang Yunega kag ang Love Negros no? Si Governor Lacson is Love Negros ni and suppose ang ginaexpektaran mga katropa is tawag sa na di gani may ara sang term sharing no ang both pa ng mga political parties no pero amon istro yan gulpi lang may natumba nga tao do sa manapla mga katropa amon ang pinaka ginalantaw naton subong nga mga sitwasyon no sa aton probinsya mga katropa ang kaninong kagatawhayan sang aton nga palibot mga krimen nga nagaluntad no morning. Sa kay Ma'am Sol Jolito, mayong aga, kag Ma'am Shirley Arevlo, mayong aga, Tristan Yat Gulay, Lloyd Navales, kay Luisa Ayuno, mayong aga, have a blessed morning, thank you so much, salamat gid ha. Ay pag-greet anay gali, no, sa mga ga-monitor live kami sa Barangay Cancilayan, Morsha, thank you. Salamat gid ha, co-retired teachers of Cancilayan Elementary School, nagkakapika-happy ni sa guru, ay, pwede ka join. Ma'am Charity Baligwas, Ma'am Guadalupe Ruiz, Ma'am Nena Guanzon, Ma'am Leda Tesoro, sa kay Ma'am Lea Go, kag Ma'am Josella Maulit, Ma'am Nelly Igilion, kag sa kay Ma'am Mirna Villarosa, Ma'am Lani Mondihar, thank you so much. Salamat, Gid. Rihanna Gestro, no, good morning. Mavic

0: Jory Castine, thank you. Felisa Chapter, salamat gid mga katropa sa mga kaupod naton. No, Mary Jane Balioalio, Junior Alegria, nakatutok man Mayna Siliadora Dumipig, no? Ma'am Spiti Aitay, Punta Taytay. Okay, thank you. Salamat gid ha. Sa pag-upod kag pagtutok sa aton palatuntunan. Kag sakay Ma'am Solorito Mayaga, thank you. Ramil Mabilia, nagatutok man sa aton nga pagpangalagad mga katropa, no? Shout out sa overflow nga kapihan sa Barangay Makagahay sa Buesos Carilla. Thank you. Salamat sa pagpamati mga katropa. Now, balik-balik ang tato kay kahapon, gulpi lang, no? Gulpi lang gid waita naglaom. Gulpi lang may balita nga naglupok mga katropa, may isa ka persona dito sa Marapla, gintiro. Why did kaluwas? No? So, tanawang-tanawang pinakamanitis development siya ni sa Negros Occidental sa mga kapulisan naton kung may ara na bala na sang, mga latest development. Pagkatapos to mga katropa, nagbalos man no dito sa Calatrava, may isa man tugin luthang patay man Japon mga katropa. Gitali Hunter eh. Makabalita mga katropa, kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos. XFM. Reports. Katropang France, may aga?
1: Katropang Irwin, nagpatay sa karan ng investigation sa Manapla PNP.
0: Oo.
1: Ang sa pag-tiro patay sa sining NIOSW. Mm-hmm. Sa may barangay 1A, Taluwas, ang Manapla, Katropang Irwin.
0: Mm-hmm.
1: Kahapon sa aga, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang biktima, yung kinala, nito kay Mauro Estrella.
0: Oo.
1: 27 anos, sa ning Katropang Irwin.
0: Oo.
1: Sa residente man sa nasambiting alagat.
0: Oo.
1: So, ang biktima, sa information yung nakuha natin sa Manapla TNP, ang biktima ni Kano Katropa Irwin, ang isa kabong insidente, nagamaning o inisang iyang privado ang salakyan o nang isa niya sa kasedan, Katropa Irwin.
0: Oo.
1: Kaya nagaduag sa gray.
0: Oo.
1: Sa inimismo ang ginapatian, napapauli na sa iyang apnay.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nga pagpangusisa ulit na police captain Mario Yunaflo.
0: Oo.
1: Ang chief of police ang Manapla CNP Katropang Irwin.
0: Mhm.
1: Kaya ang balay ni isang biktima. Ari ni Katropang Irwin sa may atubang sa isang convenience store.
0: Oo.
1: Sa likod sa convenience store.
0: Oo.
1: So, why nakabalo kung sa din siya halin?
0: Mhm.
1: Eh, upo siya maliyang asawa.
0: Mhm.
1: Kag ini mismo Katropang Irwin ang isang pasulod na magliko ang kahit o nag plastaring sa lakyan na good naman magsulod na bla magplastar.
0: Oo.
1: Binaligar gali ka pa Irwin, may isa ka persona malapit pera sa isa ka gasolinahan. May nagahulat ka pa Irwin.
0: Uy.
1: No? Ginaligar ang ini nga persona muna ning ganman.
0: Mm-hmm.
1: Alik sa description sa mga nakasakrito.
0: Mm-hmm.
1: May soksok na mga jacket nga itom.
0: Mm-hmm.
1: Kag may hoodnet nga ito man.
0: Oo. Uh-huh.
1: Katropang Irwin.
0: Oho.
1: So, sa nga sakit, sa biktima manog, manog pasulot sa entrada sa mga bangga, dira.
0: Oo.
1: Abuto ka to, Irwin, ang suspect kung kung nandiyan ba, nakapusting na padali.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Oh, mm-hmm. Naka-plastar na. Kahit di, basi siguro, dapat pay na black.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Tatigin, pantayan yung biktima, nga daw siguro aram lang sa pinaka-vulnerable yung person ng biktima.
0: Oho.
1: Dito ay nadayin ito, Irwin, yung kuhaan ng pinaka... dito na din yung tabong unang alipok.
0: Oo.
1: So, nasundan pag isang pinaka ito, Irwin.
0: Oho.
1: Limang na buo sa lima, ang ginaligar lupok yung napatian.
0: Oho.
1: Sa pinaka mga saksi,
0: mm-hmm.
1: Kabo niya ang nag... lanog mismo sa manuwa kahapon sa laga, Katropang Irwin.
0: Pinakabilog suspect, Katropang Franz?
1: So, sa information, doon naging pagwa ng kapulisan sa investigation, Katropang Irwin. Katropang Irwin, doon riding in tandem suspects, right?
0: Riding in tandem na naman, no?
1: Kahit sa information, pang nakuha, Katropang Irwin,
0: oo.
1: Ang biktima,
0: mm-hmm.
1: No, actually, ari ko doon sa lugar, in padulungan tadi.
0: Oo.
1: So, Katropang Irwin, ang mga suspekto, no, ang isa ka suspect na hulat, isa kahit motor.
0: Okay. The one
1: so, ang Bisaya, ako yung nagulat rin sa gasolinaan. So, total ni nga gasolinaan, kato Carwin, ang ginpasaran sa suspect.
0: Ginbantayan, good sir?
1: Kasi, amunto din pag lipo sa biktima, sulod sa pagda, direk. Amunto din, may akin tiro sa isang suspect. No? So, sa may driver side, din nga ang biktima. Kaya siya nga maningiho sa sakyan. So, kato Carwin, naka-agong yung biktima sa tilak sa liogan sa ulo.
0: Oho.
1: Yung mga suspect, kaya gilin po kato Carwin, yung nag-ang suspect na ang gunman, ginito na sa kaisputor ng mga nasiya.
0: Oho.
1: Oho. At kaya mo to kato Carwin, ang nag-siret na.
0: Mm-hmm.
1: Ang sipad na kundi nakadulong.
0: Mm-hmm.
1: Ang nasambit niya ang suspect na tropang Erwin.
0: Ano oras ka? Sa ano oras?
1: Sa Erwin, di pa dinungan sa ding lugar. Magdating huwag kita makaisorens sa asawa. Sa biktima. Kay sa information niya na-receive na ito sa pagtutok sa manap na PNP. So na mismo sa kay Police Captain Binaflor, ang biktima anay OFW. Kasi sa karong natapawin ng negosyo, do may babuyan.
0: Oho.
1: Oo, may babuyan.
0: Oho.
1: Pero may mga story at rin nga nabatiin na ton, nga may nakaaway ni siya sa tungkol tupad balaya. Pero ang information ni katapawin yung pinakalites, doon nagaregyohanin. At sila ba't why lang natukiban kung ano tubing ng mga iligutan yung between sa mag-tupad balay.
0: Oo.
1: Hindi maaari sa iyan kung nakaaway sa ito.
0: Oo.
1: Kung palang hindi pa ma-why man gin-specify sa ito sa mga platyente ka trong Parwin kung ano dito. Ba't ito nag-regulohanin na? Kaya mo nasubukan na kung pamangkot kung ano gining motibo sa karang screenin. Ang mo sa pagkiro patay sa sininya at sa bulu.
0: Oo.
1: At iyan, tanap lang interview na ito kay Police Captain Marion Binaflor. Ang Chief Police sa mga platyente.
2: OFW ni siya before.
3: Okay.
2: And then, for now, the kuwala na siya sa ilang mga tapat. Dito siya sa figure. Assist na lang siya sa iyong asawa, mag-drive card. Then, for now, though, hindi na siya implied.
3: Ah, okay. Balik, ano ni sir? May farm lang sila?
2: Dudutay nga pigere.
3: Ah, okay, babuyan gali. Pero sir, nang ano ni ang paano ni tabungin ang insidente, sir?
2: Kagina no, at about 11:50 a.m. So, there is a Brock Faga. So, pasang 7-11 sa...
3: Yes, sir.
2: Australia. While driving his car, pakatto sa ila balay, execute the right turn, pakatto sa ila balay. May gunman na nga naka-position sa area. So, gintiro niya siya sa ano? Gintiro niya siya sa... Ipilit yung pamanobar ang salakyan niya. And, muna, no, naka... Nag-move on sa lakyan niya doon tayo, but then na-lose control na siya. Then, ato
3: okay.
2: Sa specs na view.
3: Then,
2: ginash up niya sa nearby hospital, no? Dali sa Ramangostelo Hospital. So,
3: okay.
2: To the DOA.
3: Okay, sir. Bali, sir, ang suspect, ano ni sir, nang confirm ko lang, riding in tandem, good man, eh?
2: Yes, no, ang attorney of suspect is wearing, ano, wearing bonnet. Then, ako din siya nakakita, naka... black shirt, then may upod niya siyang gasakay nasa motor. Gahulat, then
3: okay.
2: Muna siya after, after sila na, they plead to, ano,
3: okay,
2: going north direction.
3: North direction, okay, sir. Bali, ng sir Binaflor, ang pila kalupok, sir, kaganong na-recover sa crime scene?
2: Initially, no, ang ating investigator, may recovery rin na parking space sa area, but then initially, but then, ang nag-conduct sa full recovery sa tanan na ano, recovered items dito sa area. So, eventually, it will be turnover to our
3: yes, UTT
2: people.
3: Yes, sir. Pero nang, ano gini, sir, may na-istoryahan yung asawa, sir, kung ano na yung bout sa negosyo, yas, plangabuyan niya, ano ang possible na motive sin, sir?
2: According sa kay Mrs. niya, no, hindi, maskin siya sa level niya, hindi naman siya maka-inform pa sa
3: mga
2: outside, kung, din halin ang ininga threat sa kahit ang damay niyo, no?
3: Okay.
2: For now, anong sindihan naman kay siguro sa tools nga to sa historical pa siya na that we set another
3: okay, sir.
2: Interview
3: sa iya. Sir, ang biktima, nakabatang ganyan threat?
2: Ako din di wala man.
3: Wala man. But any record dira, any complaint against him sa barangay or ano?
2: Before, ang ato nga sa pagkabalo ka, ang ato nga victim is yung complainant mo. Pero sa iyang neighbor, no? Pero, sa pagkabalo ko doon ay satalay naman
3: sila.
2: Nagsettle to. Sabi ko katuan mo naman.
3: Ginadaka
2: natin sa investigation. Natumanto dito ang iyang friend, ang
3: neighbor,
2: neighbor, no?
3: Okay. Pero, ano ni sir, why pagit person of interest, no?
2: For now, may mga ginadevelop kami ng file person of interest.
3: Okay, sir.
2: May mga ginatanaw kami ng gulo. But for now,
3: yes, sir. Hindi ba, sir, bangod sa babuya niya? Ang babuya na pwesto sa layong lugar, ha?
2: Draw lang man yung area, pero I don't think so nga mo sina ang fan. Pero we also consider that factor. Pero tanan nga, no, tanan nga ang gulo.
3: Okay, sir. Sige, sir. Bakti ang ano ni sa karon, sir, ang sos mga may mga CCTV footage man, sir, no?
2: Yes, yes, no.
3: Okay, sir. Okay, sige, sir.
4: Okay. O, dali lang. Na hello? May I help you? Nagaling bizar ko ako gintaw gaya kito pa Chris. Oh, ang kada kanunta na kito pa friends mga katropa do ka katalagam sa mga lugar sumong magkanto ka mga katropa do. Good day, no? Wait na ka ba na kung saan dinagalin, pero for sure may ara na sa mga motibo, no? Probably negosyo, personal, basi may away guro kung ano pa sa person. Balik kita sa Katropang France. No, Katropang France?
5: Katropang Irwin, no? So, do ang information na din na-receive, ang asawa, gali. Buhay na diri.
4: Ay?
5: Oo. Na... Okay, iba siguro po na ano ba lang.
4: Oo, oo.
5: At pa likaw guro bala, no? Sa incidente ba lang.
4: Oo, likaw guro. Iba si... wait na ka ba lang Katropang France mo, no? Sang...
5: Katropang oo, din tulad ko din ang bangga ganyan niya. Wala. Wala si tao. Kaya naman, pag magis mga kayo. Anyway, kaya may mga matapos na nga rito rin. Pero so, ano git? So, wala. Mamangkot ang kundi ba lang. Good morning! Ma'am, good morning ka.
6: I'm going to go to the next one.
5: Eh, babuyan. May babuyan din naman siya.
6: Oo, may babuyan. May tayo na.
5: Nakatilo.
6: Nakatilo ba lang?
5: Pero okay naman niya ang lasang tikin. Ito ay mga kanyang pagkain.
6: Oo, baka sa tanggil, baka sa coffee.
1: Kailan ka bilang ka tanya nyo?
6: Dua.
1: Diba? Bakaya na lang.
6: Lapit, arabaya ka nang?
1: Dito sila sa
6: Bacolod. Ang isa po sa Amerika, buwat ng matatawa, hindi sila sila mag-age